0: Nakadesisyon sa Phoenix Suns, 5-time All-Star guard Devin Booker nga usbon ang iyang jersey number gikan sa number 1 ngadto sa number 10 isipinungod sa iyang amahan nga si Melvin Booker kinsa nagamit ni maong nga numero dihang nagdula kini sa National Basketball Association kon NBA o guban pang international tournaments kaniadto. Imo kini ni Booker atol sa kasaulugan sa Father's Day niadtong Lunes, Hunyo 22 o Domingo. Hunyo 21 sa US.
1: Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Ang adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nga naman, kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maujod, magka-brown out si imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imuang metabolism. Mupadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio, napudjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones, dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok, gikan sa imuang beta-amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta-amyloid plaques.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon, ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang himo ang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imo nga utok sa kataas sa imo nga oxidative stress.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
5: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Hey. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba niya? O researcher ba niya? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa problema sa utok. Kanang mga patol,
4: oho.
5: Kayang-kaya dyan na. Ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og ditribayo. Makorek pa dyan na siya. Kung aduna po kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan onsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
4: Wa, natay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O, ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayawg abusuhon.
1: Ditribayo!
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
1: Ditribayo! Ang ditri gamay visio. Ang visio gamay ditri. Mapalit sa mga butik. Ditribayo! Ditribayo! Health News! Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Handos balita. Balitang showbiz. Handos balita.
0: Mga handos, kini musunod nga balitang showbiz. Yandos kanato sa Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pambagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga daily sex sa panit. Magkapaputi, magkabahumok o magkapahami sa panit. Adunay bukuri oil nga nagdala o vitamin elatisin collagen. O mga nutrients, gamoy mo paputi o mapahami sa mong kotis naturally. Dari sa tayasan, mabalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Ayungan mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drugstore. Eper Motors himalalod nagbaligas sa mga barato ug pulidusikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG og Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mong Kimco, Euro Motors, Motor Stars og TBS. Nagbaligas sila sa mga branyo og sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors himalalod imutang diha sa Main National Highway Barangay Mambaid himalalod dol sa crossing Balaas. Gipan nagiyo mala, nila ni Per Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak si Doy-Doy o sa Paris nini nga si Bing. Samtang ang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko mao sila si Janjan, Jevi Luel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo Eper Motors si Malalud ang tubag niya na mga kahandus.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Handos balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa itong mga balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: ஓகே மக்கள், குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்
1: Buta
0: nga karong panahon na iglulukat na di ay. Imbis nga lukutan, lukatan, lukatan. Lahi ng lukuta. Kana lukuta, kana nga imo bang nakaibanig, imo na nga tuyukon ba, dilit ni mo piloon mo na gitawag og lukot. Mga tuyukon ba, kana i-roll ba ni mo? No. Dahil nga mura o kanang mahuma, ikaw man na nag-roll ni mo, mahimura kasi puste, may lukot. May lukot. Lahi po ito nga piloa-piloa. Akarong panahon ng mga bagmakandos, kalabanan ang banding na gamiton mga bagmakandos, pwedeng piloon, pwedeng lukuton. At tungod kay kalabanan sa mga banding karon, mga foam na, dayon, kanabapun nga si tawagan ng mga plastic. Lahi sa unang panahon. Sa unang panahon, mga bagmakandos, kay ang banding na nang hinimo sa panda, hinimo sa bully, o ang pinakamahal yun ng mga bagmakandos nga banig kining hinimo sa tikog. Ato nga mga kapatanunan ron, maragwa na dyan. Sa dagway, nakakita pa ba sila ko sa tikog? Kaya nakita po sa mga kapatanunan na karoon, di man tikog, tukog. Labi na dyan mo pabuyag. Ay, sus. Kalabanan, makatilaw dyan tukog. Apan, kalabanan po sa mga kapatanunan ron, marag, halos di na po makitag tukog. Okay. Dili naman malatigo mga bagmakan. Sa unang panahon, makasala ka, halalatigo na ikag tukog. Basta mga maestra, mapil pag latos o tukog. O dili kay tukog lay latos, take John. Kanya, labayan ka sa iris di Blackboard. O na ino pa dyan ka mga bagmakandos nga. Alak, pabuyag kay bitayon takaron sa bayang magiliw. Apan lahi ron panahon na mga bay makandos kay mayon din ang bata bisag wapay buot baka na magina pag sitian eh, hala sige latos ako di ba yan to takag DSWD kapalo na ba ako si ba miglan taong Facebook si miglan taong online kapalo na sa amo nga katungod isip mga bata hassle na lagi mga bay makandos ha mga bata nonro kapalo na kusay unsay ilang katungod sa una taon bisa mag-edad pa o ganang 15 anyos, wala pa d'yo'y brief o wala pa'y panty. Kapan ka ron, mga bata noon, hahasol na di na matabang. Lopigo ng mga ginikanan. Usahay ginikanan, usapay sulte pa sa mga anak, tulo na. Ah, sige, mo kunang usata anak, mga bagmakandos, sabi pa sa report. Ang bagmakandos, arata sa ito ang balitang showbiz, Emma Watson o Benedict Cumberbatch, supporta sa environmental initiative ni Prince William. Okay, ito nga dapat yung report. Gikan ni...
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Handos!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oke, sekian dah. Oke, Jisame. Ya, Jisame namanya Jisame. Oke, Jisame. Halo, sini Handus Uglabiong semua hanga. Balitang Showbiz, Pak Usam.
2: Handus Balita. Live. Report. Live. Report.
3: Nakapagitong support ang mga Hollywood star nga sila Emma Watson at Benedict Cumberbatch sa environmental initiative ni Prince William. Nagkausa ang tulo sa usa ka liukan nga nagtumong sa pagasig sa panpanalipas sa kaniya ug magpangita ang mga solusyon sa mga siliran sa kalikupan. Gipatayag ni Prince William ang importansya sa pagtinabangay sa lain-laing sektor aron mapalibdan ang ato planta alang sa umaabot ng mga henerasyon. Ang partisipasyon nila Watson na Cumberbatch nagpakita sa padayon nga suporta sa mga sikat nga personalidad sa mga kumpanya alang sa kaniyahan. Gikan sa lawak balitaan sa 98.3 FM sa Radyo Tayasan, masiwianan nga madidubdan sa mga labas at tinod ng mga balita at agkaroon og unya. Kini si Andos Santay Ocho, Andos Jets Reporting.
2: Andos Balita. Live. Report. Live. Report.
1: Daga salamat Hando Setentay Utso Jessica May Kalyu semuhang balitang showbiz. Sige, motoy report ni Jessica May. Okay, report sa to ang balitang showbiz. Ato apo ni. Yaman to ato apo ni. Ang mystery trailer series nga The Silent Noise sa ABS-CBN Studios o Prime Video mao'y nakaangkon sa Best Asian Content Awards sa Global OTT Awards 2026 nga gipahigayon sa South Korea niya itong Hunyu 20. Gibildi sa serye ang interest gikan sa Thailand, Japan, China o Taiwan. Midato sa Book Award ang direktor sa serye nga si Unat Diaz. Ama to pa niya nga amaong kadaugan kay usa ka dako nga inspirasyon alang sa ilang grupo sa Pilipinas o nagpamatuod nga ang masaligon o matinud-anong pagsaysay sa mga istoryang Pilipino makatandog sa viewers sa nagkadaiyang dapit sa kalibutan. Giniusab ang unang higayon nga nakadaog ang Pilipinas sa Global OTT Awards, ilabi na sa kategorya nga Best Asian Content. Samtang, nominado usab ang lead actress nga si Angelica Panginiban sa Best Lead Actor Female category. Kauban sa mga inilang artista, gikan sa South Korea, Japan o China. Ang Global OTT Awards naghatag og pag-ila sa streaming platforms, creators o programa sa natad sa drama, variety o music pinagi sa nagkalanlain nga kategorya. Kauban sa ni Angelica sa The Silent Noise, sila si Sanju Marudo, Mylene Dison, Saijan Haranilia, Mutya Orkia o ang child star nga si Kiddy Umalin. At di amin na makandos nga. Nagkadaog sa OTT. Amaong serye makandos nga Silent Noise. Sa kamangitaan ang silent niya noise. Una ni ang director anak si Unat. Unat Diaz. Muna nga nakadaog sila kay may gumuunat-unat ng director. May gumuunat ba? Unat-unat. No? Huwag lang pagkasulti inat-inat. May mo inat. Labi na giyod kay Diaz. Kaya mo nabay magandos nga. Kini mga Diaz. Sikat kay mga Diaz. Kailang nga mga higala dito mga Diaz. Nga ilado kayo na dito sila si Gloria Diaz. Ato ang Miss Universe. Kauban dito si Paquito Diaz. Naapo niya si Ogie Diaz, si Romy Diaz, o labaw sa tanan ang higala sa tanan, mao si 40 Diaz.
4: Nasa mo!
1: Okay, makandos, mao kanto ang ito ang Balitang Showbiz.
2: Balitang Showbiz.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.25.
1: Handos balita.
0: Maghandos ka tumaw nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Bus Abloy. Bull ka na sing siyab, bulkit sa ligid o mualain. Siyan ta sino nga mga motorsiklo. Naimutan dihan sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan. At bang sa crossing sa Matuog, Elementary School. Sa panibaba ako. Atos bon, araw baklaro. At bang sa crossing sa Matuog Elementary School, Bus Abloy, Bol Canasing Siap, gaya pa nag-iag gudumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Madam Maria Luisa Apatan. Yung sabi niya, ikaw ay computera ka. Dok-dok, kung takara na. Sa mga baba, kung ano yun? Kaya nalingaw di Asia. So, kung niya, mga kahandos, kinimaw nga tulumanon, dungan kining madunggan sa tulog ka mga sibianan. There is a 98.3 FM Star Radio Tayasan. Pagbasa, 98. Gusto mo lingkwan mo. Kaya mo yung patang 8, marabag ETE. Ate, 8. 98. Para magpamina ba marabag F98? Okay, atos mo na sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, og Metal Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Sige maghandos sa happy pista sa duha ka barangay nga nagpista karong adlaw mga bay. Diri sa Montugkuran, diri sa Kabulutan, adag pista ang Barangay Kabulutan sa San Juan Bautista, mga bay maghandos. Diapo sa Tamaw, San Juan Bautista, ang ilang selebrasyon gyapon mga bay maghandos. Diri sa Kabulutan, gipanguluhan ang kapistahan ni Kapitan Ayan Tirano. Diapo sa Barangay Tamaw, gipanguluhan ni Kapitan Reyko Balasabas. Okay, karong adlaw nga bay, puno-puno ron ang mga baybayon. Puno-puno ang mga baybayon to lukop og tibuok Pilipinas tungod kay kwandron kapistahan ni Senior San Juan Bautista John the Baptist, mga bay mga kahandos. Tanan ron mga Baptist ron nangaligo ro dagat. Bisag dili Baptist mangaligo ligo yung dagat tungod kay unsa pud agwes sa mga ligo pud og dagat ang kining mga born again sa kay Santos man ni San Juan. Mangutan ra ang mga bay o mga kahandos. Sige hanya, tanan mga bay ha, tanan nga mga katawahan nga hiligon ang mga ligog dagat, nga ligog yung dagat mga bay mga kahandos. Nga itong pahimangno lang ha, pahimangno lang sa itong makaiksunan nga maligog dagat, nga kanabang di bang pata mag-inom, dayon nga dili kay magpalalom, dayon ang mga bata bantayag yun ang mga bata mga bay mga kahandos. Kay usahay, tungkol sa paglami na pabangaligo, ang mga kabataan tao na taligaman mga bay mga kahandos. Munahinoon, nakalirto maroon itong mga kapulisan, nakalirto sa ang mga taga-rescue personnel insab ang tanan ng kanang gi-deploy na kay expected naman ba mga kahandos nga daghan kay mga ligo og dagat mga bay mga kahandos. Gani dire sa Tayasan, okay, naka-alerto na at mabtikon nga kanhi bay smear ni karon maoy municipal disaster risk reduction management officer nga si Sir Ramil Guardario. Naka-alerto na ro siya ngayon ang pan-deploy ro niya ang mga sakop diha nga sa Barangay Tamaw og sa Barangay Kabulutan. Di lang nga mao nang barangay kun dili nagbahas-bahas na sila sa gikan sa Tamaw ngadto sa Santa Cruz tungod kay daghang gi drone nga nagaligo ang mga Tayasanon mga bay og maghandos na lauman nga mudagsa puno-puno ang mga resorts sa mga kabaybayunan mga bay maghandos. Sige niya, gabi idea lingaw ang mga taga Kabulutan tungod kay milingaw ang emoji ban. Okay, emoji ban ni mga bay maghandos. Emoji ban ha milingaw kagabi diya sa Barangay Kabulutan. Unya, karong gabi anha na pud ang emoji ban diha sa Barangay Tamaw. Kini mo nga banda miabot ni diri sa Tayasan pinagi sa pagdapit ni Mayor Bimber Berto. Gisponsoran ni sa tumabtikon nga mahan ng atong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Bimbo Roberto.
1: Handos balita.
0: Sige mga bay, maghandos niya. Arita sa mga pahibalo, ato nga mag-iksunan.
1: Ronnie Librado. Handos balita. Public service.
0: Kanunay gyud, agibalik-balik sa pagbahibalo ni Tayasan Care Coordinator Debo Hinoo. nga ang pagdawat doon ay schedule sa pagdawat ni Congressman MMAY sa mga kana gitawag ba maghandos og educational assistance mga bay sa to mga estudyante diya sa college niya. Lahi sa una kay mga estudyante magdimo adto dito dito sa Libertad. Karon ang mga personal na ni Congressman EY ang muanha sa tagsa-tagsa ka mga lungsod og dakbayan mga bay maghandos. Ilang pag-anha magsugod sa alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon. Timan mga tayo sa anon ha? Kinahanglan nga ay pagpitok-pitok ng mga mata, mga estudyante o mga ginikanan, mga igsoon ha. Aron nga walay maulahe, kinahanglan nga karong Hunyo 27, muanha mo diya sa Tayasan Covered Court para nga mo-apply mo sa educational assistance ni Congressman MMAY. Unya, alang ni sa tuig ha, second semester sa school year 2025 to 2026. Unya, muna importante, nga nung pagadadon. Okay, mga requirements. School ID pamatuod nga na-enrolled mo sa second semester sa 2025 to 2026. Dayong load slip. Importante ang load slip. Dayong national ID sa mo process. Niya, giklaro ni Congressman EY nga kini mong assistance kabahin ni sa 2025 to 2026. Ang 2026 to 2027 at ang ikaipahibalo lang una niya siyang official Facebook page.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Dos balita. Public service.
0: Samtang mga bay o maghandos, nagpadayon ang distribution sa binhe. Niya, giklaro ni ha, sa usa ka DE technician diha, sa DE Tayasan, nga gipanguluhan ni Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr., ni Bus Dodoy, ang nagklaro ini ha, ang ilang DE technician, nga mao si Ma'am Demayra Hinoo, nga ang ilang hatagan sa binhe, katubang nga naka-pre-register online sa RSBSA. Katong wala ka pa-register, natural, wala dito ma-appeal sila nga kuan. Muna ka mo, ganahan mo ang makadawat og binhi na may naisikan bats no kuan mo kanang bisita mo sa opisina diha sa DE Tayasan para makapangutana mo amo na to nga magigsunan diha ang mga mag-uuma kung ganahan gani mo maka-avail sa mga programa o proyekto sa tuwang gobyerno kun dunay mga meeting tambong gid mo mao na importante tambong gid og meeting kay usaw man alalang makadawat mo kay tambong-tambong niya pud mahibalo sa pag-avail. Kalabanan ra bagyod mga bay makandos sa mga kusog mo reklamo kinuway tambong-tambong meeting. Kaban ako nasa sa eskwelahan god nga kana sa eskwelahan nga katong walay tambong-tambong meeting kanu na moy magreklamo. O say masabutan dito man sila kalibutan. Unya kalabanan po garipo ka sa Noreco 1 o sa Noreco 1 kining mga consumer as kuryente ang wala po'y kana pa mo masig reklamo sa Facebook kadto pod nga dili membro. Abaga to mga membro, kuan po sila kana mga dili sila magreklamo kay nakabalo man sila usay mga pamaagi sa Noreco. Na po yung mga membro nga magreklamo. Kato mga membro sa purpose. Kato sa man nga naman ay pre-membership education seminar. Naman sa membro ka sa purpose kita wag pag-abot pongko pagkahuman pauli. Man ay purpose. Nga ang seminar ba? Dili masulod sa una-una. Muna gitawag og purpose. Pag-abot pungko, pagkahuman pa uli. Purpose ka na. Muna nga, ang kaalam og kahibalo mga bay maghandos, dili lang na sulod sa classroom makatunan. Sa atong kanang mulantaw ka og radyo, maminaw kag TV, nakakatun ka na. Og labaw sa tanan, importante nga open-minded ka. Abli ang imong una-una. Dili kay makakatulog ka gamay, magpatulog ka nga, dako na imong kahibalo. Maorgan sa mga bay o maghandos. Sige ha, agayin ba itong kumitirista? Dili ha. Ay, pagpada to ka na nga, information raman to. Information drive raman to. Dili ito kumitaryo. Okay, ano to sa dugang mga kahibalo?
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Dos balita. Public service.
0: Okay, bahibalo, alang sa tanang nga mga social pensioners sa kay namay po yung mga senior citizens nga dili kana bang wala pa yung pension, wala pa taong magdawat. Okay, kamudia, alay, proseso na inong magkadya kay bulahan, huwag na mga bikan slot mga bay maghandos, makasulod po mo ha. O niya, ang distribution ha, pay out, alang din sa mga lower barangays mga bay maghandos, karong adlawa diya sa Tayasan Gym mga bay maghandos ha. O niya, kana bang itawag na itong lower barangays, but masabot, tanan nga mga barangay diri sa ubos nga bahin, mo na ipi out. Ibutang mo gratis ng tahibalo ba? June 24, Lower Barangays, Payasan ka ba court? Poblasyon. Kana ba nga, dili kay poblasyon na hatagan. Address man to. Layon, June 25, Upper Barangays, Kamugaw, Kabard Court, or Nia Kabard Court, Tambulan. Kan ang address man to, dili man kay Tambulan na hatagan. Basta ka ha. Atong klarohon sa mga naminaw, duha ka adlaw nga payout sa mga social pensioners. Ang tanong ng mga social pensioners dere sa Ubos, karong adlawa diha sa Tayasan Gym. Ang katong anaas sa Kabukiran, anaas sa taas, og mga adlawa diha sa Nia Kabard Court. Ano ang kwan correct diyan nga term, mapatong ni Ma'am Rujin, Kamugaw Kabard Court. Kaya ang Nia katong irrigation tubig. Sige, salamat ha. Salamat ni Ma'am Rujin sa baong pahibalo.
1: Ronnie Librado. Andos Balita.
0: Public Service. Agad ang lantari mga bay, magandos doon ay mga pagtimbaya. Agi ka ni Ma'am Liz sa Ganaganag. Matupad ni Ma'am Liz sa Ganaganag. Hello, good morning. O sa balak pa to. O Ma'am Liz sa Ganaganag. Kaya ang adlaw naghatag og kahayag og kanimo nagadanag aron imo nga kaanyag sa kadaghanan mabuti. Sige, sige. Sige naman, sige. Sige, erta sa doon natin mi-chat na ito ni mga bay makandos ng hatag pagtagad. Ganyang pag-chat. Okay. Kajut lang, ha? Okay. Gikan ni Idol Jeffy Marsalis. Okay, good morning, bay. Good morning, ni mo, Idol. Atang yun niya. Ang mga report ni Idol Jeffy Marsalis. Kay mo report niya. Itong himo ni correspondent direct kay sige ni lakaw-lakaw. O talaga sarin magbutor. Kanunay ni maglakaw ni tawanan. Bato-bato ni Idol Jeffy Marsalis. Mamis na taon niya tamaw. Okay, okay. Maragi dapit ni Kapitan Rico ni si Idol Jeffy Marsalis. Kay mamay na napit po na ako. Mga bay maghandos nga. Mamis na tagtamaw. Okay, sige. Okay, maragdaghan ni mga kaila si Idol Jeffy Marsalis diya sa Barangay Tamaw. Sige, Idol ha. Asa na napit na mamis na. May karita sa poblasyon kay Arita mamis na sa Karin. Sa kang Karin Deria. Sige mga bay, itong gilantan rin. Pasigdo na pa yung mga pagtimbaya sa itong mga sukit ng paminawan. Ganda minaw ka rin takna ng kabuntagon ha sa tanan-tanan. Giyod, mga bay, makandos, good morning. Tanan ng mga tayasanol, kay Kandre sa lungsod sa tayasan nga dito na sa tibok kalibutan. Pinangluhan niya nila ni Mayor Bemberberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan ng mga SB members, at tanan ng empleyado sa munisipyo, pinangluhan niya nila ni HRM Oto, o Peso Manager, Res Miramires. Kauban ni bay RB o Ma'am Erika Claire Ramirez. Yung sab, nakauban niya Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarin. Adres sa kabulutan ha, may buntag ni Kapitan Ayan Tirano, Dias Namao, ni Kapitan Rico Balasabas, Dias Matog, Kapitan Nel Del Hero, kauban ni Ma'am Matoy, o sa Mabtikon nga Barangay Secretary diya si Ma'am Daday Sunyiga. O tanang konsyal, itong siling nga diya si Kapitan, Kapitan na may noonem. Si Konsyal Del Roy, Agabati, Konsyal, mayong morning diyan nimo. O isab, ni Konsyal Nui Habagat, Konsyal Alvin Kalumba, bisprint ni Kapitan Del Del Hero. Bisprint man ni sila si Kapitan Del Del Hero o si Konsyal Alvin Kalumba. Oy, ato po na yung higala niya ang Konsyala, si Konsyala ni Nek Gutladira. Ato higala ni siling ato niya. Ato sa mawila mga Konsyal na itong, oy, napadila yung Konsyal diya. Nawa na itong mahingan li, Konsyal Jui Brumo. Nibus Kano, huwag ni Ma'am Mirna. Mayo nga morning din, Dapita. O sa tanan-tanan ha. Uy, ni Ma'am Cristita Abdul Monte. Good morning. Yung sab ni Ma'am Alma Escarpi, good morning. Adakan pa itong mga higala ra ba? Nga kanuna itong gitimbaya. Uy, ato maptikon di ang higala po nga mo'y federated president as mga senior citizens, si Ma'am Marlene Cinco. Okay, good morning din, Dapita. Ni Ma'am Marlene Cinco, adias magtuhaw. O mga paburada pamilya, good morning diya sa Barangay Magtuhaw, mga bay makandos. Nga always kanunay naminaw ni mga paburada pamilya diya sa Barangay Magtuhaw. Okay. Nato di ay ako itong galantaw itong listahan kay nato yung naingon ako nga always kanunay naminaw siya, paburada to siya. O di, guwapa po to siya. At ito itong lantaw sa listahan na, kaya kalimut ko sa ngalan, ma'am, ha? Sige, sa tanan-tanan nga naminaw karon ni Boss Diboy Dinoo. Boss Diboy Hinoo adiya sa Barangay Magduhaw kaban ni Ma'am Myrna o isab ni Ma'am Demaira Hinoo og iyang mga brothers. Okay, sa tanan-tanan jud to magigsunan. Sa happy ruso na lang ato ni. Kay atong ipang-mention ta natong mga amigo, lukop tayasan murag babuntagan ra di yun mahuman. Kay da kamat mga higala, tanan nga mga SB members atong ilabi na gitong silingan di si Big Levin Gabati, kaban ni Bay Prank Gabati ug ni Ma'am Prunes Gabati. Okay, has tanan-tanan nga minaw karon di sa bago kay Lagubo sipa-sipa ta. Ato mapigong di ang reporter nga mao si Hando Strate Utso Boyak Silabio Carinal diya sa Bago Farm School sa radio. Mahibugutag diya ni Kapitan Legem Abok. Dito po sa Canlaon City, Lagubo, sipa-sipa ta, pinagin sa Battle Radio Canlaon City. Ato mapigong di ang station manager nga mao si Pastor Pedro Eladio Jr. Tayang kanlaonon sa pinangluhan diya ni Mayor Bacho Cardenas. Diri sa unang purok sa lalawigan sa Negros Oriental, pinangluhan ni Congressman MMEY, kauban ni kanhi Congresswoman Jocelyn K. Chong og board member mao si board member Rusty Soryon. Good morning din mo board, og maipagbuhin na din mo board. Okay, tanan lang mga negrense, pinangulan ni Governor Chacuz Zagarbaria diya sa Sugbo, gobernadora Pamela Baricuatro. Tanang Pilipino gikan diri sa tiyasan ngadto sa tibuok libutan, pinangulan diya nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o kauban ni Vice President Sara Duterte. Okay, doon ay pagtimbaya. Matubato ni Idol Jimmy Marsalis. Okay, Handus 24 man siya. Handus 24! Nga kanun ay huwag maglingkod na kanumero 4. Okay, matubato ni Idol Jimmy Marsalis. By na minaw, nimo ang Forbes Tour, Boss Jonathan Laguray o Papards Richard Gurinis o likod sa balay ni kanhi Vice Mayor Julius ataga buntag. Okay, ni sila nga naminaw. Uy, salamat di ha. Madi paminaw diya ni Boss Jonathan Laguray nga kanunay sa pagservisyo sa pagpamaligya kanunay mi pabuhagay. Napo diya. Si Papards Richard Gurinis nga kanunay mangwalis. O, sa may walis yun di ha. Sigurado, magabiin na si by Richard Gurinis. Adunay iwalis. Mangwalis na siya saya. O niya, diya po kuno sa loyo. Anikan hi Vice Mayor Julius Promo. May day ng morning diya. Okay, may morning po din mo Vice Mayor Julius Promo. Nga naminaw po. Basta kay maminaw na ang imuhang silingan. Maapil po ka. Kaya makadungog man ka sa ilang kanabang radyong kusog kaayo. Salamat ya, salamat ha. Bida ko salamat ya sa update ni Idol Jimmy Marsalis. Sa tanan-tanan ha, nga naminaw karoon nga kanabang mga silent listener. Good morning og maayo nga pagpaminaw. Tanan lang yun. Tanan itong happy rosunog tanan nga nakadungog, nakabati, nakapaminaw, nakapatalinghog. Good morning lang yun kayang oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:43.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:47.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ga-DTX ay mga ga-D3bayo ha o sa kamayimsugon mabungahon nga adlaw. Welcome igala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Sa gihapon yung makauban Doc Hans Lima Lolo sa inyong mga paborito nga mga simya. Oy, naka-D3bayo na ba? Naka-DTX 500? Naka-Mighty C? Naka-kape na ba? Kung wala pa mga higala, hala, sige, mga pinata! Ang mga klinika products na to, higala, sayon ra kaayo ninyo ning ma-avail. Antuan ninyo sa pinakadool. Antuan ninyo sa pinakadool ng mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new
4: Ayaw usab galimot mga higala sa alkaline base nga vitamin C ang atong Mighty C bitaw. Wala hiragyod ko ang lawas kargado og vitamin C. E kung magkaedad na mga higala, mas madelay na to ang aging. Madelay na to ang pag-abot sa mga balatian. Basta na atay enough nga vitamin C. Na antay-antay oxidants, mas mo batan-on bagyo na nga to ang mga organo. May edad ta ng kape. Pero wala tay daghan mga agoy, agi-agoy. Ari, no? Wata kanunay bagaantos ato mga balatian. No, dili taga-suffer o balatian magkaedad ta. Kay kargado tag-antioxidants. O, naka-DTX 500 kadaan lang. Himo ang suplemento, vitamina, kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. DTX Coffee Mix ang sagot ko pa rin. Himo ang habit ang pagpangape. Pero mas maayo kung ang imuhang kape nga imnon, healthy nga coffee. Like DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini nga kape mga higalam, maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Or either naka-DTX Premium Coffee. Ha? Available mga higalang ato mga clinical products is available sa mga butika o pharmacy. Nasa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Hello sa ito mga viewers via Facebook Live na nag-tune in kanon. Hopefully nga naamo ka nun na iskahimsog kabaskogs panglawas. Ang uban ron ga kapi-kapi na. Oo, tingnan may inom mong kapi, Doc. Ka na. Way problema mga pi, basta ang imuhang coffee nga ginainom is healthy. No? Dili acidic, dili caffeinated, eh, mas maayo. No? Naka-DTX coffee ka, then ganahan kag kape nga walay asukal, no sugar, eh gamit ka og DTX Premium nga coffee kana nas mga butika. Hello din sa itong mga higala diri sa Dipolog City, Dapitan City. Ang itong mga higala sa Visayas ug Mindanao, asa man na buto itong pagsibya karon. By the way, katong may mga gusto mo joining ang itong programa, liho kog send mga higala sa inyo mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas sa itong mga linya sa cellphone. 0981-654-8967, ha? 0981-654-8967. Ano may isgutan na ito kadali mga higala kanyang mga common nga balatian nga sakit sa mga lalaki. Oh, mga daddies, ha? Ang haligi ng tahanan. Mabito ni Os, kanunay na ko nga kuano ang kuan gud ang panimalay basta intact na naa kay naa si papa na si mama, happy ang family, at the same time progressive ang kuan ang pamilya, stable ang pamilya. Wala nga mga amahan, paling kamutan nato nga ang ato mga kabataan, mga higala, eh, magayda nato sila sa ilahang pagdako. Yun, saan na itong pag-guide ron kung kita, mga amahan, nanay balatian. No? Masakito na ito. Ganina ako'y nabasa nga ang tinuod, mga higala, nga nahigugma. Ang ginikanan nga tinuod nga nahigugma sa iyahang mga kabataan is mga ginikanan nga nahigugma usab sa iyahang kaugalingon, pinaagis pagpahimsog sa panglawas. Usao ni mo pag-provide, pag-protect sa mga kabataan kung ang ginikanan na anay balatian. Diba? Mientras, kaya pa na ito nga magpabaskog sa itong panglawas mga ginikanan, eh, mas labing maayo mga higala. Magpa-healthy na. Magpahimsog na mga higala sa tuang panglawas. Paningkamutan ng mga higala nga himso ganunay ang panglawas, layos balatian. Common nga sakit sa mga lalaki. Headache, no? Kaling headache, pwede dala ni mga higala sa stress, no? Tension. Dili ilalim mga higala, may mong ginikanan. may tinuon mga higala. O, ang imong una-huna, gatuyok, kada adlaw, everyday na i-challenges, no? So, pwedeng causes by tension headache, kanunay magsakit ang ulo. Alam mo, masahi ra na, no? Kung na kay asawa na ra. Naas misis, pamasahi ka. Ga, masahiya sa aning akong ulo ka. No? Na kay DTX Herbal Oil na ra, pwede ka ina. No? Masahi on, DTX Herbal Coffee. Makawala, actually, ang tension headache, marilive sa masahi, massage, no? May mga pressure points sa ulo nga once nga ma-stimulate, marilive ang sakit sa ulo. Marilive ang tension headache. Stress ka na, mga higala. Stress ka sa bawo. Galihog kong hilot gabi. No. Then pag umanog hilot, mga higala, dito na. Paka na dahil mga higalang extend herbal capsule, di ba? Gahilota sa nika kung ulo ga kay kuan naka-extend herbal capsule ko ron. Ay, by the way, ha, sa ato ang kuan, mga kato mga nangita og extend herbal capsule naa sa pinakaduol nga butika. O kato mga mister nga ganahan nga maglabing-labing ni Mrs. Natay extend herbal capsule. Makatabang kini sa pag-stimulate sa gana ni Mr. Mag-extend herbal capsule. Ta sa mga magtiayon nga gustong painiton pabalik ang inyohang paghinikugmaay. Natay extend herbal capsule. Ay mga celebration nga gusto natong i-celebrate, no? Both husband and wife, natay extend herbal capsule, ha? O, natay extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. Another one, mga higala, kaning insomnia di ay, usap po din sa sakit sa mga lalaki, no? Pwedeng mag-cause kini o disturbances, no? Dili katulog og tarong, no? Siguro tungod sa stress, no? Usa sa mga tips na ko ani sa mga daddies kung may disturbances sa inyong pagtulog. Try it to take my TC and DTX 500 before bedtime. Kaya nga naman, usa sa mga iyaha bitong effect, diha-diha ang effect, nga manotice ninyo kung makainom mo og my TC og DTX 500 kada adlaw before bedtime or sayo sa buntag, lami keng ikatulog, dukaon gyud mo. Muna say diha diha nga effect sa paginom sa my TC, labi na gyud kung isabay ninyo ang DTX 500. Yan. So, mga daddies, kung naamoy problema sa insomnia, you try it ang pag-inom sa DTX 500 o my TC before bedtime. Eh, para na ako, dukaon mang yung ko kung makainom ko DTX 500 o my TC. Muna yung usas ako manotis. Malami kay katulog yun kung na ay DTX 500 o my TC. So, pwede na sa mga lalaki may insomnia, sumala sa survey, number one yung sakit, no? Sa mga lalaki, insomnia. Oh. And later on, kung ma-high blood ta, insomnia may lead to hypertension. Yan. Pwede. Daghan mang good sakit ang pwede nga makuan na to, makuha kung dilita katulog og tarong. Walang kinahanglan yun nga na ay sakto nga tulog. No? So, mag-my TC, mag-DTX 500 before bedtime. Ang pagbasingot kada adlaw, exercise, walking, or something, jogging, usaw-usab na mga higala makatabang sa pag-stimulate sa mga happy hormones sa tong lawas. Makatabang na sa production sa melatonin, no? Ang pagkaon-usab sa mga prutas sama sa saging, pinya, kapayas, makatabang mga higala sa iyos buntag, pagmantani mo, kaon na kagkapayas or either kaon kag saging. Before bedtime, pwede ka mo kaon og saging, pwede ka mo kaon kapayas para lami ang tulog. Makatabang mga higala tungkol kitaas kining saging og kapayas sa traytupan. Yan na akay may TC na kay DTX 500 ay for sure mga higala lami ang aton tulog. Another nga problema sa mga lalaki is kining diabetes. Ang solusyon sa diabetes, number one, i-monitor yun na ito ang atong blood sugar. Onya, kinahanglan makabalot taon sa on pag gamit ang mga blood test, mga sugar test. Actually, barato raman yung mga higala. Pwede po nga magpa-check sa blood sugar. Oh, pwede na siya. Pero kung gusto ka nga naagi kay monitor, eh, pwede ka magpalit og glucometer. Is may ikaw mag-check sa imuhang sugar. So, number one, i-control ang blood sugar by reversing the diet. Kinahanglan na ito nga i-modify ang atong diet. No, kay number one nga reason, ang causes sa type 2 diabetes is diet. Huwag itilaan, mapasingin lang na ni. Naaginin sa itong ginakaon, kaling type 2 diabetes. So, dapat i-modify na ito. Kung ang rice na ito, murag sobra ra kaayo, murag nagan ra kaayo, kulangan ko ni. Or either mag 2 meals ko, may dapat mag 2 meals ko. Kaduhan ako mukaon sa usakaan lang. Mag-fasting ko, mag-intermittent fasting, be. Mag-water therapy ko. Or either, mga higala, mag-inom tag suplemento. Mag-inom tag DTX 500. Kay tested and proven na kini. Kung makatabang sa pagbakunod sa sugar, sa blood sugar, naturally, mura tag-inom man yung mga higala o kanang kuan ba? Kanang mga medication, katong wala pag-inom dirag maintenance. Kung naka-DTX 500 mo kadaanlaw, mura mo ga-inom o mga medication nga pampakunhod sa inyong blood sugar. Which is normally, naturally, asa man ta mangita ana, no? Herbal na, wala pag-i side effect, dili pa siya synthetic, pero makapakunhod sa blood sugar. Asa man ta mangita ana. Diba? Mas maayo, no? Ako, para na ako, kung gadudag yung kun na ako'y diabetes, niya, may edad na, eh, why not nga dili ko mo gamit yung DTX 500? Di ba? Kung nakita yun ni mo nga na kay diabetes, niya wala kay medication pa, wala pagkagayin mo, pagkagasugod sa imo medication, eh, mas maayo na lang. May pag mag DTX 500 ko. Mag DTX 500 na lang ko, kay wala pa mang guga sugod sa communication. Nya nakita ni mo nga gasaka imong blood sugar, naka sa punto sa gitawag nga pre-diabetes. Na going to kuan na ba, departure, pre-departure na. Going to diabetic na ka. So, banatan ko ni ginawa mong DTX 500, kay gabakunod ni mura na ko gaino manig yan. Medication, pero walay side effect kay all natural. Muna na kanindot mga higalas pag inom sa DTX 500 kadaadlaw. Diabetic dira ha? Huwag ka tong wala pa'y diabetes. Kaon sa prutas, daghan, gulay. Mga fibrous fruit nga mga pagkaon. Likay sa duha ka mga butang. Kung gusto ka nga dili magka-diabetes, na ay duha ka klase sa pagkaon nga kinahanglan di kaya nato. Mga mantikaon nga pagkaon. Kung may isigot ang mga mantikaon nga pagkaon, including na ang karne, kaya ang karne is the main source sa mantika nato. Ang karne dapat i-control nato. Mga mantikaon nga mga pagkaon. Karne number one. Ha? Mga fast food. Kana? Ng mga pagkaon nga gigama mga higala sa mga trans fatty fats, trans fat, no? Mga pagkaon nga giluto sa mga mantikaon nga kuan nga substance. Saturated fat gigamit, balik-balik na lang, pinirito, unsa ba na dira, mga mantika, gina-recycle, number one, ang mantikaon nga mga pagkaon. Kinahanglan nga likayan kung gusto ta nga dili ta magka-diabetes. Ikaduha is kaning tamis. Mga pagkaon nga pwede nga ma-turn into glucose. Ha? DTX. Mga pagkaon nga ginama sa harina, starchy food, carbohydrates, kana mga mistisa, bitaw mga puti, no, white sugar, white bread, white rice, kana nga mga pagkaon gakahimo ng glucose atong lawas. Munay usa sa mga pwede nga mahimong rason nga nung magka-diabetes na. Bawal na sa mga may diabetes. Mistisa, mga puti. Di ba? White sugar, white bread, and white rice. Kung magmais, mas labing maayo. Kung mag-red rice, black rice, mas labing may. Another one, mga higala nga sakit sa mga lalaki, screen cancer. You know what, mga higala, no? Gataas ang chances. Magkaedad gani ang lalaki. Magka-50, magka-60. Gataas ang chances na magkabato ng prostate cancer ang mga lalaki. Ngayon sa may mga pagkaon nga pangontra aning prostate cancer. Antioxidants nga taas o guan, lycopene. Mga prutas or gulay nga pula, kamatis, watermelon, mga pulahon nga gulay, nakuntabang na mga higala sa pagpahilty sa tong prostate. Another one, mga higala, lung cancer, tungod sa bisyo. Mga biases, mga higala, pwede po nga may rason sa gitawag nga cancer, colon cancer. Kanilaging kaon lagi sobra-sobra na. Likayan ta na. Instead nga mo kaon og daghan nga mga unhealthy nga mga pagkaon, you try it mga higala ang simple food. Mga root crops, di ba? Namiging kamuti ay. Saging, bulanghoy. Bulanghoy, gabi, saging, kamuti. Di ba naman ay kanta na? Lami na. Kala mga pagkaon na mga higala. Naidagan, no? Actually, no? Kala yung mga pagkaon bitaw nga simple lang. Nga abot sa tong uma, muna yung mga pagkaon nga makalikay na to sa cancer. Pero kung kanunay tanggakaon sa mga pagkaon nga makapakancer, ayaw pag-expect nga pag-abot ni mong 50 sa isinta healthy ka. Atong ginakaon, mga pagkaon nga makapakanser. Kung naakay kaliwatan nga may kanser, mas dali, mas sayo pa ka nga magkakanser. So, usbon ako, gini nga mga pagkaon, no, simple lang, mga pagkaon kini nga anti-cancer. Remember, D3 Bio, DTX 500 sa may mga prostate problem, ha? Ang mga lalaki dira, magkaedad na. Then, sa Bukol-Bukol, DTX 500 o D3 Bio, patsada usab kayo. Muna'y mga suplemento na to, nga pangontra na to anang mga makalilisang, magkakahadlok, mga higalang, mga balatian. Asa na to ma-avail, no? Daganangunta na, sir, asa man yung taka-avail ang inyong product? The only way, mga higala, nga ma-avail ninyo ni atong product is through pharmacy and drugstore sa inyong mga lugar. Pwede po siya sa mga online shops. Actually, we have online shops. Shopee, Lazada, and TikTok. Naana siya. Actually, galanto ko sa Shopee na yung mga barato di ay. May mga barato nga, mga murag, may panahon nga mo barato nga ito mga kuan, mga products sa Shopee. I-notice ninyo, may panahon nga mo bagsak ihang presyo. Oo, notice na ko na. Pero kung naamoy butika, naamoy pharmacy, diretso na lang mo palit sa inyong mga butika. Ganto mga mahiligo ng kape, di ba? Dok, DTX Coffee, diretso kos butika. Ayaw galimutan na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ngayon ang lasa inyo tanano. Ako gali si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Tapos, nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500. Natiyan muna akong gilinom. Ay, noong ko na mga siguro mga 15 days o mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pag kaduwa kong patanos nga akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Eh, sining sang katanawat po to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Iyan eh, Dr. Amel, uy, nga product. Mga bago lang ganyan kay Dr. Amel, uy, kabay pa nga damo, kapag hindi ang makuha ng mga bulong para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao. Mandamong ganyan, salamat kay Dr. Amel, uy.

0: eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. GTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: GTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko. GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala din ko nabatsyag asin. Salamat. Get GTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
7: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
7: Cancer ka ng nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuhan ka ng daghan kayong mga lipliyo ka na, ya, sa nakainom na ko sa kape, GTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
8: No. Yung saan mo pag-inom ang kuhan, ditribayo?
7: Kausar ako. Sa kadlaw ka usa niya ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw jud ka
7: gitan.
8: Pila nakakabulan nga gaino?
7: Okay na oi. Ang kape na ko 3 years na akong kape.
8: 3 years.
7: Ang ditribayo mga duha na ka tuig magduha na.
8: So sa imong na obserbaran katong wala ka gaino mo karon nga gaino ka.
7: Ya nami sir kay sa una sir. Manglaba ko maghapon hapon tug laban nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo simurok kamang-kamang ko maneg pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lamig kong paminaw.
8: So, wala mong ginatumaron?
7: Oo, oh, ditribayo. Oh. Kapi sa buntag. DTS, copy me.
8: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
7: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Rosanne, baw, akun ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-hara gid. Sa una, hindi man siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba na may gidang extend
0: food supplement for men.

0: nga available mga higala sa pinagadool nga butika. Kanto mga nangita na itong DTX Beauty Shop Doc asa taka-avail sa inyong sabon. May mga katul-katul spanit, skin diseases, mga rashes, mga lesions, butoy-butoy sa panit. Gamitin ninyo na mga higala o DTX Beauty Soap mga higala. Kana nga sabon. Muna yung patsada kay nga sabon para tanggal mga higalas. Katul-katul spanit. DTX Beauty Soap din. Nani siya whitening effect. Makapahamis, makapaputi sa atuang pamanit. At at the same time, ga-rejuvenate siya sa atong panit, no? Dili mo dry ang atong panit. Batanon atong panit. DTX Beauty Soap na sa mga butika. Subunan ko sa mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya, extended ang saya. Mag-extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. Para maganda ang buhay, magkape mga higala sa DTX Coffee Mix. Kay kung naka-DTX Coffee Mix ka, for sure, nakakapi ka, naka-detox ka pa. Anyway, musa ibabay ko kaya itong oras limited kayo. No. Salamat sa itong mga consumers, sa itong mga pinalangga ng mga listeners. Asa man na ba itong pagsimya? Adto alang ang itong mga products sa pinakaduol ng butika sa inyong mga lugar. Dog hands sa lima na lang mo sa ibabay mga higala sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio Kalimti Ayaw. Nga maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix. Tara, mga pelata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pahigayon o mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o adun na kita prevention. No, mga sokin tikpaminaw o dili angayong kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients niini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga sokin tikpaminaw, adun ay dosi kaklas si mga herbal ang naan ini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mao kini ang kape nga walang palpitation, no? Inom mo ini mga sokin tikpaminaw. Labi na sa mga kaigsoonan nato nga gibawalan sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha, ay mo kalimot kasama pang-massage ni siya nga disenyo nanay tatay. Ha, ay mo kalimot matagabi magpa-massage mo gamit mo og Dragon na massage oil with chubaki. Ang kahumot ini mga sokin tikpaminaw sa klasing haplas. Adunay tulo ka klasing ini nga imuha nga ma simhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita o aduna pay uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Strength Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya, max saya ang resulta mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka Hard Max. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula. No mana higala. Ay makalimot mga sokin tikpaminaw ini. Kaya nindot kaya ini siyang klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot kaayo na itong doon ay problemas panit. Doon na mo yung mga apapun e ringworm. Unsa pa ng uban diha mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga sokin tikpaminaw nga ito usab nga keskin low. Power whitening soap no ang nindot ini mga sokin tikpaminaw. Yung mga kaigsunan na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang ilang aping like cutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Glow Power Wetting Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no, sa ato usab nga mga produkto. Ang ato mga produkto mga sokin tigpaminaw mapalit ninyo sa nagaling butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mayong panglawas lawas kapital, lawas usab angay na itong ampingan. So nakinahanglan ito dugang mga minerals no nga itong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga sokin tigpaminaw. Usanan nini ang minerals na ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga sokin tigpaminaw. Gamit pugka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga sokin tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Okay na pinakaimportante. The health benefits, muna higala ang pinaka-importante, sign of minerals deficiency. Kana higala mga sokin, tikpay na mga sokin na itong nagasunod kanunay sa itong programa, ay mong kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang nanindot anak buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpay na basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas, sigurado ang imong lawas. Baguhon.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
3: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Basta na ka star, sikat!
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Okay, si Rodrigo Gintapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa

0: Baguio, about sa aming BTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaasang BTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko BTX 500 para sa mga pigado, maka bulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: BTX 500, mapalis ang mga butika.
2: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang BTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin ng pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako, si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Estrella, Tamparong, Niaw, Dumaguet, 76. Kada adlaw ko na ko dito ang atuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
10: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
9: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
10: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maigawahag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
9: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
8: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Choco Mix naman sa anak na for remind Choco for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
12: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
13: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
12: Okay, salamat kayo nang...
14: Espesyal nga okasyon, nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo go di ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo go na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit samo sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong magantos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
3: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa Nance Capsule o UN Food Supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man Jad, ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. Huwag ka lang lunch coffee sa mayo kaya na siya imun kaya akong ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang, nakugid yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah! Let's get it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapagdasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
8: Pangalan o kumpletong address?
9: Daday Briones. Kalakulabang agunoy dabaw Victor. Ito yung Victron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
8: Naggamit ka sa Victron tablet?
9: Oo, Victron. Kung di ko kate, inom ko anak.
8: Mm-hmm.
9: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutanon. Mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayo po. Dali ka kang baka inumdong magtanong. Umakuman sa kaitang malimot.
8: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Victron tablet, naulian.
9: Naulian din siya.
10: Victron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
14: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Knights Dumaguete Pension House.
16: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong nakata sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
17: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
18: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
19: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
20: Ora sa Star Radio, alas 9:46.
21: Morning Pasada.
22: Morning Pasada.
21: Calling now for requests and greetings.
22: Morning Pasada.
21: Dili lang sa Star Radio.
23: Maria Bunangera. On air.

0: sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunganera.
0: Singalan sa mga station manager Sir Ayan Hania lahat og sa kinatibukang pwersa sa 98.3 FM Star Radio Tayasay.
2: Sana
0: and today is Wednesday, June 24, 2026.
2: Sana all.
0: Longsod sa Tayasan, Lokop 28, Kabarangay. Lakip na sa bang mga kasilingan ng mga longsod, Dugdak, Bayan, mga neighborhood, mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: And see the whole world. Good morning, good night, good afternoon, good evening, good midnight. Abani ko sa Lod, sa Lod. Sana all. Sulod sa duha ka oras og tunga mga ka-star pero late na kurong naabot tungod kay kakulian sa madanlog na dalan.
2: Sana all.
0: Nag-amping ko kay Basieg matulindas ta paingon niya.
2: Sana all.
0: Okay rag matulindas ta sa tamang tao.
2: Sana all.
0: Isod nang matulindas ta sa maling tao. Anyways, para sa iyong mga greetings, your song request, you can call or text itong official call and text line sa tuwang smart line. 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website. I-type lang ang www.starradiotayasan.webly.com para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapanang itong mensahe sa akong personal Facebook account. Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan. Mauna si DJ Maria Bunganera. And of course, you can do comment para sa inyo ang mga song request point. And of course, inyong mga shoutouts or greetings para sa inyo ha mga kaila diha ang gusto ninyong isinggit sa tibuok kalibutan.
2: Sana all.
0: Dili na kinalan pang mupatong pamugbungtod para isinggit sa tibuok kalibutan tungod kay makadungog ana. Maulamang ang mga langgam. Mga ok-ok, mga bangliw, uban pang mga mananap. Pero karon, via social media, klaro kayong madungog sa tibuok kalibutan o mabasa o makita silang tag sa mga mata. May imong ginashout at o gisinggit sa tibuok kalibutan, maugiray niyang panultiyon kaniya itong panahon sa itong mga katigulangan. Sa una, musinggit na, isinggit na ako sa tibuok kalibutan. Nagihigugma ko ikaw unya nagbanda-banda raman dai sa kabilang mga bungtod. O karong panahon grabe na gitibo kalibutan accessible via internet. Diha na nimo pwede na imong ipadayag ang imo hang kanabitang. Pero ayaw ra to mga kanabitang dili maayo di na pwedeng i-spread that sa social media. Kanara mga nindot kay murag ma-inspire dagato mga kaigsuunan. At sabihin, ang sarap mabuhay sa mundo. Di ba? Ang sarap mabuhay sa loob ng 1,000 taon. Ang sarap mabuhay. Sa itagway na ito, wala namang masama pag mangarap ka, di ba? Bisag mga andoy pa ka dihag, 2,000 years old. Di ba? Sa itsura na ito dihag, napita.
2: Sana,
0: di ba? Bitaw, bisag dam ko rin na ang dapita. Importante di ang happy kasi mong kagalingon. Tungod kay ang happiness, dili ikaw mabahilo. Ang real happiness, dili ni mo ma... Hi! Nas General Redoble de Rio. Nabisita de Rio si General. Kabalo itong gahapon. Bitaw nga sa to, balay, labay, balay. Usa to, bulay. Ngayon mo ng lubay. Yan mga ka-star. Stand by mga ka-star, I'll be right back after sa nuns. Inyo pong makita niya sa live si General Redoble mga ka-star. Okay, sige, stand by. I'll be right back.
1: Bringing you the latest news, and the hottest
0: Boy!
1: Music.
0: I have a visitor.
1: Of responsible journalism.
0: Head General, one of the listeners will claim the prize.
1: This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, si God.
0: I will show him the
1: Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 9:59.
3: Siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 10, 1.
8: Morning Pasada.
9: Morning Pasada.
8: Call now for requests and greetings.
9: Morning Pasada.
8: Dili lang sa Star Radio.
10: Maria Bunangera.

0: Philippine Standard Time. It is now 6 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. O katumong oras, getot ka nato sa Ayo Sabon of Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon of Beauty Shop, ang pagwapa nga dilisog sa panit, makapaputi, makahumok, o magkahami sa panit. Doon ay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen. Nga mawi mo paputi, o mapahami sa imong kutis naturally. Ayo Sabon of Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahay.
1: Sana all.
0: Alright, nanay, tayo bisita ka ron. Usa sa ito ang suking tigpaminaw, one of our avid listener. Okay, and welcome Sir General Ridobley. Hello, good morning.
2: Good morning, Maria. Good evening to Sir Mike.
0: Anyways, Sir General, welcome to the radio. Tayasan again. And kumusta ka? Kumusta man ikaw?
2: Okay ra kaayo.
0: Okay ra kaayo. And mag-claim po ka sa imuha nga price nga 10 capsule Astaxine. So, mauna ni akong itunol sa live. Ana-ana diha ni mo ang kung ipakita sa live ang imuha nga premium Astaxine. Gisulod na niya sa bulsa kay Basing Hong. Anyways, General, naakag tayasan na gikan pagkagihulungan.
2: Gikan pagkagihulungan.
0: Gihulungan pagkagihulungan. Ya, yeah, kumusta mang biyahe, walay ulay?
2: Ulan-ulan gamay gyud.
0: Ulan-ulan gamay, wala ra ka nabisbisya?
2: Wala ra.
0: Wala ra kay nabisbisya na mandaan. Anyway, Sir General, it's your chance to do shout outs on air. Okay, go ahead.
2: Una nimo, good morning. To Sir Mike, good evening to you.
0: And
2: ani Daniel Leonard. Ni manager, Bayri, Bayro ni Bay, Ami-imi, kung mama o papa, kung asawa, anak.
0: Kisa ganito nga lang siya mo asawa?
2: Jinjin.
0: Unay nindot kayo.
2: Sakong anak niya, Jinjairi.
0: Proud kayo asawa ba?
2: Asa mo dito mo proud at uslay?
0: Ayun, tari. Dapat proud yun, di ba? Unay na kanindot gada, Sir General, sa niya. Naulian ay mong tingog, no?
2: Nulian ni pangit na po.
0: Diliwa na ba siyan good sa physical, Sir General? Importante is you have a big heart. It's not about the faces. It's not about the physical appearance. The important it's all about the heart. Diba?
2: Ma'am Eva di Alimtan.
0: Yes, oo, Ma'am Eva. Kay nakaradyo ba yaka? Ha? Bitaw, oy, pero kumusta mang radyo? Okay ra?
2: Okay ra man.
0: Oo, condition ra.
2: Condition ra gyapon.
0: Oo, gilansang madagway ni mo ang tuning in.
2: Oo, gilansang, para di maibot.
0: Gilansang ra niya para dili mabalhin sa lain planeta. Oh, bantay man.
2: Wala na mabalhin.
0: Ma'am Iba, yan ang yung gilansang niya ang tuning in. Oy, kumusta man niya kanang naakadiri kay bisita ka sa imuhang ginikanan.
2: Bisita. Bisita po ko ni Maria.
0: Bisita po ko ni Maria. Yes, of course. Anyway, Sir General, you have a song request? Na kay song request?
2: If I ever fall in love again.
0: Na-play naman ako.
2: Play na lang.
0: Asya, may lain.
2: On this day na lang.
0: On this day by David Pomeran?
2: Oh.
0: Oh, okay, sige. I know nga gadali ka, Sir General Ridoble. Yeah, na kay nalimtan gyud.
2: Oh, sa tananang naminaw sa Star Radio, tayasan mo. Mayong buntag.
0: Say it! Basta okay. Naka-star!
2: Sika!
0: Again,
2: see.
0: Basta naka-star!
2: Sir Mike!
0: Ayay! Anyways, Sir General, salamat ka ayo ha. Congratulations. Og imo nang na-receive ang premium. Salamat kayo sa management headed by Sir Ian Lahato. Kay dili man po ni mahimo guna ko og padula kung wala po si manager with this product.
2: Salamat po.
0: Kaya ko po ni ikatabang po sa tuwang panlawas ang Astaxine. Kaya karong panahon na kilala na ito magpalaban og food supplement, right?
2: Thank you very much.
0: Ayan. Sige, Sir General. Kaya mo break sa ta. Minaw sa tagpipila ka mga pahinom doon. Only right here on Star Radio Taya sa 98.3 FM. Kaya basta na ka-star.
2: Sikat!
0: Stand by.
1: Tribayo.
3: Ako si Pili Kabog Nason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
4: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo.
5: Ako ay Roseline Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C. DX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Habang ang DX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DX Coffee Mix.
4: DX Coffee Mix.
8: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gid sugar. Sorte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Mga penata.
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
11: Hard mama.
4: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard match. Hard match. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-hard mama. Extreme na.
1: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusan, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Sa ipagpasalamat, gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Olin. Ito na daw. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
4: Analisa Tolentino. Talap tapayaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Olin kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya. Hangap. Naulian.
3: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
4: Isa kasi man na rato. Yung gipalito na po gipo. Wonder is Olin. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Olin.
5: Wonder is Olin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka nako.
7: Maria Bunangera on air.

by David Pomeranz, requested a song ni Sir John Rello Redoble. O, naman na. Naman yung skinny mo nga kanta, gitalit ka na to sa astasay na kung ikaw diya doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tulo, kasukasuhan, dali ka ihi arthritis, tas yung uric acid, tas yung sugar sa dugo, at doon na yung bukol-bukol o gubag-gubag. Wala ko natanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan ka oban ng astasan tin organic seaweed. Mas taas ang xanthan purity, 5 times beta-carotene, taas ang vitamin C pure energy. Dili sayang magkagasto para makaangkon og may mga panlawas tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit diha sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa Ayungon, mapalit sa Butika Gel o Lorena Drugstore. And of course, diha sa May, bago Tayasan, mapalit sa Panimalay. Ni Sir Boyach Labio Carinal. Dugang pa nga kining astasan improves muscular performance. Makatabang kini sa dunay high blood kanabitang mga tao nagtrabaho o mga bugat nga trabaho. Anti-aging effects para magpabiling batan-on. Improves cognitive function. Makatabang sa mga estudyante. Nga hinay sa klase improves sa fertility in men. Makatabang usab sa mga lalaki nga minasag similya. Lowers blood sugar. Makatabang usab sa mga tao nga dunay mga diabetes. Anti-cancer effects. Malikayan ang cancer. Lowers kanang gitawag natog improves blood circulation. Makatabang usab sa mga tao nga dunay high blood pressure. Og dagan pag yung mga benepisyo nga makuha nato aning astasan na natural pure santon. Mapalit gid ni sa inyong mga suking butika o tindahan. Labi na sa mga butika o pharmacy nga kung ginasulti na sa unahan. Sige! Ito na si Sir General Redoble o nakadala na siya.

0: premyong Astacel 10 capsules. Alright mga ka-star?
1: Sana all.
0: Philippine Standard Time. It is now 26 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. O katumong oras, gidalit ka nato sa Herbs Meda Pharma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, Nance U-Aid, Nance Eye Drops, Nance Liniment. Tawa-tawa si Cervic Kemigaman o Galina Beauty Shop. At ang ilang programa, there is a Star Radio Tayasan every Monday to Saturday. Ang programang Sincerely Ate Arlene. Sa may alauna, imediang takna sa hapon. Ang pagkahuman mo sunod ayon ang balong The Great. Yan, sige.
1: Sana all.
0: And I do shout out to my Kadi Directs of Alabama, USA. And of course, to Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Shout out to Chini Green and yes, sa my New York. Yep, and of course, itong mga kaisunang mga OFWs. Shout out ninyo. Itong mga overseas Filipino workers. We do salute of you guys.
1: Sana all.
0: At ating itimbayang itong mga kaigsunan nga naminaw via radio sets, mga naminaw diha. Maayo nga pagpatalingog. And of course, itong mga silent listeners. Sa itong mga reactors, viewers, commentors. Salamat sa pag-drop by sa inyong mga greetings. And of course, inyong mga pag-react sa pag-hapit. Sa Facebook Live, sa kuha nga personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Thank you so much.
1: Sana all.
0: Ayan din, ipon mo kalimot sa pag-follow sa official Facebook page sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Mauni ang Facebook page, Star Radio Tayasan. Kanabitong 58K followers, mauna siya mo ang official Facebook page. Salamat kayo sa inyong hangatanan. And of course,

0: Agay ko sa
1: oras sa Pilipinas, 33 minutos ang nakalabay sa Los Angeles sa Kabuntagan. Katong mga oras, getod ka na to sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to brandan og tambal. Sulay og natural nga pamaagi pagpamasay gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugal leaf extract. Ang maong mga sugol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay, adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masay. Sheva Essential Oil, mapalit sa inyo mga suking butika o gatinahan. Dire sa Tayasan, available diha sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. And diha sa may Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Carinal. And of course, diha sa may Malabuyok Cebu, available ang Sheva Essential Oil diha sa Beth sa Rizal Store in front of Malabuyok New People's Palace. Ayan mga ka-star. Panyugulat mag-Sheva Essential Oil na kailami ginis siya sa pamati. Motohop yun sa imuhang kaugatay, kaunuran, o makafil kag-kalmatik. Nindot kayong imong inhalation. Nindot yun kaayo. Yes, proven and tested ni ining inyong DJ. Yep, anyways. Salamat kayo sa itong mga suking tagpaminaw na nag-avail sa Sheva Essential Oil. Especially sa akong mga client. Maugin ay ginatugon din rin nila na ako. Wow, DJ, palihog taghapit o Sheva Essential Oil. Sana ni Inis, lang Ma'am Sheena Garcia de Vinagracia, si Nanay Erlinda Alijo, si Ma'am Charlene Taob, asawa sa ito ang Department of Agriculture Head, Sir Dori Taob. Oh, di ba? Dagan na sila. Dagan na sila nga nakagamit sa Sheva Essential Oil. Napotoy ganang idaran nga nakasabay na ako palit dito sa Curie Pharmacy. Oh, inana nagit kasi kat ang Sheva Essential Oil sa atong lugar. Oh, gilabi na kutob sa mga bot din sa CBN sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. So, at this moment, diri ni ninyo mapalit sa Tayasan. Diya sa may butika sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Sige, salamat guys pag-avail mga ka-star.

0: The chance to do shout out so all the way from Alabama, USA. Yes, hello, good evening. Good evening, Mike and Didi Rex. How are you?
1: Well, good morning.
0: Yes.
1: Maria. I'm doing real good.
0: Very good, very good. Yep. How are you doing right now? Is it raining there or something like you have a baseball surroundings?
1: No, it's not raining. It's dry and hot.
0: Oh, there's no thunder anymore or there's no lightnings anymore?
1: No. I chased it all away.
0: So it means lightnings and thunders stop already?
1: It stopped.
0: All right.
1: I stood up and I shouted out to not Mother Nature, to whoever was causing all that.
0: Exactly.
1: And I said, stop. Exactly.
0: That's the Mother Nature. Yep. When the lightnings, when the lightnings goes around, you just let the lightnings lighting up in our.
1: Yeah.
0: You know what? Yeah. Because after a few minutes, it's gone, right? Yeah.
1: Well, that was 2 days.
0: Yeah.
1: 2 days of it, but it's gone.
0: Yeah. Anyways, you do shout out?
1: Yeah, I'd love to.
0: Yeah. Okay. Go ahead with your greetings or shout outs.
1: Okay, DJ Maria.
0: Yeah.
1: I want to do a shout out to the love of my life, you. DJs. All the staff. 98.3 FM, the star. Radio. I said, that is my station manager.
0: Okay.
1: Ion Lajito.
0: All right.
1: Bye.
0: Okay.
1: And bye, Ray. And Yummy Emmy.
0: Yep.
1: Yeah. And I would like to also do a shout out to all the listeners out there by radio set and all by viewers by Facebook Live.
0: Okay.
1: And then I would like to do a shout out to Eva Orina. Jenrell, I just met.
0: Yeah. You saw Jenrell?
1: Bernard.
0: Yeah.
1: Yeah, that's what I just met.
0: Okay.
1: Linda Bernard, Linda Alejo, Alma, and all. And then, I know you're listening, Jerlyn, so I'll do a shout out to the Quinta family.
2: Jerlyn,
1: Michael, Benboy. Everyone.
0: Okay.
1: Yeah. And your mom and dad.
0: Yeah.
1: Lola. Lulu. I want to shout out to everyone out there. And then I haven't been able to pick a song. You pick a song for us.
0: All right.
1: What's your song?
0: It depends upon me to what should I play, okay? You wanna do tongue twister right now?
1: Well, you're gonna did your tax pants on.
0: You just repeat Piti Pew Pew Wee Well. Can you?
1: Oh boy.
0: It's easy because you've done already this last time, okay?
1: Yeah, what is
0: you do 5 times Piti Pew Pew Wee Well, okay? Piti Pew Pew.
1: Piti Pew Pew Wee Well.
0: Okay? Your timer start now. Go.
1: Pippi, pill, we will. Pippi, pill, we will. Pippi, pee. 50 Phil, we will.
0: Ay, nako. Oh, I love you. Yeah. Thank you, sister. Our listeners, your co-listeners, have fun. Anyways, Mark Nidorix, thank you so much for participating for my program all the time. Even there is happening. That's your sleeping hours, I think. And now, let's go. Basta na ka-star. Salamat, og aping.
1: Amping to you. God bless you all.
0: All right, thank you so much, Mike Edirex of Alabama, USA. But for now, let's do shout-outs for our commenters via Facebook Live. Our first batch of greetings here via Facebook Live, via personal account, Gapnod Chikawanangan. All right. There you go. Matut pa diri ni Mike Didurex. Magandang umaga sa iyo, DJ Maria. Thank you. Laban lang sa buhay. Account. Good morning, Princess. Shout out sa imo bisita diha. Sir General Byroni Bay. Sir Ayan. Ati Jolene Jukinda Francesco. Sir Daniel. Ma'am Eva Orina. Chan Chan. Tatay si Toy Nanay Erlinda Alijo. Ati Alma Sir Mike. Thank you, Princess. Laban lang sa buhay. Morning, Sir General. Ma'am Eva Orina. Maayong buntag sa tanan. Especially kay, especially to you, DJ Maria. Gapno sa kawanangan. Amping and God bless you as all. Ma'am Eva Arena, request ko please. Almost over you. Salamat po. Hello, Ma'am Ems. Nagbiyay na po gag-train, no? Love lang sa buhay po. Request Princess Nem and Forever by Richard Max. Thank you, Princess. Mata bang Ma'am Eva Arena, kumusta si Sir General Longhai Kapuna Redoble? Nakadala og bags. See you all po hon. Oh, wala siya kadala ron na, Ma'am Eva. Pero naiyon siya nga. Mag, ano lang siya mag... Yara tong usahon daw. This coming July po won siya imuang pag-ari God's will. Ayan. And laban lang siya buhay. Thank you, Sir Mike, for the shoutout. Anyways, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinamdam. Stay tuned. Dini lang siya 98.3 FM Star Radio. Tayas. Kay basta naka-star. Sikat na sikat kita.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nakoy gibat isang lawas, nakoy sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, aso sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000-10644491.
6: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
13: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
14: Si Jane masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Niya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas, nindot ang ilang kaon, nagtulog, nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
13: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many and more.
16: Many more.
15: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart. E and C Mart. Your all-in-one store.
17: Isa'y pangani mo, Nay?
18: Lucy Sardimio.
17: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
18: Matuog.
17: Pila edad ni mo?
18: Sa 28.
17: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
18: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
17: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
18: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
17: Nang hubag?
18: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
17: no, tuan. Saan sa iyang tail?
18: Nang hubag siya maayo.
17: Nang hubag tanang.
18: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
17: Punuan sa paha.
18: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko pe. Siya ni Incho. Sula yan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
17: Ya karon. Okay na yung bana.
18: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
17: pa. Kailan na to?
18: Kuan. 79.
17: So sa mga naminaw karon ron. Mamunsay ka istorya ni mo.
18: Okay. Umugamit sila ini. Kang kambala kay. Maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya.
17: Amigos ko pe ray gino.
19: Sa dala, salamat mga idol.
20: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more. Star
21: Radio. Maria Bunganera on air.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 10:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa atong programa ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule og ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kay ang Maayong Panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome na sa usab kamo mga Soaking Tikpam Now. Welcome na sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soaking Tikpam Higalig So On from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga Soaking Tikpam Now, og dili angay kabalak-an, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha, sa ato usab nga kape, mga Soaking Tikpam Now, adunay dosi ka klase mga herbal ang naanini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitation, no? Inomohine mga Soaking Tikpam Now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga Soaking Doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha, ay mo kalimot usama pang massage ni siya nga disenyo nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi magpamassage mo gamit mo og Dragon na massage oil with chubaki. Ang kahumot ini mga Soaking Tikpam Now sa klaseng haplas, adunay tulo ka klase nga san ini nga imo ha nga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita. O ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Ring Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga Soaking Tikpam Now pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato usab mga Soaking Tikpam Now, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di good, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula no man ay gala ay makalimot mga Soaking Tikpam Now ini kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika ug parmasya Bisaya so gamit ano ay makalimot usab sa atong Dr. Punji Soap ha. Ang Dr. Punji Soap mas nindot ka ayon itong dunay problema sa panit. Doon na mo'y mga up-up-bun-i ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor risk disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usap mga Soaking Tikpam Now, nga to usap mga Keskin Low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga Soaking Tikpam Now. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, mo puti yun, muhamis ang lang aping. Like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Low Power Whitening Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang ato mga produkto mga Soaking Tikpam Now mapalit ninyo sa nagadiay butika ug parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga Soaking Tikpam sa maayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga Soaking Tikpam Now. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuha nga lawas mo gamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga Soaking Tikpam Now. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga Soaking Tikpam sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imo hang lawas nakinahanglan higala ni ini mao kana ang pinaka importante na health benefits ha mao na higala ang pinaka importante sign of minerals deficiency kana higala mga sokin tikpay na mga sokin na tong nagasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon ipagsabay ninyo na mga sokin tikpay basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas sigurado ang imong lawas baguhon.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Basta na kas-

0: All right, welcome back mga ka-star. Sa programang Morning Pasada. Oras sa Pilipinas. 8 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagon. O gatumong oras, gatod ka na to sa Amigos Capsule. Na doon ay 15 ka mga nagkadaiy ang mga sagol ang matambal sa nagkalain-laing mga sakit sa masahilan at ubo, sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio, tayasa ng ilang programa. Matagala sa isang tod, alas 6:30 ang takna sa gabi eh. Lunes hangtod Sabado, uban ni Kuya Angel Blaze Chason. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Moalbual, Moalbual Pharmacy o SJN Pharmacy, sa Inatilan Weaker Pharmacy, Pedro Drugstore, Roy Pharmacy o Silva Pharmacy. Sa Moalbual, Moalbual Pharmacy, daghan kayo ng pwede ninyong mapangutanay. Oo, sa tanan-tanang mga pharmacia. Kung nakadungog mo sa pag-endorso na mo dili sa Star Radio, tayasan na bangutan aradya sa inyong tagsa-tagsa ka mga butika o pharmacia. Amigos Capsule. Kada ko kayo nagikatabang po sa inyong tagsa-tagsa ka mga panlawans. Ay, dili sa tayasan na mapalit ang Amigos Capsule diya sa may Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Yan diya sa may bago tayasan. Mapalit sa panimalay na Sarboyax Labio Carinal. At ang higit kanunan niya kay mapalit man sa tanang kalungsuran ang Amigos Capsule. Salamat sa ni Boss Angel Blaze sa Chason. At huwag nga tagdumalaw tag-iya aning maong nga produkto mga ka-star. Our Seasons and the Sign by Westlife. Kini mo nga kanta, gidalit ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ganaan ay mutang ang main branch diya sa may National Highway Bunga Tamaw Taya sa Negros Oriental o ang laing branch na sa National Highway Palaslan Taya sa Negros Oriental tapad sa Guadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation, t-shirt, basketball jersey, volleyball, t-shirt printing, mags printing, photocopy, lamination, bookbinding, dagan pa mga ka-star. Jerry Customized Printing Services, kipanagiyaw, ginumala ni Ma'am Nerica Castrayas, og shoutout po kay Gretchen Cliano Saiko, ang iyang empleyada. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Ayan. Color, pasensya na, wala na ito na... kaya nanginabuhi pa mga gugo. But anyways, akong pagbalik, atangi ang drama on the spot on air segment with Leonard and...
1: Maria Bunangera.
0: Kung naasya. Anyways, for now, mamina sa nagpipila ka mga pahinomdom, stay tuned.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
2: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
2: So wala pa siya niinom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. E3 Bio o kanang TX500.
4: TX500, mabali sa mga butika. E3 Bio, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo, na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay kameraman akong kita ang drive ko. Bagi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bio o DTX500.
4: DTX500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX500.
6: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
4: DTX500, mabilis sa mga butika.
7: Dragon Fruit Plus. Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Yung anak ay epiktibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
8: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Kung may espesyal nga okasyon, na makay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kami na undang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
5: Nabilin bungko kan Galvador sa sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, nalibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa ginoon. Abtik ka sila atong matay na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
4: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad na ikos ganay?
8: 60.
7: Dugay na ka nagamit o gamikos coffee na eh.
8: Dugay-dugay na yun.
7: Pagsugod yun?
8: Sugod, oo.
7: So ano ni gamit mga gamikos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood, sa akong ba na high blood po niya. Karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una dahil na
8: ikat 180, 200.
7: Muna yung blood pressure ni mo.
8: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
7: Karoon, wala na kailangan gigi?
8: Wala, Jun.
7: Kanarang amigos coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
8: Wala pa yung tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na eh?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ay kasultiti mo nila na eh?
8: Oo, di mo gamit sila. Ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang amigos coffee. Imodyong napamatundan. Salamat mga idol.
9: Ako si Merinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay na kaayaw sa akong balatian. Kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, maunay na ayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko nga. Wala pa yung kaon ng nans o UAID. Munang isika na kong inom ka noon. Hantod ka ron. Mahintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nga, maginahinay kita sa pagtikang, tiposon ang sapatos, o magtiniil sa dalan. Oh, mas komportable patang magtiniil. Ala na, kamas, kamas Magellan. Kamas okay. Lapo-lapo. Ano man?
2: Gaan sa paglakaw.
1: Oo, nindot na magtiniil o magbilin kag footprints in the sand.
2: Nakapamina ko ni Byron Tayo.
1: Nindot na din ang programa din. Nindot na yung mga lama sa kagahapon. Labi na sa mga nagpadangat o mga nagkalain-lain mga lama sa kagahapon, nindot.
2: Nakatambag
1: ko kami. Na ito maglangayin atong balikan ang mga episode sa Miaging Adlaw sa atong Drama on the Spot on Air segment. Ang damang nakuluhan, buslot ang ato. Unsa ganito ang atong episode sa Miaging Adlaw, Sir Leonard?
2: Okay, ang mga ating mga kasanong datong din si Kwan, si Lolo Isko, kay una ko ni si Manson. Onya, unsa kay plano sa mga kaaway nila? Aniya, ang naghinapos na sumpay ng atong sugila nun, buslot.
1: Lights, camera, action! Sus ka dako, madainin nga. Mansuna, oy! Sus, dugay ko maabot dito sa... Saan nang dito yun? Kalayuan mo po, dayinin kusina din. Ay! Mapas mo mantaan ni Isko!
3: Actually, darling, kining atong hagdanan na itong bahay. 500 centimeter pa ni Pusa ka maabot sa taas.
1: Hasta ang lisyoda, murag makuraw diyo ko eh ni Isko. Mansyon mansyon eh, pero murag makuraw ko. Mabalik na lang ko dito sa payag. Balag bus lotong among atop. Maambot lang Isko.
3: Di ano naman. Para malinin niyo sa atong ako, Missy Rose.
1: Ay, di na ni Matono. Ingon ka, o sa kagatos, kahardinero. Diyan ito, rugupila pa ni Kabuka, tabangon niya. O sa umanine, oy. Oh, na agito ay nagpadulong sa gadala naman ang pagkaon.
4: Ma'am, good morning, ma'am.
1: Ay, sus, kalain mapod ining tawgon tag, ma'am. Ayara kong tawgag, ma'am. Oy, tawgara kong nanay.
4: Dali na pwede, ma'am, kaya. Sa pangyong sir, tawgag na ng ma'am, kaya. Yo, madam. Starting today.
1: Maglisod na gyud kong in English gud ani nga mga mas English pa man lagi ni ang mga katabang lagi Isko.
3: Nagyud
1: ko ganahan diri ba mo uli ko oy mo uli na ko Isko di gyud matuno ni.
3: Dugay na tong room.
1: Ay room, asa gud nang room di ay.
3: Room kanang Roma.
1: Room.
3: O Roma.
1: Roma? Ano siya ng Roma? Di ba nasod man na?
3: O Roma. Alalay ko siya kanina ng Roma.
1: Ay, ambot. Oy, maglisod niyo kong sabot. Di ba lo ba yung kaga? Nahumanda ko grade 1 niya. Imo na kong English. Ay, paghilom niya. Ganoon na ako na ilan. Pero, ambot. Oy, lisodag. Yun aning kahimtanga. Oy, may pamagpuyon lang yun ko dito sa mong payag.
3: Ganun daling. Pagod na lang sa pangkwarto daling. Kaya napoy tumagod nga tawag. Aboy, kare. Si mami mo dito.
1: Ay, English lagi ko. Kaya di ko kasabot.
3: Ay, ang kinenglish daw.
4: Ito mo. Day.
1: Oh, no. What's...
4: Lulo ni.
3: Kaniyang mansion pa marag dakong lang yun.
1: Bitaw, no. Murakog dili ka ginawa di ring dapita ba?
4: Pero tumas ka dako tenro. Murag masaag.
1: Murag yuk masaag panami tug mawala ka diri dapita. Ambot lang dagway. Mura taga tago aning lakiya ni ba?
4: Mura man ko an. Sa bibir ko kita ni tu. Ay importante ay nga kauban tama ko ng mga bata.
1: Pero amot ba, hindi bang ko komportable diri. Oy, mura magmawala ko. Mura kong takaon.
4: Pag-ananala lang kada. Itong mga datong at lulo na.
1: Ay, mas komportable pa man kumupuyo dito sa ato ang payag. Diyan?

0: Mabang sa Conservador. Mamalik kami sa payang siguro.
1: Pero nag-inuman to si Lolo Isko nga ipaayo ko na tong atong payag para dili na mabuslo tong ato.
0: Sige, pero gimingaw po din sa mga martilyo yung atong ibiyaan ito.
1: O day ka ka, Balong, ako mangidala ang martilyo o mga tigib o si Rotso. Hasta gani itong plansyang karaan, akong gidala, itong bulutangan ng uling.
0: Oh, din, manamid, ito nung rin, si Bayruni ba?
1: Oh, nga naman. Nga naman.
0: Kanang nasa giupay na trabaho dito sa may, dito sa may Negros Dapit, yung amo si Sir General Redoblik, ano, sa ka balay yung himo, na, kung mga anak, martilog tigil, makuyong nga naman.
1: Imo di aming biyaan.
0: Ay, naman si Lolo, Lolo Espadre, si Lola Espadre. Maikog po kang Lolo na yan. Abi pa lang, magpagulit ka niya.
1: Oh, ikaw?
0: Yeah, salamat din, ayan na sigit din. Ano mo, pinanggatin na itong asawa.
1: Ay, igot na. Madugangan niya ito ang anak.

0: Ano man perte bang bugnaw wa ning ni adre ay hasta ka bugnaw mo mura magpangurog ko sa kabugnaw.
1: Kinintos ka aircon ning nakatubang mo darling.
0: Kinintos ka aircon. Oh, yeah. Pwede mong palungon ng 499.
1: Ah sige. Ah, alalay. Pwede mong palungon ng 499. Ah, alalay. Sir Modeling, naganda po kong makaanak ka.
0: Ewa, okay, batasan. Ay, wala na. Wala na. Di naging matono. Di naging matono, isko. Di naging matono.
1: Abay ni Modeling, wala yung posibli kay. Dato po.
0: Ah, lisod na. Ano nga kung ano nga ito ang mga... O, oh, sana eh. Ay, basta kay di na pwedeng ma-explain ni isko. Wala na siya. Di na matono. Yun. Bag mata diha.
1: Ay, don't worry, darling. Ay, kalamay kita bang natapin volcanic, volcanic earthquake alarm.
0: Unsa?
1: Wale, may balot na darling na kano sa maglinag o sa dito sa dinag makabakit na daan.
0: Pero iskutan ba natutong kani atong panahon, ay? Gatoo ba yagyo ko, gadi na ka maabot sa kong kinaboy pag-usap?
1: Kita ora ding pula. Abe na buka. Dina ko makakuan ni kay last na kong
0: sus gamay ra gid ang kalibutan sa. Abe na ko gasa na kanay mutang sa kalibutan. Lingin ra gid ka ang kalibutan bilog ang mundo.
1: Lingin na gid. It's
0: bilog ang mundo nya sabi ni saya pod lingin di ba? Bilog ang mundo din bini saya lingin.
1: Anong medyo nauwapos mong kagalingan.
0: Nganong naulaw man ikaw?
1: Ay, man may ninglo sa itong mga bata-bata kay nako.
0: Ay, muna itagam ni mo.
1: Ako may amo nila. Pero, ay, parang kitaon na kung nagbawang iningles. Yun na rin kitaon.
0: Ay, ambot lang yun ni mo, isko.
1: Pero dali pa ko dali.
0: May pag, may pagkadaghanan ni mong sulduanan. Oy, daghana po, libuan man ka mga tao niya. O saan naman na pag-iha? Maglisan ng mga ni kong iha pong pilang kalibo.
1: Magwala, dali ka. Doon na tayo koan. Doon na tayo 1 million ka bangko.
0: 1 million ka bangko? Jesus, Maria, yes, Sep. Yes, yes. Yes. Malayo rang kilat. Hala, ginoo ko, oy. Di na naman to na ginoan na isko.
1: Gusto ka nga.
0: Labad kayo na sa ulo.
1: Ay, daging nagyo, pwede palit nga kanang parko nga, kanang yate, para ni mo. Ako nang gyanggam.
0: Usa din ang yate. Ang sa nasa?
1: Barko, ba nga, pwede itang magpakulay.
0: Barko?
1: O, pwede itang magbiyangin sa bisan asang lapit.
0: Mauba?
1: O, ako nang gipalit sa kantidad nga 1 billion peso.
0: Oh, naglisod na ka sa mga 0000.
1: All, sir. Ano ba? Ngayon na may kanoon, sir. Kaya ba? Kaya ba? Ay, nalimot na makikita sa tangasad. Koy ko na yung natin tangasad. Dala sa atin.
2: Lois ko?
1: Ah, dahil.
2: Kita ka nga dyan?
1: Pero ko na yun. Nalingaw ko sa mga dagong iro ni Lolo.
2: Ah, di ay.
1: O na, ako sa hindi pagkakaon dito.
2: O sa nabang katuwi ginata di Ries sa mansyon, pwede mo bisita na punta sa probinsya?
1: Sige din. Kasi may plano ni Lolo.
2: Sagutan ni Lolo, isko.
1: Kamo, pero kaya kailangan ba ang gala mong maligas kay kaysa na ba yung karong panahon?
2: Ay, dilit na kinang lalo.
3: Hello. Manangit ako ng bulo. O siya ba na? Manerbang ako sa... sa laing dapit, lo. Ako nang ibinin na aking asawa. Ah, ikaw ka black, ha? Welcome mo din. Pwede niyo ako man. E nga nung mo tapang ako pa man ka nga nagkamatagwata. Much money, you know? Kailang ma-black ang jikas. Ay, ito nga kwarta. Ah, pero lagi ko na lo na akumpan yung kamutang. Ah, kada. Okay, bala.
2: Agoy. Grabe na po ang eksena, oy.
3: Malibong
2: ko atong bahina, oy. Grabe ka. Grabe ka, unbelievable ang eksena's drama. Ay, nako. Sige, oy. Shout out sa iyong greetings, diha.
3: I'm going to go to the family.
2: Ay, nako. Sige. Tungatagan o pagtagad ang ato ang mga commentors. I will check the comment section para sa itong mga live viewers. Tungatagan o panahon po kay ga-effort ni sila sa pag-typing. Ga-effort ni sila o load. Matod pa ni Ma'am Iba o rin na contractual. Contractor man yata ni si Lulu Isko. Sapian kayo na pay yati nga og daghan pang gingsa ko fan. Much money, you know. English kayo mo iba no, Luis ko. Yeah, di na. Ay nako. Grabe ang eksena sa drama oi. Hatod pa po diri ni Chan Chan. Ah, grabe hapod ni Luis ko oi. Pa-adapt na lang mi. Si Chan Chan pa-adapt. Ano man ang pa-adapt ka, Chan? Ah, sige. Isya mo apply rata dito, gardenera siya. Orang okay na kaayo. Sige. Lingin kita tinood. Kaniya, bilog ang mundo. Dahil naabot na kita slingin, ani. Kaya ang tanan sa kalibutan. Dili mahimog watay lingin. Oh, bisan pag-unsaon ginato. Gamit gitag lingin pa. But let's put God first before anything else, okay? Dapat yun nga ang kwarta, dili may mo control na to. Kung dili, kita ang mo control sa kwarta. Stand by para sa last portion sa tuwa nga programa.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tang ang balatian.
10: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
11: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
12: Where every guest feels at home.
11: Visit us today.
13: Ang panahon karon lahig na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa ang pinakabago Dragon Fruit. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit Go.
16: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
17: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
18: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
18: Mag-Hard Mama. Extreme na.
19: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee, katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
20: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
21: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
22: Many more.
21: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na. Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
23: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bionutrition Formula. Ang MV More the Bionutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bionutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bionutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bionutrition Formula. Take more, live more.
24: Ako si Neri Katisay, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance Product. Nance
0: capsule, U-Aid, o coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly po na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya, kay hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang nurtid siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanang product, o salamat ati Arlene. Salamat kayo, ma.

0: Gift by Jim Brickman. Requested a song ni Walker. Nag-request kahapon. Wala na ito na play tungod ka. It's running out of time. And now, we've played that song. Thank you, Walker. Kumusta man ikaw? Thank you so much. Kini mo nga kanta, gidalit ka na ito sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaligyan sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita, gid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Dawat sila og offer sama sa wedding, christening, birthday og uban pang special nga okasyon. Nalensya's Cake Shop, naanay mo tang tapad sa Guadjo, tapad sa Blue Baker og Sonjanisi. Oo. Sonjo and Nisi Dry Goods at Trading. Yes, sa Bulunga Ita Street. Poblasyon taya sa Negros Oriental. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, connect lang ninyo ang tag-iya sa via Facebook account. Gina Lynn Villar, Morado Silam niya. Ang tag-iagtadumala sa Nalensya's Cake Shop. O, shoutout po ta ni Lilith Midis and Clonar, ang iyong assistant o tindera diya sa may Nalensya's Cake Shop. Masa pa yung inyong gilad? Bisitahan na ang Nalensya's Cake Shop. Kaya naanihan ang gipangitan ni mong type sa lamian ng mga cakes. Nag-offer po sila og mga bouquet flowers, mga kastar. You can visit Nalensya's Cake Shop, okay? Salamat, Ma'am Ginalyn and Lamne. Sige. At ang itin ba yung mga Jukento family, sa mga pamilyang Tanilon sa Eco Baldado family, and of course yung mga pamilyang Kalyao, may shout out dito ni Tanod Efen Kalyao sa iyang family, Wilson Kalyao. Shout out dito sa mga Lagine, Ponteros family, shout out. Tanaid Bakil Amihoy family. Shout out dito ni Renita Vidal, Renita family dito sa may Sukib, Hinoo family dito sa may Magduhaw, Timber na Hinoo, Kaubang Diboy, Sir Soy Ma'am Gasparita sa Banan sa Pera, shout out Ma'am Maymay. Yan to Ma'am Eva Kalyao Gagaya. Shout out to Madam Sheila Barira Lu. Hello, Ma'am Alma Scarpy. Ma'am Ellen Ganaganag. Standby lang yun mo ng kamong duha, ha? Sige lang, babawi ako. Kita-kits lang kita ninyo, Ma'am Alma. Kanyang Ma'am Ellen Ganaganag. No worries, ragyad kay. Naaragyad ko. Oo, panahon ragyad akong giagad. Kumbaga, kanabitang... actually, kumugahin ko time, inipipila ka mga adlaw ang good. Muraga, dili kayo sulit. Kumbaga, it's rush time, manggod. Dili na ako masulit ang pag-meet up ninyong duha. About sa radio. And of course, itong itong lechon manok ni Ma'am Alma. Ay, sabay na to, Ma'am Ailen. Sige lang, sige lang, sige lang. May nasulit nga oras, manggod. Para po ako pong mahimamat og taman guning atong suking tig paminaw. Diba, salamat kayo, Ma'am Iba Kihada Orina of Dubai. Malay natin kinsa na po ang next nga makadawat og radio set. Puhon. Diba? Sus, Ginoo ko dool na rabang December. Pilay dagan sa mga bulan. O, oh, July na. Pagka July, August. Pagka tungtong naganig burr. Nako po. Grabe, ah. Kini mo nga programa. Gidalit usap ka natin ni Ma'am Iba Kihada Orina of Dubai. Take and trajus. Kaya dagan po itong mga benepisyo ang makuha ni mga kastor. All you have to do is to connect to Ma'am Iva Orina via Facebook account. I-search lang ang Iva space Q nga na i-period din space Orina. Kaya andam gina siya matunol ang mga tips, mga pamaagi, detail, information. May tungod siya, pwede kang magka-extra income. Salamat kay Ma'am Iva Orina. Plano raban na diri, mulusot raban nagtayasan rong July pohon. Ato ding dalitan o glabas nga butong. Ma'am Eva! Excited na rin batawon niya. Mga sukeng tigpaminaw o siya. Anyways, mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 4 minutos. Sarili pa mag-alas 12 sa kautuhon. Panioto na mo di ha? Diba, human sa mahanginon o maulanon, tanawan ninyo, diba, hayag na sad ang panahon? Oo, niya, nakalimot man tagdalag tubig, ane. Sige, magkabura ta dito sa Changi. Ay, ang atabay dito sa Changi kay hulugan ni mong piso, mubulha na yung tubig. Nana, unta, no? Makakita tagi nana. Baka nang wintag na ay kanabitang every kilometer na ay bay nana, no? Mabisag isalod rin mo imuhang kamot, mutungha na yung tubig. Ay, nako. Ay, gitawag og to live is to survive. Ang pagpakabuhi mao ang atong pag-survive, paglahutay. Oh, you need to choose to be happy, do not choose to be sad. Kung piliin ni mong mag-uol, maka-create na sickness. We need to be strong because you know what? Ang mga failures, mga mistakes nga miagi sa tong mga kamot, mao nay naghatag og kumbaga learning, we're continuing learning. Diba? Importante gid ang pagkataon. Oh, importante nga wala tay gitapakan nga katungod sa tao. Ora gina siya big heart. Dili pasabot nga dako kay kang kasing-kasing kumbaga. Para bang imuha ganing kasing-kasing kalmatik ra, may gugma kasi mong isip ka tao. Nindot gina kayo, gaan kayo mong gibate. Diba? You have a freedom to walk. Bisag, asa ka paingon. Anyways, mga kastardagan, kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat kaayo sa inyo ang makanunayon na pagsunod sa tanang programa dere sa Star Radio Tayasan 98.3 FM. Tibuo kalibutan, not only in Tayasan, province of Negros Oriental, Negros Island Region, the neighborhood provinces like Cebu, Siquijor, Bohol, Leyte, Samar, Masbate, any kind of provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, the whole entire Philippines. Yeah, but anyways, again, sa itong mga OFW, sa itong mga mananggiti, mag-uuma, mangingisda, padayon na ito sa pagkuge, padayon. Muhunong ka, kay mo relax, mo pahuway gamay, ayaw ra kayo kurida sa ang trabaho. Ang Ginoo wala magdali, kita ra mangkong tao ang sagad good magdali. Munang dali po tang masukamod. Oh, dito ba si Kamod? Baro bangon na gyapon. Muna higing una ako nga bisa na luka pa kaman. Barong og panayon sa unahan og paniod to na diha. So may sudaan ninyo diha na ningamhot namang bulad.
1: Sana all.
0: Oh, kung walay idibon, walay mantika, hala pagdao, baka tong pinaano ka ni mong kanon, hala kalkagi na na og ipatong ang bulad sa kalayo. Sugod-sugod na ganin ang paningamhot, padulong na ginamaluto. Hala, sige. Depende na sa imong diskarte diha para makakaon ka. Ayaw nagpaabuta pa nga makigdungan ka niya o kaon. Tungod kay wala baya niya dada ang kaldero. Mindset na kita karong panahona. O paghukad na diha, pagkuhag plato, pagkuhag kutsara, hala pagkaon, pagampo sa Ginoo, pasalamat diha. Oh, kay wala tay mahimo kung wala ang Ginoo, di ba? So agato ang buhaton. Ado na mga gitay tag sa ka mga pag-ampo pod. Oo, mga pag-ampo. Dili ra tong pag-ampo nga makadaot sa uban. Duwa mangkot ka klase ang pag-ampo. Ang pag-ampo nga nahauyon og nahauyon sa kabubuton sa Ginoo. Munay pinakanindot. And that follows God works in mysterious ways. Ma-surprise ka lang sa mga misteryosong butang. Ngawa ni mo dam ha, in a good way. Bye-bye for now. Singalan sa mga station managers. So, ayon na niya lahat sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige apon kinilang inyong obos nga amiga sa kanginan siya.
2: Maria Bunangera.
0: Ako mingon, bisa na luka pa ka man, barog o padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan ni Jay the rest of your lunch. Mayang pagpaniun to, bye-bye. Amping o ampo, I love you.
2: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit of Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
3: Tama.
2: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan, no, nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner. Mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo na matikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw daily active. No, mo na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mo na igala mga pinalanggya kong tigpaminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay makalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape, ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga classic kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog, kalig-on, labi na gyud kay sa imuhang partner, no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga na ay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga kini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
3: Okay.
2: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
3: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
3: Okay.
2: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kaga performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Madi, kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sofia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo Madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 12. Yes.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, la una, impunto.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo glingaw o iyon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product, no? Sa RSB Life Care Marketing Incorporated, naghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay, gipon. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Labagan tayo Wonder C Plus, no? Oh, say, may isgunta na ito. Say, deep food. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet, capsule. Complete na. O yun o, mga pinalanggang tigpaminaw, ato ni Balakan, nahanaw ang paglaom, mga tamison kong mga damgo. Nakutaw ang akong handurawan sa dangoy-ngoy agogolo. Naguba ang akong payag kay gipukaw sa bagyo sa mga kasakit. Wala na ang magnilipay mipanaw sa walay pagpanamilit. Lagbas kasing-kasing kinigibati kong kasakit. Nakapamalandong sa atong kagahapon nga kalipay sa himpit. Mihunob ang luha sa kahapdos ug nawad-an og kalipay. Kay natuhog kining doghan sa labihang mga pagmahal. Gipakaingon ko og di na mapukan. Tigbayon sa gugma nga atong gipanumpaan. Wa ako magtuo nga ang tanan malaos ug malaya. Naunsa ba nga naagyo man ug nawala? Ug karon naakas kamot sa bahandianon. Sa likway mo ako kay kabus man itahon. Palinumdumi nga muatubang kita ni Bathala. Kabus ug adunahan pulos kayon madugtan. Nagduhiraw na lamang kining wala nay kagahapon. Inambin kining kasing-kasing pagdumot kay masulubon. Napanbisan slubganan, ako imo pang itunod. Walis nga o gihapon ang aso sa gugma kong matuon. Gikan karon isipa nga wa na kita'y kagahapon. Aro walay kasakit nga sa atong dughan pagahambinon. Sa kaulahian, unya nga mga adlaw kung ikaw maghinulson. Ulahin na ang tanan, kay wa may magunang pagbasol. Walay magunang pagbasol alang kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay. I love you, Philippines.

0: ang kapalit.
1: Atod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Naabot nag Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitagtian, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
2: Kisa rin ni Tod?
3: Si Juan Ismar ba?
2: Ah, Juan Ismar, nga taga?
3: Buog.
2: Buog, Zamboanga, si Bugay?
3: Si Bugay. So, disgrasya na ako, na maihilot siya. Makalakalakaw pa ko.
2: Na-disgrasya ka?
3: Oo. Oh. Driver man ko rin. Pagka, pala ko, makalakalakaw pa ko. Pag abot siya sa katuig, tungkol lagi sa katike, dili ka palitog tamba, dili ka pahilot. Otong nang silbido na po yung mukhaan sa kuha, nagamit ako, okay kayo ang Wonder Oil. Then ako ipangwan sa kuha nagungol, then kanang sahay, kung magbat akong tiyanak, ikuan ipatak sa inatubig.
2: Angon sa man ang nagungol, angon sa man ang?
3: Akong kaning akong mga tiyel, magungol man ang sahay.
2: Magngol-ngol ka noon, naon sa man imong tiil?
3: Na lakwala ka at maligsan.
2: Dayon, karon okay na ka? Okay na imong tiil?
3: O, naggamit-gamit ko, kanil ba, makatikang-tikang na ko, makagawas-gawas na.
1: Ilan na kanindot? Muna yung nakanindot sa ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Otot-otot! Ania, kanang atong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Okay, kinang lang mag-vitamins na nga itong mga kahayupan. Kung siya katuong mong tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Okay, ang pinakadabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Maminaw ito, testimonya man eh. Kagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
4: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa Kulo Mulabi sa Mbonga Dinsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga ang mga binuhing baboy. Kunya, kaniadto, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputo yung mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni Angay. Kaya hinay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa dihang isulayan akong Animal Vita, akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita, kunya ni bulong ko kay musunod ga adlaw, paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan, kunya pag aboso sa kabulan na akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kaya karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso tulog kabulan. Kaya dagdahan naman mo palit sa akong mga binahing baboy nga na Animal Baita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Baita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
1: Ingon na, kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nindot po kayo. Baga magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lison kagbawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Inani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Kakitan po mga ehe. Kailangan ko'y kinmestone. Lagi ko, ang piyotin ko kukot, ako mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murang mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, murang mga bato siguro to.
1: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
5: O karon, ina ko sa mga ihi, hayaan ako mga ihi.
1: Okay, salamat yun kayo sa Wonder Banaba Plus. Diba? Nanaka-epektibo ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Greet ko sa ako mga kauban nga silang Jimar Ilaw, Joshua Ilaw, GM Ilaw og akong kauban, Riri Pagataw og akong dalagang gamay. Rinalin Ilaw Pagataw from Marilyn Ilaw sa Intabas, La Fortuna, Pasugong, Bukidnon. Ako di ay ni si Liat Jean Alatan, taga Dawin. Magpa-shoutout ko kuya. Akong pamilya, Libertad, o akong lula diri sa Dawin. Sa igpaminaw sa mong programa, o maura na kuya, dagan salamat and God bless you always. Shoutout po, Amilador Family. Tapos kay Timaymay, salamat kuya, greet na ko dayon, family, salamat. Greet ako akong bana, si Danilo Karangag, o i-greet po mi diri sa Balay, from Barangay Kiyaring, Banisilan. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much, mga pinalanggang tigpamina. Kining nagamit og Vitron Drops, o kanang mga bata bagong natao, taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops, para imong anak dili magsige og hilak magabi, unya dili magkinabog, unya imong anak dili dali mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron drops.
2: Pangalan og address. Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
5: Sa pagkatawan niya akong bata nga wa kaning 1 year o 4 bulan karon, taga na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata o pwede ko na kaing gamanya kanang di ko na makalakaw o dali-dali-dali dahil kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj na encourage kayo ko sa Vitron drops.
2: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
5: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron drops, tapa na. Mauto nga, abtik ayang bata. Dayon, tungala among mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dayon, naulutunuran na daw. Hanto, ganado kayo siya matulong, mukaong, layo sa mga sakit-sakit.
1: Ingon ana ganindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron drops. Anang Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ng anak pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya anak. Ya may nagamit og Vitron syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
0: Ako dai si Rizalino Rosales sir taga Ipil High, Ipil Tambuanga Sibugay. Dako mungkin pug ay tabang ko tinuod ang kuan ang inyong product labi na sa kung anak kay katong akong anak mo halos kada bulan magbalik-balik sa ospital hilantan mo kumbulsyon. Dayon pagpainom namo anik mo to gitistinga namo sa akong misis. Halos sa Dios, wa na ba pug kay sir?
2: Dugay namo nagamit aning Vitron.
0: Oh, dugay-dugay sir, bali naana siguro sa kuan mga 5 kabulan Vitron nga sir.
2: Nya, kumusta naman ang bata karon?
0: Kalayo sa Dios sir, kusog na mukhaon dayon healthy na pug kay sir, dinami mabalaka nga mataliksikan gamay ospital gyudayon kumbulsyon kay pirmi mo ni ma-admit rigod sa ospital sa April.
2: Unya okay na sa karon, wa na gibati.
0: Oh, wala na sir. Kalaw sa Dios din. Dili na po kayo sa ingon nga katong para sa ang gibati nga los pad sa pagkabata dayon. Gamay lang lagi mabikil, mura mi kasap pang ugit lo ning kung anak kalaw sa Dios. Kay hadlok lagi di magud pud dali nga. Kuan atakihon kumbulsyon din abigyan namo sa akong asawa og patulon ni mong anak kay musulirap man ang mata niya. Kalau itu just dira mampun.
2: Ya karun, wak na siya gi-convulsion pag take ini nga Vitron syrup.
0: Wala na po sir, gikan nga nagamit mig Vitron, wak na gin mig kabalik ug ospital, kalayo sa Dios.
2: Salamat
0: po. Salamat po kayo sa produktor nyo sir, dayon. Salamat po kayo sa Ginoo nga gimugna ng maong produkto nga din makatabang sa mga...
1: So, yung nana, ganindot na nga to ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si papa, si mama. Ato na ang gamitan og Vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Paminawa ang testimonya sa nagamit.
2: Kinsa ganin ni palihog?
6: Kuan ako si Sini. Sini Vergilio sa Montes Bacung.
2: Okay, sige ma'am. Sulti imi ma'am kung nga unsa ka-epektibo ang Vitron tablet diya sa imong paggamit.
6: Kuan, epektibo yun siya sir. Kay... sa una, di ba ya, kung ikayaw kayo makatulog ba? Marang magkuhaan ko niya. Nakainom ko ani, ganahan akong mukhaon, ganahan akong kumatulog. Niya. Sa una, malintanon kayo ko. Basa na ako tunabutan, karon makakuhaan ako ba? Okay naman.
2: Karon okay na. O, di na kalintanon.
6: Di na.
2: Sige, salamat kayo ma'am ha?
6: Oo.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamina. Kare ko akong pare og akong palubon, pusa man palubon. Diya sa Davao del Norte nagpagaray sa Junjun sa Garay sa Zamboanga City. Kare ko akong palangga nga si Ate Giselle Macam. Sa may Osminia sa Zamboanga del Norte from Bert Aurora. Kita ka kong family Kimpan and Silutan from Purok Noibi magsaysay from Maymay Kimpan. Kuya Carl, unsa nga sabon nga pawa sa mga piklat? Tabangi ko Kuya Carl, sa tambal sa mata nga hanap ug usahay katul ako si Bill Sanlayan. Ang barangay Pingalay, Poblasyon Lapuyan. Kuya Carl, arang kakusog dali sa Purok 5 Tagbayani, Season Surigao del Norte. Ang imo mga programang tudling sa Magaray, gihimo namo nga background sa among pag-relax-relax ako si Marcelino Morial Senior. God bless you and more power. Greet ko ang Alim Family, Lagna Family. Payan Family, nag-greet Annabelle Alim din sa Kalilangan, Bukidnon. Kaya ka, stig paminawan ko sa imong programang Tudling sa Magaray, si Ramon Mariani sa Malasag, Cagayan de Oro. Kana bang Juan Darcar Joker, badagang inangutanan ako dada eh, kung maayo ba daw na para sa mga haiblaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga haiblaron. So, mauna siyang answer, anang mga, karon taas kag blood pressure niya, wapag ka maka-experience o pagka-stroke. Ayaw, naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalit na nag-atake o niya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Bonang, mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least, naanay produkto karon para anak. Naanay ng Juan Darcar Joker, naanay yung presence. Available las mga parmasyang butika, naas sa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas sa itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana pong atong wonder himo aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas karon, hindi lang yung kamutugan kay. Wow, mga nasikita eh, ang almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Lain ka pa minawang, ano? No? Ikaw mutugan, kung naka ng balatian, ikaw mismo kay bawa kas mo kagalingon, pag inom og wonder himo aid. Kung ay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder himo aid. Mga na yung alans produkto. Ah, Wonder Himo Aid. So atong gidasig ang tanan natong mga kaigsuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Himo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na oh. Ano yan? Katong atong mga kaigsuunan nga mahiligon kaig kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina. Katong kulbaan. O katong magpalpitit. Pareharo no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy, kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar. Sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mga na ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko. Ato ko, doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder? Pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee? Balik po kong kape ay. Anong Wonder Herbal Coffee? Kanang Wonder Herbal Coffee na ito, mga igsoon, nindot kinakayos siya kaya naman. Dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Ano yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee. Kaya bisag herbal siya, dili siya lang to. Ano advantage niya? No? Gato po nga ito mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o gulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. O dili mo na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog niya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkarayon nga lawas na ipuhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang ginanglan, mugamit gitag Wonder C+. Namatay kapsula na. Namatay kapsul para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C+ sa kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old. Gamitan na tog Wonder C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong
7: This is Amapola Broadcasting System.
1: Bye. Ulanan

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kanang daghan po tag mabasa diri ba, no? Unya nagkalapad na bianing ato ang coverage, no? Sa ato ang programang tudling sa mga garay kay kinibi atong programa, di biani kuan lang. Oh, di biani basta-basta lang kana bitong ino nato. I-play lang sa mga Juan de Radio nga mga station. No, i-play po ni sa dili mga Juan de Radio. Naghantag mga naka-hook up, naka-play ani atong tudling sa mga garay. So, kanain mo mga balak, sikat yung ka, uy. Sikat yung ka din sa tudling sa mga garay. Pagpunag, balak, uy. Oh, bilang mo ipagsuwat, anagod. O niya, na, kaya hire po nang. Kisa may mudawat, kisa may muhatag ni mong 3,000 karon o imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot ang ambulana, be. Be, kisa man, be. Oh, kisa may muhatag ni mong 2,000, be. Kung imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot, oh, ikaduha nga pinakanindot, kung ikatulo po nga pinakanindot, iskalibo. O ni mga premium nga naghulat, no? Para sa mga mag-appeal sa balak writing contest. So ako, nagdasig ko kanunay sa mga mamuhatag balak. O kamutagik ba? Nay topic, nay rhyme. O, ang importante man nagilan yung balak nga muabot og 5 ka istansa ng imuhang balak. No? Kaya mo manay parts ato ang criteria for judging, no? 5 ka istansa. O niya, kada istansa, minimum of 4 sentences. Mamungin na ito ang kwan. Mamungin ang tinuod na ito nga dagway ba? Yung naanagin siya ba, no? 4 sentences, muna akong gidasig at mga kaigsunan kung gusto mo nga makadaog sa balak writing contest, bulan-bulan magkita ani ka proklamo, magkita sipiat ani kada bulan, magimudaog og 3,000 kada bulan, magimudaog og 2,000 kada bulan, magimudaog og 1,000. So amo kung amo among gidasig, ako among gidasig tanan, appeal mo balak writing contest tudling sa mga garay. Padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Wonderman Richard Villaronte. Ay, padala niya. Nakahan mag-access kung mo magkapadaan mo. Pwede po ILBC, GRS, GANTI. Mautong atuning hatagag pagtagad ng entry o pinada ni Bin Santillan. Taga Ranzo, Carmen, North Cotabato. Ang title siyang balak, Haligi sa Akong Kalibutan. Atuning hatagan o kinabuhi. Pakabalo ka sa imong kamot nga nanggahi sa singot. Ito na ko nakatunan unsaon pagbarog galingon. Imong abaga mo'y akong unang dapit kapahulayan. Sa matag-uno sa kinabuhi, ikaw ang akong kapuyan. Kawang unang bayani nga akong nailan. Hinumdumi pa ba ni mo tong, hinumdumi pa ba ni mo tong gipada ko ni mo sa eskwilahan? Sa nag-ulan, bisag guba ang imong sinilas. Nagpahiyom kagihapon, laos lang anak para sa ugma. Ako kasabot sa una pero karon ako nasabdan ang tanan nimong sakripisyo para lang sa akong damo. Pili ka perpekto pa, usahay masuko, usahay mahilom. Pero imong kahilo mo ay nagtudlo na kung saon paglahutay. Imong kasuko mo ay nagbadlong sa akong sayop nga dalan. Kaya gugma sa amahan, dili lang sa tamis nga pulong. Kundi na sa buhat nga wagi pangayo og balos. Karon nga nagkadako ko, nakita na nako ang puti sa imong buhok. Ang kunot sa imong agta nga marka sa panahon. Kalit lang kung nahadlok pa kay ang oras dili muhunong. Panbisan pagmawa ng imong kusog de sa akong dughan, ikaw gihapon ang pinakalingon. Mga nga sa adlaw sa mga amahan, gusto lang kong muingon. Salamat tanan sa imong pagmahal nga di masukod. Naaman ko'y pangayoon sa Ginoo mo orgid ni. Tagay pa kong daghang panahon nga makauban ka. Kay ikaw pa ang pinakamaing gasa sa akong kinabuhi. Haligi sa akong kalingon.

0: kaninyo tanan. Adto na ko. Kuya Cardo Villaronte, may ngon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, la una, 33.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napa asmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Higala kumustag maayang adlaw Miyerkules ka na atong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

2026. Mali pa yung kapiestahan ni Senior San Juan. Tingali bibo kay karon ang mga lugar. Labi na sa Dapins Dagat. Nagnilabayag tubig. Diba? And ako di ko kalimot ba every 24th day of June. Sus, mga ligo gid mi anak dagat. Anyway, June 24, 2026, laing suwat tampon o sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender, o sa kanagngalan o Lauren. Bayon ni standby Lauren, alas sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko yung standby Lauren, alang sa imuswat. Dinis siyempre sa tuntulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Nalaman ko sa pangalang Lauren. 22 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Negros Oriental. Ati ambot kumatawag ba nga traitor? Apat sakit kumatraitoran kita. Ilabi na. Kung mismo ang mga tao nga atong gimahal may magbuhat ni ini. Gipadangat na ako kini akong kasinatian sa kinabuhi ate. Pamasin nga makahatag kinig pagtulunan sa mga suking tipiminaw. Daghan na nag-ingon nga swerte ko kay doon ako'y igsuon nga sama kang ate Lynn. Sukad nga namatay ang akong amahan o nagkasakit ang among inahan, siya na ang mitindog isip ikaduhang ginikanan ka na ako, ate. Siya ang nagpa-eskwela ka na ako, naghatag sa akong mga kinahanglanon, nagsakripisyo, aron makapadayon ko sa akong pagtuon. Tukod niya na, wagid ko makauna-una nga maabot ang adlaw nga mahimo na ako ang mga butang. Nga makapadaot, dili lang sa akong pagkatao, kundili akip sa kinabuhi sa akong magulang. Natigayo na ate college pa lamang ko na boyfriend ang ako magulang ngay tago talang sa pangalang Carl. Guwapo, edukado o dunay maayong trabaho. Arangan si Carl ate. Perfect match sila sa kong ate kung kabuutan ng hisgutan. Kay guwapa usab ako magulang, edukada kini. Taas usab og posisyon sa usa ka kumpanya. Sa tinuod lang, believe ko sa kong magulang ate. Kay taliwala sa among kalisod na kapatapos niya iyang kaugalingon na kaya niyang isabay ang iyang pagpanarbaho o ang iyang pag-eskwela. Ikaupat di ko nga iksuon ate. Si ate Lynn ang among kamagwangan. Unom kami kamanagsuon. High school pa lamang si ate Lynn sa dihang may panaw ang among amahan. Dati nga mananahi ang among inahan ate. Natong una kaya pa ni mama nga suportahan mi sa among pag-eskwela. Bisan wala si Papa. Kay kusog ba na iyahang patahian na siya'y duha ka mga kauban nga ira pong mga iksuon. Apan sa diyang nakasakit na si Mama. Dini na nausab ang dagan sa mong kinabuhi ate. Kinahanglan nga mag-self-supporting si Ate Lynn para makapadayon sa kolehiyo. Samtang, ang duha na ako kamagulang mas kipili nga manarbaho kaysa mga eskwela. Ako ang unang itabangan ni Ate Lynn nga mapeskwela ate. Dako iyang expectation. Ingon man sa kong inahan nga rikan ako. Busa na ning kamot ko nga dili sila ma-disappoint ate. Kami lang sa akong magulang ang nagpuyo sa apartment nga iyang giabangan. Matag adlaw mamisita si Carl. Usually, sa balay na siya kakaon. Kauban na mo ni ate. Maayo mo luto si Ate Lynn. Siya ang miliwat kang papa. Paborito ni Carl ang iha mga luto. Busa mas ganahan siya mukhaon sa amo kaysa mukhaon sa gawas. Sa sinugdanan, normal ra ang amo ang relasyon ni Carl. Siya lang naman ang ako future brother-in-law. Kung usahay, dili makasundo si ate gikan sa eskwelahan, si Carl ang iyang hangyuon nga musundo nako. Kay lagi maagian raman ang among eskwelahan gikan sa opisina ni Carl. Pwede ra ko niyang pick-upon hangtod alas 5:30 sa hapon ate. Kay mo kini akong schedule matag MWF. Pag Martes ug Huwebes ug Sabado, gakumyut ra ko kay lagi half day ra ko ate. Naanda na nako nga si Ate Lynn o si Carl ang musundo nako. Dili higpit ang ako magulang nga rikan nako ate. Protective lang siya. Kay wa man ko naanad sa kinabuhi sa syudad. Naging super close mi ni Carl. Mura na nako siya og tinuod nga magulang nga lalaki. Nang labay ang mga katuigan hangtod nga nag third year college nako. Dini nako ni mamat ang usa ka binuhat nga nagpapitik sa kong kasing-kasing ate. Siya si Ryan. Igagaw siya sa kong classmate. Na-met na ko siya sa diyang mi-attend ko og birthday celebration sa igagaw. Ambungan, friendly, si Ryan. Kini ang nakakuha sa kong attention. Gi-introduce me sa usag-usan itong gabi una. O din nagsugod nga magsige na siya text nga rika na ko. Ina-replyan pa na ko siya ate. In short, gipatulan na ko ang iyang pag-flirt nga rika na ko. Ako ang kunon nga gwapuhan ko ni Ryan ate. Kaso lang, wa siya saktong trabaho.
Nagkabulag yung ginikanan ate. Og nga, dun ay nakapuyo nga laing lalaki sa ilahang balay. Dun ay bagong kalivin yung mama. Ayan daw kami igsuon. Mga buutan usab ate. Ambot ba ate R? Na in love ko nga tukang Ryan. Sa tinood lang magtago-tago ragid mi magkita kay mahadlo ko ni ate kay matod niya di siya gusto nga manguyab ko mientras nag-eskwela pa ko. Apan gahi kong ulo ate. Gituman ako ang akong kaugalingon. Mahinungdan nga nagmabdos gid ko ate R. Pagkasayod na ako wala na ko kabaw o sa akong buhaton. Grabe ang kakulba akong gibati. Mura gusto na lang na ako nga hunosan akong kinabuhi para matapos na akong problema. Mahadlo ko kang Ate Lynn. Usa diyang gisuryahan ko si Ryan. Matud niya, andam siya mga amahan sa bata. Apan akong problema, ang ako magulang ate. Sigurado ko nga, masuko siya kung iya masayran. Gitago-tago rin ako ang tanan. Apan, huwag yung tinaguan nga magpabiling tinaguan ate. Napansin ni ate nga gasuka-suka ko. Murag bubulag na akong espiritu sa akong lawas sa dihang may atubang kong ato kaniya. Nasayad ko kung unsa si ate kung masuko. Sa laktod, sa diyang nasayran niya ang tanan. Hilabihan niya suko, ate. Giguba ko na ako iyang pagsalig. Dili na ko niya paeskwelahon. Ipapauli niya ko niya sa amo. Giabog ko sa kamagulang. Ako choice. Kundili ang muadto kang Ryan, ate. Dili po ko gusto nga mapauli sa amo. Kaysa mo't nang makaproblema si mama. Gidala ko ni Ryan sa ila. Nag-ipon mi. O salamat katanggap ko sa iyong pamilya. Kasundo na ko iyang maigsuong babae. Excited sila sa maabot nila nga pag-umangkon. Tinood nga lisod kaayo mi ati kung si Ryan lang ang saligan. Kailagi wa kini stable nga trabaho. Ang doon niya kaigsuong babae ang motabang namo. Ilabi na si Ate Liz. Mapinanggaon kay nga rekan ako. Talagsa lang mo bisita si Ate Liz apan matag bisita niya daghan kay siya dala nga mga groceries o katagan mi niya kwarta. Ate R. Samtang ang isa niya kaigsuon. Si RC. Na siya boyfriend nga din sa kong trabaho. Ugbigay tudo kini sa pagsuporta kaniya. Generous kaya ang hinigugma ate. Matod ni Ryan. Basi maminya na ko na yung isuon nga si RC. Kay willing na ko na magpakasalang yung hinigugma. Ate, na yung mga higayon, nga dili mo ulit si RC sa balay kay dito siya matulog sa yung hinigugma. Mga buutan, mga gwapa, ang isuon ni Ryan. Tuod man ate, sa pagpanglabay sa mga adlaw, huwag ko magdahom nga doon ako'y madiskubre ate. Birthday ni RC. Igsuon ni Ryan nga babae. May abot ay hinigugma. Nagdala mga bouquet na puro pink roses o isa ka box. Nga doon niya sulod jewelry ate. Nakurat ko sa dihang. Nakita ko siya. Si Carl ang iyang hinigugma. Ang boyfriend ni Ate Lynn. Pagkakita niya na ako ate, halos magawas iyang mga mata. Nakurat siya ate. Nagpa-pretend ko nga dili mi kaila. Nawa mi magka-istorya. Ate R. Si Carl ang tanang migasto sa birthday ni RC.
halata nga mahal niya si RC ate. Apan kaluis ako magulang. Wa kini masayod nga dunay laing babae si Carl. Ate, nasayod ko nga dili kini asaktong panahon nga sultihan ko si ate kay nasuko siya kanako, basig di siya mutuon ako. Nabasa na ko ang text ni Carl. Kung pwede siya na lang kuno ang musulti sa kong ate. Mahinungdan nga, wa na lang kumusulti sa kong ate. Apa na TR, unom kabula na sukad nga nahitabo. Nagpabilid gihapon ang relasyon ni Ate Lynn ug ni Carl. Ug ni Carl ug ni RC. Grabe yung paasa sa kumagulang. Grabe pa yung paasa kang RC. Konsultihan ako si RC basig masuko siya nako. Konsultihan ako akong ate basig masuko siya nga ang akong bana igsuon sa babae. Magipuli kaniya. Silang duha sa aran ng kasal, ate. Nanglibog ko. Pag-tredor ba ang akong gihimo nga gilimod ko sa kumagulang? Nga taod-taod na raba ang milabay? Sukad ko nasayod? Nga uyab sila? Ni RC o Carl? Tuganan ko na lang ba ang akong ate o tumanon ko si Carl na lang ang musulti? Bisag nasayod na ko. Ate, din ako gusto masuko pa kumagulang na ako. Humanan ako siya napasakitan. Ug sayod ko masakitan na po siya, kumasayra na akong gitago na ako ang kamatuuran kaniya. Palihog, tambagi ko. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Lauren.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, hiyan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierlin, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.

0: si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: mo Lawrence. Imo papadang ating maswatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene Ipit. Bisag asa nga aspeto ipit gyud ang atong resender. Konsultian niya si Lauren or si RC ang igsuon sa iyang ka-live-in karon, amahan sa iyang anak. Kulat siya nga, igsuon ni mo ang uyab sa ko ang, 'di ba? Grabe si Carl nakatago ba. So dapat po diyang ate, the morning masakitan nga ang ipuli sa iyang uyab. Igsuon po sa iyang wala pag asa ba siya mong lugar aning pastilan. Gusto siya nga mayang relasyon kang RC, mahadlok po siya nga mayang ate ma iubos sa iya ha. Unsay angay buhaton? Of course, kao ba nato? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjuno. Sana na itong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang ito URP Professor
2: Capjuno. Yes, mas wilting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ikaw, gina ko una pangutan ng DJ Nova. Kung ikaw si Lauren, nasa yung sitwasyon o sa ibang buhaton?
1: Certainly, so dag, you know. Maski ako nahinokto ko, what are the odds yung mapadulong kasi nga ni nga sitwasyon? Pero kung ako si Lauren, siguro dara na lang ko mo pabor sa iyan ang sutian yang ate. Kaya maskin no saan pa, maskin pag kanang murag dili sila in good terms sa iyang ate, persangalan nga iyang ate, murag, ate. Para bito dili na lang madugang sa kay ubos. Kaya syempre, iksoon biya, sila magkadugo, bigit sila. So, para na ko, suriyan na lang ni iyang ate. Kaya aron, kaya para, kaya murag sa kung una-una man ba, isuti man niya sa dili, makagubot man gyud ni or nagi malain sa both sides
0: di ba. Dinatapod babawuan si Carl no. Unsa pa yung plano kasi yan tinud-on
1: yes.
0: Si RC ba or ang at ang Ate Lynn ba?
1: So para sa ko ako para murag mapadulong siya medyo safe nga lugar si Lauren iya isulti siyang ate. Yang ate yang paboran kay mo may yang kadugo mo may yang igsuon.
0: Ikaw mahitabo nga tuwa sa yang gihimo makontrahan siya sa igsuon sa yang bana. Oh, di ba nga?
1: Yun lang po ipit lang po siya kay ang side yang kuan siya bana kay
0: palanggar
1: siya. Oo. Oh, berte, berte lisura. Maski ako murag kuan kay siya no, kung ako ang nasa sitwasyon murag bola, makapanghinuktok tawo sa
0: ani. Dapat si Carl yung istoryahan. Si Carl mo ni hang
1: si Carl gid actually gid ang dapat mo settle ani kay iya man yung problema no. Dili man sala ni Lauren nga iya na discoveryan ning ing ani nga sitwasyon.
0: Kaya lang kung si Carl ang pabuton nga ako na lang mo explain sa imong ate, niabot na magbilang ang
1: yes, bulan ng kabulan. So pasabot, wala siya plano. Murabag, gahulat na lang siya kanang panahon niya. Ang panahon na imusuti sa iyang ate or something. Na murag. Kaya kung tinudanay pa na nga si Carl nga siya imusuti, hagbay raunta. Kung nagwagid siya plano ba, naging mga nga ni nga lucky day cup, no? Nga, kana bang ko ah.
0: Kanang,
1: may
0: kimudag tinaguan ba?
1: May kimudag atik yun. So, problema ginunta ni ko ano ni Carl nga naipit lang gini si Lauren kay murag nakakuan siya ba nakakonect siya sa both
2: basi
1: sides
2: basi may plano si Carl wala pa na implement
1: ay wow pila ka bulan
2: yung lang magunod program of kuan discarte ba
1: ay kuya one narin kay mga kuan mga template sa mga ingana ka nga program of sa to
0: discarte
1: discarte
2: plano magunod tanan nga dili magkuan ba kay ayaw panguna sa plano sa mga kalalakin ang kay mga babae man
0: unya kay ni ingon man si Carl nga ako na yung bahala mo sa si mong ate but niabot nag 6 months
1: yes.
0: Mga nakay na siya ha mga nakay na siya so ang iyahang ka worry karon kay mura bag mabawa syempre mga anak siya mabawa siya ang ate niya mura mo saan niya pag sulting at
2: so yung labot sa pagpanganak eh pagkabalot
1: the more magod
0: nga mong
2: ipalayas mong ganin siya
0: ah, besan pa na
1: ano magod na mahiubos magina igsoon sa mga ingani kay syempre naburusan good siya so kana siguro sa kwa, the more magod nga ipadugay ni mo, the more ka nga makakreate o mas bugat nga kahiubos o mabalaan siya ang ate.
0: So, anong karoon pa ka ni Sulti?
1: Hagbay naman di kakabalo nga rin.
0: And even si RC, isoon sa iyang bana. Anong, in the first kwan pa lang met na pa lang ni mo kang Carl, gano'n ako ni mo sultihi?
1: Yes.
0: Diba? Dapat gisultihan ka ni mo. Dapat both isultihan.
1: Both na sige. Grabe sa ningingani nga kwan,
0: situation, no?
1: Oh, mura mag-joke ka ayon ning mabutang kasi ang ani nga kahimtang. So, mura na siya. Parang ako ang kadugo gyud mo ang kaburan.
2: Tigala po ko ani, no? Actually, biktima si Carla na.
1: Muna na po. Lucky git pero may biktima.
2: Kwan, bitaw, makasabot bitaw takang Carl, Dan. Kadang para bitaw sa kibati ni Buda niya, kadang muingon kasakuha nga, kandi ni mo punggan mo kasing-kasing. Ano maning nai-nai rason siguro nga, ana ang purma sa heart ba? Nga, dua kabuok ang...
0: Lahat tayo sa isa.
2: Lalaki, Dan mo na ginidan.
1: O ginikwan sa mga lalaki nga magbinuang bitaw
2: ma. Si
1: kaya ang maipit bitaw, ang madamay, ang magproblema, kaya ang mga tao sa palibot, dili itong tao nga nakasala.
2: Ganun kayo ingon ko glow si Carl kay di ba ni mabaso lang tao, di ba ni mapungga di ang gibati.
1: Ay, wow.
2: Love niya ang pikas, love niya ang pikas.
1: Ay, wow, talaga.
0: So, loo, ikitin naon si Carl. Hmm. Loo, siya mahabawas doon sa may.
1: Oh, siya rin pinagbuhat.
2: Biktima si Carl, ani. Biktima siya
0: kay... Kay both, raba, murag na yung kapasidad. Si RC,
1: true.
0: Tarong po. Si yung Atilin, tarong
2: That's why na-in love si Carl sa duha ka binuhat.
1: Kaya ano mag yung mga lalaki, ma-in love mag yun na
2: nang doon ka buo. Di mag gituyo sa lalaki.
0: Dili, gituyo.
1: Dili
2: mo na mo mapungga na mong kasing-kasing.
0: Ang lalaki, kung tinuod siya na higugma o tinuod siya na iyang commitment, makita at nagbabay, pass na lang na, pass na ko, anak. Dapoy ako ni seryoso, di ba? Pero mukagat gani, mukagat
2: gani. Si Jaymar Bitaw, ingana, tarong na mag-ide ako pagkabalog yun.
1: Agay.
2: Sa tadang lalaki sa kalibutan, sa pagsuroy-suroy na ako, si Jaymar, kating tarong mag-ide ako pagkabalog.
1: Ay, no.
2: Nganong ihatod pa mag-yod ang ex, kung kita sila.
0: Ay, napkits.
1: Mo gini yung mga ambot lang ka, nganong gini mga sakita.
0: Dili, gentleman lang si Jaymar.
2: Si Carl, nagpaka-gentleman lang si Carl. Di siya gusto nga may masakitan.
0: Aha, mo nawa niya sultihi.
1: Bilib sa gusto mga lalaki nga, kaya gin mo handle o gingan ni ma'am nga. Na sila yung uyabdre, uyabdre to niya. Ang sana niyo pagbahin sa inyong mga oras o ka nang...
0: Mag-aduan siya dito sa pikas, dito siya bukaon, kalami mo luto. Dili po siya sa pikas, kaya pong... Na... Nga
1: naman yung mga lalaki man, nga mga mga gading, hindi mga yung makuntento sa isa.
2: Boys, nga nung nga naman po mo, boys.
0: Bitaw ba?
2: Pagtarong gani mo.
1: Gahaso ka lang. Kamurag yung gahatag o gahaso sa inyong kaugalingon.
2: Dapat isa-isa lang git, boys.
0: Nahibayagid kung usara yung mga
1: kailasyon.
0: Diba? Focus lang ba? Focus.
2: Ay, kay peace of mind, ana.
1: Oh, diba? Wala kay peace of mind. Nagdo kabukang imo uyan. Kaya sorry mo pagbahin. May tag ka ng dawat nilang duha nga. Duha sila sa imong kinabuhay. Pero di man. So, hassle gi siya mag-handle, ana. Murakag ka ng gabot
0: at
1: magic.
0: Actually, ipit siya sa bisag asa nga.
1: True. Bisag asa yung pilion.
0: Kaya kung pilion si RC,
1: may ubos si Exo.
0: May ubos si Exo di Atilin nga. Grabe, ako ni masultihi nga ka na si Carlo. Nga dugay naman ay kakabalong ano ako ni Mayna. Kung so, pilion po si Lynn, ignan siya si Lauren ni Arcy nga.
1: Gidawat ka din sa amuag.
2: Dili sa job possible nga na iplano nga tabuk-tabukon lang niya. Nga i-accommodate na po niya yun para huwag masakitan.
0: Mabitang wa siya gamin niyo. Iyarang itabuk-tabukan ang duha. Pag isigipakaslan. Oh, yeah.
1: Ang pahit pagkikisaaran ang duha, no?
0: Ang duha, ang isaaran nga pakaslan.
1: Mogi na siya ebidensya, ma'am, nga miskan pag gisaaran ka, gipakaslan ka, di ka sure kung ikaw lang girang gisaaran.
0: Correct.
2: Isara gyud ang naibuan ingon ni Kuya Jimar nga gisaaran karang baboy nga.
0: Baboy sinaaran pero kana mora gid na ang babae di gyud mapwede masad sa aran.
1: True.
0: Sa tinod lang, listen din sitwasyon ni Lauren. Unless siya ang musulti sa duha gid mismo para fair ba? Bahalag ba sa kung saya si Carl? Kaya di niya kaya, igsuon na niya eh. Treat niya ani sa kang RC, bagulang na niya. Kaya igsuon niya sa iyang bana. Of course, pati ang bana makuratan
1: na
0: isa.
1: Maipit po,
0: diba? Yeah. Iyang ati po, daan na suko niya, naiubos niya. Kay kipa-eskwela siya, nagpapuros siya. Nadungagan pagid karon nga, gitago niya ang sekreto sa uyab sa iyang ate sa murag lisod man.
1: True. So sa imo lugar kap, kinsa lugar isulti ni Koan? Sa angay ba isulti ni?
0: So ikaw ang pangutan-on kap?
2: Dili.
0: Asan?
2: Dili.
0: Ikaw
2: gitsamo.
0: Si Carl.
1: Dili.
2: Ako si Carl? Dili ko pasapon. Normal.
0: Yeah, di ba yeah, pwede?
1: What if nasapon na ka?
2: Di ko magkun.
0: Pero ang pangutan na lagi, hangto ganos ka di magpasapon yes. O di mo ang kun.
2: Hangto di masapon.
1: Saad na gitatak na ginas bato nang ingana nga mga
2: sabot niya simpre ni kung makaspikas imo nagbiyaan
0: o niya o di na ka maminyo
2: o dili na nga sa paminyo papi
1: tama na gitsaad-saad gidi ay kanag yung mga laki gyud may kay mo saad good hala
2: yeah, ako tanawa na mo ang tutor na ko sino mar happy man ko
1: oh
2: yan usap usap pa man mo nang minyo-minyo nga ang imong sweldo. Pagitaon.
0: Wala nagatang dias gawas na naglalambunan.
2: Mananghit ka kung magataw ka.
1: Gawasan ni Cap, delikado ni.
2: Tatawa, boys ha. Bisan pa sa gawas na survey boys nga nga gamay na lang ang kalalakin ang karong panahon natin. Murag ang napulo ka babae, murag lima kalalaki anak, tinunga na karong ng panahon. Bisan pa nga nga survey boys, ayun na mo pagpatarantar. Ayun na mo patarantar yun. Kay, ayun na mo pagminyo-minyo boys, pare na ako tanawa. Happy ko karong panahon.
1: Hala na.
2: Kung ako ni mo Loren, ha, Loren pod, ayaw nag-appeal sa ilang problema. Carl, diskarte kaya Carl nga di ka masapon. Yun, ako bulit ayaw, itugot Carl nga na ibabay nga masakitan.
0: Pero mawala ang pangutana sa tong letter sender o sa akong buhaton.
2: Hindi niya itong anan, yun, pikas-pikas. Ayaw sa kapil. Kaya baga pilapil ka sa problema diya, ikaw ang madisgrasya.
1: Kasilan. Ni maskin gidili niya isulti actually. Mm-hmm. Kung mabalaan eventually, yes. Muragya pong resulta.
0: Mas maya
1: pong siya ha.
0: Mas maya pang musulti na lang siya
1: daan karon.
2: Paano masukuman niya? Siyempre, ninyo man ang problema.
1: Nasayod man niya siya niya. Huwag isulti.
2: Maski po nasayod. Abin ako bisita rin na dire.
1: Oh, grabe palusot. Mayigit si kapaning mga kuan. Munang dagdag na kayong makatuon. Mayigit kayong mga...
2: Bisita rin na dire si Carl sa muate. Malay ba na ako? Ako kita nga naghalok na sila niya. Isin mo ko sa akong tiyan ni sige katiman. Palaya sa kunin niyo gani nga.
1: Anaon rin.
2: Magkapil-apil po ko anang...
0: agig sa kusuko.
1: Agig sa kusuko. Estilo, estilo. Ginayin nga sa kusuko.
0: Sa kusuko, dahil na ingnon. Ano ingnon, may sala.
1: Agay, estilo gyan.
2: Kasi sala. Kasi sala.
0: Yagig sa kusuko, baron nga. Di ka, di. Why konsensya?
2: Kasi konsensya.
0: Kaya ka makonsensya.
2: Kay, ano mo gano'n siya? Kung tugaanan ni Lorraine de Genova at... definitely na yung masakitan. Gali. Tungod kay love ni mo ang pikas-pikas, ayaw ka pil. Kaya basig kaya ra na ni Carl pag-manage tanan ba?
1: Yeah, pila ka bulan yun, wala lang gihapon. Imagine, masakti nanganak na lang siya.
2: Wala ba kay salig kang Carl?
0: Ang kwan mo diya is, if masayran both, nga nung wakan ni Sulti?
1: Oh,
0: si
1: true.
0: RC, dugan nakakabalo nga uyab ni Carl. Nga nung wakan ni Sulti nga uyab si mong ate?
2: Ikaw po, Carlo.
0: Yung ate po, on the other side, wakan po nga, nga nung
1: magmuntak ka,
0: dugan nakakabalo, nga nung wakan ni Sulti?
2: Tungod kay palangga, taka di ko gusto masakitan ka. Unya, malay na to, basig ikaw piliyo ni Carlo. Oh, karon, kung nabulabog ni basig pikas siya mo adto.
1: Okay, eh, maski, kung isulti bito ni Lauren, di man pwede nga basulon si Lauren kung magguba kung asa man nga relasyon. Kaya nga no, si Carl man ang sala, siya may nagbuhat nga mga di
2: si maayos. So kung sala
1: maguba ang relasyon,
2: sala ba din na naigugma si Carlo sa duha ka binuhat?
1: Kung magguba ang relasyon, sala na ni Carl, walay sala si Lauren. No? Aya lang gid kay, isulti lang gid niya ang tinuod.
2: Mao na problema sa inyo,
0: ang
2: girl.
0: Ang iyaha lang yun is,
2: ipakasala din yung lalaki.
0: Ang iyaha lang yun is, nakabalo mangod siya. Kasi duha sila.
1: Lisod kaya na mag...
0: Sakit na buhay ni Carl.
1: Lisod kaya na magtago-tago kung asayod kung si tinuod niya. Magpakabuta ka lang.
0: Ang
1: ka
0: duha pag yun, suod ni mo ang isa imong bayaw, ang usay imong ate. So, usaw ni mo pagpakahilom kung ikaw ang naasa
2: pag mismo. Pag na si Carl, kantahan lang ni Lorraine, nakapili na ba ka? Sana kanta na.
1: Nalahi, laging tunod.
2: Yan na lang. Panukukukin lang si Carlo nga. Did you know ba? Sample ko lang ang kanta may.
1: Diba? Pagkasirahan ko at yung version.
2: Sana nga na bitaw ang kanta mo.
1: Nakapili na ba ka? Kung kinsa sa
2: ilang duha. Ano diya? Panukukukin na diya. Ayaw apil na ikaw ginang maging actress diya.
0: Ay, pasilin. Uy, ano sa pagyangay buhatan ni Lauren? Magpakahilom na lang? Pagkabos sa panahon, tuliso ko dyan sa duha kabinuhat nga doon sa iyang kasing-kasing. Tambay human lamang sa Pika Slowak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka. Ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod sa iyo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolan o
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Kung mauputi na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayaw gadiyahang sambol-sambol o aptan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahay nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: itaban siyempre ato sa tibayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hamayong od to Ate Arlene, Genova Cup June. Usa ko sa inyong loyal listener. Makalingaw kayo yung programa o makalingaw. Good. Og malingaw gigko sa inyong mga tambag. Salamat sa inyong paghatag og positibong vibes. Matag adlaw. God bless you. Niyong tanan from June Ray Daclan.
1: From Rebecca Domingo, nindot kayo inyong chemistry tulo. Dili gyud mo boring ang tigpaminaw. Greetings gikan sa General Santos City.
0: From Joy Moania Caliao, shout out Ate Arlene from Mati City, Davao Oriental.
1: Hi Cap Junjun, makatawag gyud ko sa imong mga banat pahungaw sa stress namong mga OFW. From Janet Mercado of Doha, Qatar.
2: Hi Janet.
0: Ginapanalanginan jud ka ni Lord Ate Arlene kay guwapa ka. From Raylene Abajo Milliares, watching from the Baguete City. Thank you.
1: Nindot kaayo. Inindot kay inyo ang mga diskusyon kay dili lang makalingaw. Daghan pag yung maayong pagtulunan nga magamit sa tinuod nga kinabuhi. Salamat sa inyong pagpaambit sa mga tambag o kasinatian. From Arnold Castillo.
0: From Giovanzon, Ate Arlene, may hapon ninyo diha. Pa-shoutout lang ko ni Mama Lilibeth, Paula, o especially sa akong bana, Dominador. Salamat sa pagbasa, Ate Arlene.
1: From Dialita, Karomayan, Lagumbay. Maayong hapon, ma'am. Ate Arlene, DJ Nova and Captain. Shout out from Barangay Lipaton, Calatrava, Negros Island.
0: From Emily, shout out ko Ate Arlene sa mga Villador family, Badillo family. Analin Kawas Toquero, Merlin Toquero Siruano. O sa akong bana nga si Reynan Resurrection, sa anak na ko, Reynalin Resurrection. Salamat Ate Arlene.
1: From Jesse Campomanes, hi Ate Arlene, naminaw, dirigi kan sa Riyadh, Saudi Arabia, ate.
0: From Evzan 14, mo dyan yung imong programa akong ginapaminaw sa radio, ate. Arhangtod garon, guwapag yapon ka. Thank you. Og nindot, og tingog, watching from KSA Jeddah.
1: Hi to Beekeeper Siake, shout out from Barangay Dalirig, Manolo Fortich, Bukinon.
0: Mayang hapon, ate Arlene, did you know about Cap June? Dako kayo, kog kalipay sa pagpaminaw sa inyong programa, Matag Adlaw. Daghan kog napulot nga mga maing tambag og malingaw pud ko sa inyong mga istorya. Greetings gikan ni sa Bayugan City, Agusan del Sur.
1: Shout out to John Ivan Dahan from Kabangla, San Bukidnon. Ingon man kang Mayo Nuwebe Nario. Good afternoon, Ate Arlene. Always should go na maminaw ni mo from Bayawan City, Negros Oriental. And from Gemma Maulas. Good afternoon, Ate Arlene. Watching at Lalao, Malabuyok, Cebu. Permission ko maminaw sa imong program, ate, kay makarelate po ko sa kong kinabuhi. Salamat, Ate R. God bless.
0: Okay. Nobs. Unsa imong final para kay Lauren?
1: Lauren, para nako no, always ginato panindigan nga what yung ginabit-bit nga mga sekreto ba? Miskan tuod nga dili na siya atuang binuhatan. Pero sa ngalan nga nasayod ka, murabag nadamay bitaw ka sa problema.
0: Dool mga niya ang
1: yes,
0: mga katawang involved.
1: Munang, di gini mo malikayan.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Siya ang kanang deserve ra pud niya nga mabulabog siya kay kani mga ani klase nga mga tawo magdasa gining mga kuan mga lalaki nga hilig kay mang two time kung wala poy tawo nga mag-speak up about them. So kinahanglan ka nga mo stand up sa imong mga ate, kinahanglan ka mo stand up sa kanang unsay ka matuoran. Bahala na si Cardiac, masuko na siya nimo kay deserve niya nga maulawan siya o deserve niya nga mawala siya ang duha. Kay again, dili ta pwede mga babae mo settle ani mga lalaki nga kaya ra gyud ta binuangan, kaya ra taluiban. So kana para again no, para nako Loren, kinahanglan nimong isulti karon di ka magkarguan ang kuan nga konsensya kay more man gihapon ang resulta, magkinaon sa magpakahilom ka, mabalan ra na, masuko samut nga mas dako ang kasuko nga posibleng sa imuha na noon ang direksyon sa kasuko nila no, imbis kang car pero sa imuha mapadulong ang kanang kasuko nila ba. So dili sa nimo deserve mabasol. So para wa kay kuan, para ma-safe ka kung kana bitaw ma-safe ka sa basol sa mga kanang ate nimo, so isulti na lang.
2: Okay.
1: Sa kanunay, kinayin yung DJ Nova de Marites, ang maninang bayan.
2: Ang ato, URP Professor, Cap Junjun Diasis.
3: Yes, ate, Lorin, usahin na ipanultihon niya ang pagpakahilom na ibayad.
2: Aha?
3: Buros ka, nakinahanglan ka o
1: kuyawan.
3: Gasto sa iyong pagkuhan niya, prenatal. Pero... Katawa mong gusto din sino.
1: Nakuyawan ko sa pagpakahilom na ibayad, ha?
2: Ang pagpakahilom doon ay bayad.
3: Ako pa na. Oh, Carlo.
1: Ay, black me.
3: Tuganta ka. Tuganta
1: ka. Pangatahan lugar ka.
3: Tuganta ka. Bye, Dico.
2: Kasi maglisto din na siya panganak anang
3: kapatala. Basi kabaan po ka noon, Loren.
2: Ay, nalang. Ayan na lang.
3: The truth will set you free.
2: Pero, sa ato pa.
3: Ako ni mo, Loren, dilit ako tugaran akong mga ate. Kaya masakitan ba eh sila?
2: So,
3: pero akong tagaan o ultimatum si Carlo. Ina si Carlo. Nga tagaan-taga ko sa kasimana, sulbaran ni mong problema. Kung dilit ni mo sulbaran problema, amangita ko paagi nga mabulabog ka. Pero ayaw intra sa senaryo. Dili dapat ikaw. Dagan mong papaagi nga makaibalo ang both parties nga dilit gikan sa imo ha. Para di ka babasulan. Ayok intra sa kasamok.
2: Pwede nga lahi ang musulti.
3: Lahi ang musulti.
2: Dili na lang si Loren.
3: Pwede sa bagay mag-fake account.
2: Pero mo lagi ang
1: pinag-iapon. Kung mabalaan mo po. Nga, uy, dugay na di ka na sayo. Niya, ano mo musulti?
3: Di, iya pa mang unahong istorya si Carlo. Nga, taga-antaga isa kasimana. Nga, sulbaran niya mong problema.
2: Si RC, pagbasay ra niya nga nakabalo na di ay si, kuan, si Loren, first day pa lang nga nagkita sila sa ilang balay sa birthday mismo, masuko na siya. Nga nung di paabot pa ni Makani Kadugay. Diba?
3: Kabalo ko nga kanang dapat isulti sa inyo ha, sa imuha RC, nga morning tinood. Pero gapanayming ra ko. Kay nagsabot mo ni Carlo nga iyang sulbaron ang problema. Nga, mo gani, nga imong tagaag panahon si Carlo. Kay luoy ba si Carlo pod? Kabalo ko si Carlo, galibog po niyo sa iyang buhaton sa pagkakaroon.
2: Luoy, biya po niyong mga to-timer ba?
3: Luoy! Katong nag-to-timer, bitaw ni si Balong Puliki, kung nag-abot-abot sa akong pangayag sulbad kay kung saan niya pag-address, yung duwa ka buo.
2: Luoy, biya niyong to-timer.
1: Luoy sila, problema, dugang-dugang.
3: Luoy, kaso kaya sa una-una.
1: Una.
3: Ka dapat masabtan ni mo, Loren, si Carlo, nga bisan pagtulog niya, di ni katulog, ni tawana. Kung saan niya pag-manage yung duwa kabuok.
1: No, looy yun ang mga to-timer kay...
3: Kabo girls, dapat masabtan ninyo ang mga lalaki na kanang looy put sila ba? Looy put yung mga ingani ka kung saan nila pag-manage. Kung manang natagaan ninyo panahon. Sabton ninyo.
1: Wow!
3: Dapat, bangari, dapat iampo ninyo na nga malamdagan nga magaydan kung sa'y mayong buhaton.
1: Grabe siya.
3: Kay dili ba na nila tinuyuan? May gugmara bagit ba ang tao?
1: Mama.
2: Grabe na yung dili tinuyuan. Ay,
3: tinuyuan. Ay, dili ba na tinuyuan ang may gugma
2: ka? Pag ginoon ka nga may gugma sa katao, di na ka in love waglain.
1: True.
2: So waka na in love, nangita kaglain. Anak ka simple.
1: Di lang yung kontento. Nagi yes. Mga lalaki nga. Di lang yung sila kontento.
3: Lahi-lahi yuday ang kwano, ang lalaki at babae, no?
2: Correct.
3: Kay ang lalaki, ang babae nga na gyud ay no, kung tinuod nga ni kog masa lalaki, di na kami kog maglain, di na kamo tanaw di ka mulingi. Di na kamo communicate og lain, tanan wala na na.
2: Wala na.
3: Ang lalaki magut kung tinuod ni kog man ni kog maginaba.
2: Pero magi kami ni kog mas daghan. Ni kog mas daghan.
3: Mulingi lang pero dili dagit mahigugma no mangingana ba.
2: Mulingi lang.

0: panahon ng imong kuya Carlo, kay may mo namang gud nimo ng brother-in-law pohon.
1: Mm-hmm.
0: Taga isang panahon, taga ultimatum, nga sulbara na imong problema, ayaw intra sa senaryo, kay buros ra ba ka? Kay luoy si Carlos, biktima man gud nimo.
1: Problema gid na.
0: Ayaw problema na taga si Carlo, tawga, sinseridad, sinsiro nga pag istorya, kay nami punultion kung dili kinsa, kung dili si Carlo kinsa pa na. Oh, kung dili karon karon sa pamali ana sa gihapon gid si kuya Kapingon, dili ko gapo, dili pud pangit, pero isa lang ko masiguro wa pagbahala ko.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
4: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drop, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
5: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
7: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingwaog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, radyo nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhang, akong gibati dayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko ang Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
5: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: galing mo, DJ Nova, and of course, Cap Junjun. Thank you, Lawrence. Sa iba pa pa dangat mo sa watampo ni Ato, tulong mo nun sa sensor li Ate Arlene. Tinood yun ang libog, ipit ka sa sitwasyon. Pero the truth will set you free. Sultihi si RC sa imuhang tinood nga nasairan. Ing na siya, wa ka kabalunga, uyab niya si Carlo. Nga uyab po siya yung Ate for pila na katuig. Now, isultian ni mo si RC para nga masayod siya. Wala kay gilabanan. At the same time, imong ati sulti po siya. Nga dugay na kagusto mo sulti apan wa ka kitag saktong timing. Nga dunay laing hindi gugma si Carlo para imong ate makabaw sa kamaturan kay pareho ra ba sila gi sa aran og kasal. At least dili ka mong gawas ba nga traidor, may konsente or konsentidor. Kay si RC, kung masayran niya nga nasayo di ay ka, nga uyab si ate ni mo o si Carlo, may ubas ni mo. Imong ate, pagkasayod niya nga, wa ni mo sutihi, tungod lang kay ang uyab, isod mo ba na may ubas ni mo. So, duha ka binuhat ang masukot ni mo, pangayog pasaylo kang Carlo. Ignacia, dili mo gusto apag ginahanglan ni mo buhaton kay di ni mo kaya sa imong konsensya. Period. Again, walay daotan sa paghimo og insakto og tarong. Thank you so much, Lawrence. Ay mapapadangat mo sa watampo. Manghinaot ko na hayagan ka sa pagkaroon. Karon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Doc Jen Paul de Asis. Mosunod galayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Winna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaying aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jean Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapal-

0: tulog walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, daliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis, for healthy, happy living nans.
0: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Ating Health Education Program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa toang Nance Health Education Program.
0: Oh, siyempre, alang sa inyo mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Okay, Dok, te pangutana, pwede ba ang megaman gamiton lang kung mag-sex?
1: Wala, may problema na siya mga kanans.
0: Pero di ba dapat 2 hours before or 1 hour before?
1: Depende, maguna siya, Ate Arlene, uh-huh, sa lalaki. Kaya usually, halimbawa, kinintawag na to na capsule.
0: Mm.
1: So, mga 15 to 30 minutes mga kanans, usually ma-absorb na sa ato ang panglawas.
0: Mm.
1: So, muna ang uban sa mga kalakian, kung wala kayo problema, dili kayo big issue sa ilang testosterone hormones, after 30 minutes, na sila'y makita na effect sa ilang panglawas.
0: Mm.
1: Pero katong na yung uban ng mga pasyente na medyo makabantay sila na ay mga physiological na problems sa ilang panglawas, sometimes it takes isa ka oras or dua pa ka oras bago siya mong epekto mga kanans.
0: Mm.
1: So, alimbawa, katong mga pasyente og taas sa mga cholesterol, taas sa ilang mga sugar, or na yung mga uban na mga problem mga kanans. Pero kung wala kay problema sa imong panglawas, balikon ko mga kanans, after taking nimo sa ato ang Megaman Herbal Capsule, 15 minutes, 30 minutes, makita na nimo yung resulta mga kanans. Kaya in that time mga kanans, after 15 minutes, na fully absorbed na siya sa ato ang digestive system. So, we need to say, naana sa ato ang bloodstream.
0: Okay.
1: So, when the time naana sa ato ang bloodstream mga kanans, kaya na niyan ma-activate ang ato ang testosterone hormones.
0: Mm-hmm.
1: When ma-activate na niya yung testosterone hormones sa mga kalalakyan, din yung mga kanans, no, na makita na to yung epekto sa ato ang Megaman Herbal Capsule.
0: Okay. Dok, tinangot Tana, ang iya ko nung problema is iyahang likod sakit. Unya, o sa right side ko no sa iyang ulo, mamanhod. Apil iyang apapangig. Unya, sakit ko no iyang left side, nga likod niya, puy-puy. Mura ko no siya, o sa high, ugituok. Niya, ang indugan ko niya, magdudig ka panusok. Ang result ko sa iyang lab test, CBC normal, FBS 109, Krea 1.6, 1.06 di ay.
1: 1.06?
0: Oo. Taas na pala, Doc? Dili. Okay, pila man ang taas sa Krea?
1: Usually ka na siya mga kanans, more than siya mga, umaga borderline na siya eh. Kang 1 manggot is borderline na siya.
0: Cholesterol 133, o niya SGPT, o sa mani 79.5. Karon dok, os ACG result, sinus, bradycardia, o sa ni? Kasi ang ngay buhaton dok, kasi naman kong inom sa inyo ang product, pero di ko kabaloon sa akong buhaton. Okay, proper nga pag-inom, yung gusto nga mabawaan dok, sa itong NANS UAID.
1: Okay, mga kanans, so yung tinatawag na ito na sinus bradycardia, mga kanans. Small
0: kanansya. Unsa na siya? Sinus
1: bradycardia.
0: Oh, unsa na siya, Doc?
1: Kumbaga yung capacity ba sa imuhang kasing-kasing sa pagpitik.
0: Okay.
1: Kaya kumbaga mga kanans, so naagit tayo rhythm, ana.
0: Mm-hmm.
1: So, sa ato ang kasing-kasing, mo ito, no, kinatawag na ito sa sinus.
0: Mm-hmm.
1: Dari sa ato ang kasing-kasing na siya ang muhatag o electrical impulse.
0: Aha. Uh-huh.
1: So, naana siya yung mga normal na electrical impulse na dapat every minute mauna ang iyahang impulse. So, ang iya is below siya sa ginatawag na ito na 80. Kumbaga yung mga beat per minute mga kanans ba. So, usually yung pasyente, maka-experience kini siya na dali sila kapuyon, dali sila o luyahan mga kanans. So, sa iya mga kanans, naka-experience diba siya na yung pagpanakit sa iyang likod, sa iyang liog, din minsan sa iyang ulo mga kanans. Pwede po na siya na put siya connection sa iyahang cervical bones mga kanans. Kung baga din sa iyang tangkugo mga kanans.
0: Tangkugo. Uh-huh.
1: Lalo na kung naka-experience bitaw siya katong sige bitaw o pangalay iyang tangkugo. Dali siya mamuipoy ang iyahang left side sa iyang mga kamot mga kanans. So na yung mga tendency na pwede nagkakaroon siya ng cervical pinch nerve mga kanans. So unsa ba nga to ang angay pagabuhatan ani mga kanans. So of course inarekomenda na to no, yung magpa-therapy, magpa-massage. Dapat katong mga license na mga masahista mga kanans. Kaya lalo na kay naamanggot siya kalabtanan sa ato ang cervical bones mga kanans or sa ato ang tangkugo. So kung bisan kinsa lang ang imo ang ipahilot ana mga kanans na tendency na imbis na ma-align, ma-dislocate na hinoon, masamot na hinoon siya kaipit. Mm-hmm. So, may interest kung samot siya kaipit, mas nag-worse yung condition niya.
0: Mm-hmm.
1: So, mas i-prefer ko no, dapat yung license na mga therapist ang ipamasadya ng mga kanans kay para ma-plaster gid siya.
0: Okay.
1: And then, haplasan po dahil siya o nans liniment oil para maundang yung mga pamamaga sa mga nerves niya o sa iyang mga bone muscles, mga kanans. Pati yung sa iyang mga smooth muscles, mga kanans. Kaya when that time na magkaroon siya ng mga pamamaga, muna siya na makakause din siya og inflammation or mangalay na din na ang mga nerves niya. Then muna siya, yung pasyente, maka-experience siya, puy-puy, hawoy din, maglabad ang iyahang ulo, mga kanans. So haplasa na siya, og nans, liniment oil. Then every morning, mag-start din siya og breast walking exercise or walking exercise lang muna. Kailalo na nagkaroon siya ng sinus bradycardia, mga kanans. Medyo luya ang iyang kasing-kasing, mga kanans. So,
0: ang proper nga pag-inom lang to nun, okay? Muraga, sugod na daw siya inom, pero ang problema is, dili siya kabaloon saon. So, again,
1: ang pag-inuan ni mga kanans no, sa naing mga problema sa mga sinus bradycardia, mga kanans, I recommend one capsule it 3 times a day ang pag-inom.
0: After or before before meal though?
1: Kung walay problema ang iyong sugar, pwede na siya after meals, mga kanans. And then,
0: pabuntas yung sugar before meal. Okay.
1: And then mga kanans, mas nindot na mga pagkaon po sa imuha, yung mga pagkaon rich in omega 3. Kaya yung mga pagkaon rich in omega 3. Ang halimbawa ni mga kanans no, halimbawa katong mga liso-liso na mga gagmay. Halimbawa yung mga flax seeds, mga chia seeds, nindot po na siya. Then of course yung ano, yung fish oil, nindot po siya, mga kanans. Kay rich in omega 3, good for the heart po na siya, mga kanans.
0: Ayan. Igalawa naman tayong oras sa atong Health Education program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagidok.
1: Namura, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustine, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya pero naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria malaria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang Nan's Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nan's Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nan's Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nan's Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nan's Million Bonanza Season 7.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:54.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa. ang mo inat-inat sa inyong si Mon. Malong the Great. Karon, ani-ana ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw ka ninjong tira. Yan na siyang kurimaw. Welcome to Subdress Programa, Kurimaw Balong Daguri. Yan, kumusta? Kumusta? Og mainang otlan ta. Karo-adlawa na amos kakbiskay kakondisyon. Sa panlawas adlaw karo Merkulas. June 24, 2026. Amo sina. Ah, amo na mga gurimaw. Oy, atong tigmo 1,500. 500.

1500 megalawasya ay pulos kon wako. Wapong ko'y pulos kon wasya. Amo na siya mga silingan ato ang tigmo. Pabuta sa batong giandam karadlawa nga. Nasa jod ba kamo? O na ligaw-ligaw. Kangi. Siyete. Ah, siyete. Pabuta may galang doha. Para makompleto mo ha. Magsugod at adres ito ang pagpanaguban.

tayo, jump sa ligaw. Dari sa tuwang pagpataguban mo. Walay bandi. Ngilo na gayo ni bandi.

wakay pulos kong wako, wapong ko'y pulos kong wakag tubaglong kay siya og ako usara. Rick Numulas, ha, Rick Salomon, ang kadalso ng mabinay. Bisa kung saan ni magbalibali. Ag lawas sa tao nga hubo og sininda or sa puta. Walay pulos, pulos. Ako wala kay pulos Eric. Nang si Katuna Street, Cebu City. Tapos naman dyan si Katuna Street, Cebu Eric. Ha? Og di abiyod. Sapot sininda og lawas sa tao. Okay, kaysa lang Eric. Ha, kaysa lang ilabay ha. Dayon, tubag sa imong tigmo kaysa amin. Lito ng Balamban, Piyoto. Uwa ay pagyapon mga gurmaw. Dayon, no, tubag sa imong tigmo kay Lito ng Balamban. Ito mo ba sa brand nila sa

Long, may lami iinom, Long, kung wala po ay lami iinom, kung wala siya. O undo ni Long, balye ni Long, oy undo, ah, Long, balye. Apilyedo din muna ang lugar na balye.

Kay Silhig na Long, ha? Lito ng Balamban. Kumusta man diya Lito? Og di abriod. Papas Long, nag-inom na. Why lami inom kung wala ko? Wa po inom kung wala siya. Undo Long Balye. Sige, inom diya. Ha? Undo. Tagay niya doon. Naginagong ako rin eh. Muman ha. Long, tubag sa imong tigmog kay Kabaw nga gidaruhan.

Ponsa, Balamban, Atubag, Analong Barkada, Analong Juvan, Baliega, Balie, Pio Do, Wap Agabo, Imo Anino, Loretex, Batang Lumbangan, Yawa, Loretex, Ang Batang Lumbangan, Lain Pang Atubag, Naring Camonias from San Carlos City, Negros Occidental. Ang tubag, Sir Kedua. Ang kamataog doa kakamot maunang magtambaya yung Piyuto. Wap, agya po. Sa good afternoon, Sir, from San Carlos City, Negros Occidental. Doro Camonias, akong tagan, Sir. Haligis sa balay og tuko. O tuko daw. O galigis balay o. Dayon sapatos og medyas, Loretex ng lumbangan. Ayan. Og tubaglog sapatos wala og doo, way pulos kon pulos wala. Way pulos kon puros doo. Felix nang Amlan Negros. Kumusta di Alex? Amlan Negros Oriental. Long ilong na long.

0: Okay, direkta may gala sa unang Pasiaw. Gikan daw kang Tunyo may gala sa Bohol.
1: Kanang bayhin? Oh, kining bilahan sa tao ba?
0: Ano man?
1: Murag manggang hilaw, no?
0: Ano yung mulang ipakasama sa manggang hilaw ang bilahan ba?
1: Alangan, kikuan man.
0: Uso man?
1: Bisag aslong kay kaunon.
0: Murag yung manggang hilaw. Bisag aslong kaunon.

Lang tubag way pulos kon ang tao kon walay kwarta. Way pulos ang kwarta kon dili trabahoan. O Felix nang Amla Negros. Yan. Dayon na ang tubag long kay kinabuhi sa or kinabuhi na idroy ng Cebu. Computer. Wap agya po ang droy. Og 925. Usong niya mo yung number ni mo long? 965. Okay. Atong number may gala. 0952. 0952-558-7965. Oh, kwa, 0952-558. 538 day. 0952. Oh, mani ha. 0952-538-7965. Ako usbon, kuha ninyo ito number kay uban o pagkuha. 0952-538-7965. Kanga. Oh, muna.

0: akong tubag kalayo og lutoong pagkaon na long. Edgardo Otarra sa Bohol. Yo, tur. Wap, age po. Dayon, ang tubag galaras og kahoy. O gamit ang gabas ng mano-mano. Imo ako, Benedicto Pina. East Balabag, Valencia. Negros Oriental. Yan. Og ang tubag... Lawas sa tao nga hubo o sininda o sapot. Way pulos. Eric Highway, si Katuna. O ayan noon mapuslan o maghubo. Ah, Eric. Ayan noon mapuslan o maghubo na. Mga na sapot. Og ako tumaglog kay banda o asawa. Mimi Abirosa. Porok Maya. Sityo. Tukmo. Barangay Uwak. Ang tubag sa imong tibulog kay Salamin or Samin. Inday, nag Medellin Cebu. Uy, kumusta Deday? Sa may Medellin Cebu. Tubag kay Water Lily Ben ng Valencia Negros Oriental. Kumusta mga taga? Valencia Negros Oriental. Ako tubag kay Epoxy o Ben ng Valencia Negros Gapon. Lain pang tubag kay tindahan o customer El ng Lumbangan. Way customer, way kawatan. Ni kawatan. Og lain pang tubag. Okay, kola. Oh, sad guy, Sylvie Adjustable or Katala Balong. Lot Gardo. Dila Victoria, taga si Katuna Street. Cebu City, Barangay Dayas. Kumusta mo diha? Oh, si Katuna Street, Gapon, pero taga Dayas, Barangay. At tubag, Kuya Kai, Manobila, og Break. El Nang. Ani. Butong Manisya. Ang akong tubag ang nag-imong tigmolong kay Anino o Nikon Helbuena, Santa Fe Bantayan, Pio Tur. Wap, agabon. Ag, ang akong tubag ang nag-imong tigmolong kay Kambal, Nikon Helbuena, Santa Fe Bantayan, Pio Tur. Ag, ang tubag lang kay Kadula na og Pikul. Buol. Sa Pikul Buol. Baby ng Secure. Oy, mga taga Secure, mga 17 na amal niya. Ha? 17 na amal niya ni Ate Arlene. Og ang taga si Muntik Mokay Balong kay Bisti na kay Y. Puloskon. Wako, wapoy po sa Bisti si Inday ni. Medellin Cebu. Ibo niya ihatag sa kanang mga Bisti. Wako niya. Dayon, law ang tubag na Muntik Mokay kay Huna-Huna. Or Otok Silso Alcantara Cebu. Piotr. Wapag-Yapon. Silhig Ogdaspan. Piotr. Wap, agi hapon. Og magdayon from Loritex ng Lumbangan. Ayan. Dahil pang tubag. Akong tubaglong. Positive og negative. Sa kuryente. Wa ay pagyapon mga kurima. Wa pagyapon mau. Og direta may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang iboy may galas Buhol.
1: Kanang bayhin. Oh, palita akong helmet, baby. Wa makoy kwarta eh.
0: Pila mo ng helmet ni mo di ay? Kapila tong helmet ni mo?
1: 20 mil.
0: Ah, mahala mo ng helmet ta. Muran magmotor.
1: Ay, lahi man itong helmet ba kay unique man kayo.
0: O, gayon sa pagka-unique, anong helmet ha?
1: Kwan, helmet niya, nanay sa mirror sa helmet.
0: Ay, Nanak ko ni sa mirror o na mo, na? Bidi-delibira, tanami. Istinga na ito na. Helmet ka nanay sa mirror na.

Ang agkong tubag ana balong kay magdiayon. Oh, magdiayon og magkatiayon. Tigaway magtiaway man. Agkong tubag. Long anang imuang. Digmo. Ang tubag ana balong kay itlog na lo. Itlog sa tao lo. Oh, pupoy daw may gala si Kihor. Oh, kumusta man niya si Kihor poy? Ha? Maglaag rin media karong si Vintin daw. Hello. July. May July 17 is Friday. Akong tubag. Long ano imong atig mo kay pedal sa bisikleta or bike. O gikan daw kay Lin sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Ngayon, ang akong tubag analong sa imuhang tigmo. Okay, tubag ana kay Dunggan. Dalunggan. Og akong tubag balong sa imuhang digmo. Ang tubag ana kay Kalamay. Kay isa ko manang bagol. Og wang isa way kalamay, og wang isa waga puy kalamay. Imutang na itong plastic na transparent. Kalamay gapon. Okay, atong ikaduang ligaw-ligaw may gala. Quatro. Number four. Quatro o niya pabuta ang duha. Para ma kompleto. Yan. Para ma-plito ba, no? Aga akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay Arius. Wap agapon. Di apayod. Akong tubag. Balong kay. Oho. Okay, tubag na kulong sa imuang tigmo. Ligid og interior. Pyoto. Wap agapon. Wap agapon mga saligan og balong ang ahong tubag. Ahog yan. Ang ahong tubag. Ano yung tigmo balong kay bullpen og papel. Ikan daw kang Julius Buhol. Banturag ahog.

tubag. Tubag na kulong sa imuhang tigmo. Are-are. Okay, akong tubag kay Halayan. Gikan daw kang sukur. Sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Dayon akong tubaglong. Sa imuhang digmo. Ang tubag anak kay si Guerrillo og Lighter. Pew to. Pag-ingyapon. Yapa, balong eyeglasses na. Oh, gikan daw kang Inday sa Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Og ang akong tubag, jealousy. Ang jealousy og frame. Gikan daw kang Ondo sa Buho. Matay ka ng jealousy ba? Og wa kay wag kay window grill anak dali na ginasudlan ay igora pang ligwatan lugit rin katapat na lugit rin katapat na ding og balong akong tubag anang imong digmo kay nilkader og koko piyotor Magdiayon! Piyotor! Wapagin Japon, masaligan! Og dirita may galas, lain pang pasiaw. Iboy sa Bohol. Kantos nikla may gala nga Bulanon or Bisadya. Biyantos Manila, nagpahilpir na po. Yang amo nga sinre, mamaya tikla, magkatay ka ng limang manok, tapos yung paa, bigay mo sa aso ha. Yes, sir. O niya, lahi ba ang paa sa ato? Kay paa katumang tay ba yan? O, ang paa sa Tagalog katumang tumoy. O, diyang naihaw na. Uy, saan yung mga hita? Ingong bitok ka, sir, nga ang mga paa ihatag sa iro. Yung paa man sabi ko. Sabi ko hindi sinabi yung hita. Ang paa sa amo, sir, kanamang yung hita. May kabahog. Kabahog amahong eh.

Okay, tumaglog na ko anang imong tigmo. Kay. Nara. Ang tubag anak long kay. Sapatos. Yutur. Wap agibon. Okay, balong tubag kay liston og sapatos. May sapatos nga way liston. Namuksamok lang liston, matumba, minigdag. Kamod ka pa. Bala og pusil. At totos mabinay. Computer. Wap agapon ba eh? Wap agapon. Akong tubag. Balong sa imo ang tigmo. Gunting og sudlay. Computer. Wah, pagigyap. Ah, wah, pagigyap po yung naka. Ah, sakto og tubag mga kurimaw. Ang tubag long kay lobi og kudkuran. Gikan daw kang atutos tanhay. Kumusta mga taga tanhay? Ang kang Sir Jubal Manso. Kumusta naman ka, dear sir? Kumusta naman ka, sir? Kumusta na ka, sir? Balong ang ako ang atubag ang imuang tigmo kay positive o negative sa kuryente. Computer.

lang na sayod back mo. Nasayod ba mo mga silingan? Human brain. Kining utok na to ba? Hapit kaya po nila puros tubig, no? Ang utok din na to, may gala or human brain is 80% water.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
2: Ang akong pulit akong lihipo, ningkiyos na alibyuhan siya, ningkiyos sa gamay, ningkiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ninggawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamutin mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako
3: ko. Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
4: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

daing asa Bohol. Kadtos tikla may gala nga asawa ni Balo nga halap-halap kay wag gamit og nas eye drops. Gi-charge ang cellphone ni Balo niya gitingog. No, iyang gitanaw giibot gidagan niya tukong Balo. Oh, karon sapna nagid ka. Sapna nagid ka. Ay sapna. Oh, kisang ka panawag o si Alma o Alma daw siya. Oo, Alma o, klaro Alma o. Aba diya, halap lang agi mo da. Siya halap. Ay, Alma nga, alarm na. Oh, alarm na. Kisa ko ng Alma, hago na. Bawag ilok, di agad. Balag, mamatay sa linog. Di lang mga mamatay sa ka. Ha? Balag, mamatay sa linog. Di lang katapad o bawag ilok. Oh, katong habal-habal daw driver may galang. Bawag nag-ilok. Ang ipagamit.

0: gidangat ninyo. Bawa nag-ilok. Atol pa yun. Okay, padayon. Tumigil na din sa ito ang pagpatagawaan. Balong akong tubag anang imuhang digmo. Mm. Ang tubag ana longkay bagol sa kalamay. Piotr. Uwa, pag-iad niya po. Piotr. Long bitsin o gasin. Ako masugot raman kong bisin rehong ibitsin. Ay, si bisin ibitsin. Ako sugot ra asin akong ibitsin. Sugot raman kong bitsin akong iasin. Akong tumaglong. Anang digmo ni mo kay suga og switch. O gikan daw kang Baldemar sa buhon. Kumusta man niya? Baldemar. Katapos ang ibilin number one. Wanto yung oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: 100. Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Hoofy Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Rosely Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit. Parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, cervix care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud kay akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
11: Thank you po.
10: Thank you.
12: Labay special nga okasyon, una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
4: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon eh.
5: Up-up, katol-katol.
4: Ug fungi.
5: Mag Dr. Fungi na.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
6: Hard Mama.
7: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag Hard Mama. Extreme na.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
8: Pure energy.
7: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
8: Gold! Pure energy.
7: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
8: Gold
7: na. Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Plus.
9: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas, galang din. Ako ba't yung kakapoy? Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalitin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
7: Kamusap, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
13: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
14: Hoy, Choy! Ayaw in town, irga na ang mga langgam dia, Choy!
15: Oh, kay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irganon, Choy.
14: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.
15: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan. May lang ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
16: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
17: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga soking tigpaminaw madako pod siya tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga soking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga soking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone no unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga soking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga soking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga soking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga soking tigpaminaw mana nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang pagkumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape at bag-o na tong produkto mga soking tigpaminaw nga madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika og parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyon traditional nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun
5: ididok og base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na ginatong gipaabot, available na ron sa market,
6: okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Uy, Jai, unsa man ang imong gisulod sa sako?
9: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
8: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita ug mga basura sa sapak? Kaya makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang hitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa o mga suba.
9: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
8: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
9: Sige, Jai. Salamat sa imong tambag. Sugod ka ron, ako na lang himuon.
10: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
11: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, 3.
12: Fantastic na hapon!
13: Inubanan sa mga manindot ng music.
12: Manindot ng music.
13: It's hapon-tastic!

0: usa.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa ba isa oi text 500.
1: So unsa may field day sa imong bana day ma'am? Sa
0: kuan yung sakit ihan murag ni muminaw ba og makatuman bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
1: So wala pa di siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na nambewan gyud ni ang kuan, may kisi. Itribayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Itribayo. Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Itribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Itribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Itribayo. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akong tulog habang ang D3 Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang D3 Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte, gita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos na tubo na, nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ang tao.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika.
6: Kung kamo masulubon, tungod, kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand.
9: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia. Titi Bukinon. Salamat sa Nance Capsule Servicare of UED kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan giyod ako si Pambati. Sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless.

0: testimonya sa Who Wonder Herbal Oil.
1: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang tao siya. Manakasaalsa na niya. Kaya ako makalakaw. Hindi siya. Muna siya na magbahog yung baboy. At ang mong tangkal ito. Basta siya ko itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makaw. Hindi, mahalas sayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, lihok naman siya. Tipo, gid ang haplas ng Wonder Oil.
0: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment, pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sagit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa putin. Oo, kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na nag-serve na ako sa Nans Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay umuinom kong kape, murag pati unay na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
14: Okay,
13: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
15: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Isa'y pangani mo, Nay?
18: Lucy Sardimio.
17: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
18: Matoong.
17: Bila edad ni mo?
18: 78.
17: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
18: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
17: Ang imong bana.
18: Oo.
17: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
18: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
17: Nang hubag?
18: Oo. Di naman siya ko, bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Okay, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya niya. Di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga, iyang
17: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
18: Noong hubag, tsugma ayun.
17: Nahubag tanang
18: ikan sa napanapang. Kaming inuho, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
17: Punuan sa paa?
18: Oo. Nakapati kami sa radyo nga, naaday, kalang amigos ko, pe. Siya na yun, sulayan na to. Dito nga, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
17: Ya, karon, okay na yung ba na?
18: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw, apan magsungkod-sungkod pa hinoon, apan dili
17: pa. Kailan na idadad to?
18: Kuan, 79.
17: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
18: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos kopi mo'y nakaayos sa iya.
17: Amigos kopi, Regi, no?
19: Sadaka salamat, mga idol.
20: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
21: Agunar makakita in Redoso. Kagagarangan usamang siyete. Dutanan akong nagamit. Ano yung akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Di nasakit akong puso-un. Di nasakit akong kilid. Naayuan yung kuwani nga produkto.
20: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
22: May special na okasyon? Napakay tao nga gusto ni mong malipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Bethwel Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Fantastic na hapon!
3: Inubanan sa mga manlindot ng music.
2: It's Hapon-tastic!

0: music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 plus 1!
6: 2!
5: 2 plus 2!
6: 4!
5: 4 plus 4!
6: 8!
5: 8 plus 8!
6: 16!
5: 5 plus 4!
6: 9!
5: 5 plus 5!
6: 10!
3: Isa ka sa shay lang, kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Dula ko'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Vitribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Vitribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din sa taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil kay ang akong gibati. Mangulngol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko sakit aluway sa Ginoo maura ni. Salamat kayo Ma'am Arlene.
0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.

0: Tisti munja, se ki biktivo, sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle, sila Torica, naguhoy sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako ang amo ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ako imanubo, dali ako kaya imangitlog ang hilangan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang pato nga. Magwala pa pala niya tigi sa kabulan ang ito pa. Eh, namang pangtuhakon, kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
2: So, produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
1: Oo, kung di kayo
0: kausapan, dinang
1: among mga
0: ayukan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa M's Flower Shop.
6: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2900.

This is Amapola Broadcasting System.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Sabon beauty soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Sabon, tinuod ni.
3: Puti ani mo oy, nadamguhan ta ka. IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
6: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
5: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
6: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink. Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: William Anfuni. Okay. Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines. Yes. Mm-hmm. And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
10: Yes.
9: Mayog yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
11: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Masyadong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
13: Saan ko mangihi? Kailangan ko kidney stone. Laki ko, ang piyokin ko kukot. Ako kong mga tambal ba? Karoon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na po, ang murag mga bato siguro to.
14: Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
13: O karoon, ako sa mangihi. Hayaan ako pong mangihi.
10: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
17: Oh la la,

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatia. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga pena ta!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan, kupira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I.

0: Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanan, Idol Abay Rain. Atong idol nga gwapo diya sa Tayasan. Mayong gabi mga ka-storage sa Tayasan. Idol Abay, kamusta naman itong Yemi Ami diya, Idol Abay? Yan sa tanan-tanan nga naminaw pa lang ang nagtanaw sa live ngayong gabi. Sa mga nanay o tatay nga tigpaminawan karon, mayong gabi ninyong tanayin. Asapod sa mga taga-Tayasan, ha? Mga taga-Tayasan, John Kiven, no? Itagasa mo ni FMR or MRGB. Ha? MRGB diha sa Kanlaon mayong gabi. MRGB diha sa Bayawan, Wanibus Doy. Yes, diha po sa mga taga-Bais nga naminaw karon mayong gabi or sa tanan na lang nga taga-Negros Oriental o taga-Negros Occidental diha dapita sa may San Carlos. Yes, ayong gabi inyong tanan mga palangga. Asapod sa mga naminaw, diri dapita ni Idol Ricky sa Giant. Ricky na, Giant pa. Mayong gabi isa tanan. Yes, Amigos Coffee mga palangga. Uban yung atong Amigos Capsule. Unsa pa inyong gipaabot mga palangga, ha? Diyara ang mga nakagamit sa atong Amigos Capsule.
1: Kuya Angel, mayong hapon.
2: Yes, mayong hapon, sir.
1: Ay, kuya. Kuya Angel, si may kuya ka, lagad mo ni hapon, ha?
2: Sir, naalantay pangutana gamay, sir, ha? Kay naamagoy na nagpindot na ako nga usa ka sa nakagamit sa itong Amigos Capsule, sir.
1: Okay, so ipapangutana ako nga kung siya may napigtar sa Amigos Capsule nga ako nagamit, ha? Kung may siguro ako nasabot siya ni Kuya Angel.
2: Para sir, mangita mi ang mga yung misimuhang pagpamatuod kung epektibo ba itong Amigos Capsule. Pero by the way, sir, ang kisa ito yun ay tinudanay na itong pangalan, sir, o taga-asa ito, sir?
1: Si Juan, si Arwel Sergisi, sir, sa Civic Humidilin na ta mag-duty matag-anlaw ng tanan. O matagabi po, dapat ay programas 91.7 Bino Radio, programang Night Patrol.
2: Okay. Pero well, so, busy, no? Loud and clear. And then,
1: yes, sir. Live, okay.
2: Live na live sa daron niya sa mga radio, sir, busy. Naalay nagkuan ako, sir, busy. Nahinahatag na ako o pindot na sa kono kakaroon nga nakatilaw sa Amigos Capsule.
1: Maybe. Huwag kanindot, good sir. Kanaging unay mo, bisag di pa ka mga ko, ipaambit niyo mo kung unsa kanindot ang Amigos Coffee Capsule. Kaya muna ako gamit panahon sa kong pag-duty sa Cebico o sa pag-duty po na ako sa programa ako sa 91.7. Net Patrol muna ako nga pikon. Kondisyon kayo, lahotay mga buntag. Muragwa ko eh, pamati, kakabugat sa kong lawas. Basta magkapiko o Amigo Amigos Capsule, sir, Kuya Angel.
2: Mga tanan ko, Sir Ruel, mga pila na ka-blister pack or pila na ka kabuok imong na-inom na nga Amigos Capsule.
1: Pag-upa ko naka-inom kay Dripli, kumandogay ko yun nga gusto ko mutik siguro mga tuwis ako pag ko nagsugod o ginom pero nakita na ko matiktar sa nindot kaya yun ang Amigos Capsule kay mawagtang pang imo nga kapoy ikay magbuot kun mo liho ka ba sir sa akong experience ikay mo liho ikay magbuot sing kungalingon kun natog sa kanali ka makatog ha so kun gusto ka nga mo pahaway dino tayo maminsar murag nagpaabos kabuntagon nga manindo dako nga
2: dako experience siya, ayan eh sir well dako siya tambang sa mga nanay ug tatay kanang dugay
1: yes makatog. Of course tinuod na sa mga tatay ug nanay dako gay na labi pa ni adtong ganahan panos gabi eh kanang magnaandan ba ha? Kanang gingon na lambtik panos gabi ito suway ninyo ni ha wala akong gusto ko mabati daghan ako agato ng tanan nga panuway mo ani kay para nako nindot gyud ayo ang atong kinabuhi kun maginom ka kanunay.
2: Ano tanda sa ko, sir? Pila edad na ito, sir? Pila edad na ito, sir?
1: Running to 58, sir. Nako, sa kumpleto.
2: So, sa experience ni mo, sa 58 years old, gatong wala pa ka nag-Amigos Capsule o sa nag-Amigos Capsule sa diferensya ni Manoy.
1: Ako yung kaya diferensya ko para nako. Sa kong 58, ha? Si Manang mag-uan pa, ha? Magtayan pa mag-abi kay kursunada man si Manoy. akong gengon si Rangel sa mga minaw na karon landscapes panaw sa gabi mo ya akong pasuwayan nga nila ang akong na experience hinaot pausab nga mo sa ilang ma feel silang tag sa pagtig sa Amigos Capsule ha
2: okay na proban gyud sir na proban gyud ha
1: Daghan na daw ga nasuwayan na mga atong consumer din sa Lungsos Medellin o sa din atong amigo kayo si Dudong Calabisillas o sa nabumatoon niya na nga Lamb 6 para sa gabi ikon makatip sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mas maigi na nga idungan tala sir ka na klasis mga gabi nga magapayo sa mga lawak.
2: Sir Ruel, kumbo din na, kombinasyon na.
1: Yes,
2: Amigos Coffee o Amigos Capsule.
1: Ganindota yun, ha? Huwag nga, ako'y pasalig na, ha? Hagito na ko, atong naminaw ka naman nga panaway mo, suway ninyo, ha? Kung ano si resulta, nga ko ng pagana nga, pamatunan nga ako ang Amigos Capsule o ang Amigos Coffee.
2: Ah, sige, nagay kayo salamat sa Rowan, ha?
1: Okay. Thank you so much, Angel. Salamat kayo, Kuya Angel.
0: Yes, nagay salamat, Sir Wal. Atong tag-testimonya diyan, no? Sa atong Amigos Capsule. So, sa paigi paabot alang sa tanan na Amigos Capsule, mga palangga, ha? Nag-una na, naginanghinay nagkamang sa Negros Oriental. Ang atong Amigos Capsule, no, sa tanan nga naminaw, adto lang sa mga suking butikag tindahan, palangga. Adtoan yung mga butikag pharmacy nga duol sa inyong lugar, pangutana mo Amigos Products, ha? Amigos Beauty and Wellness nga products na rin atong Amigos Capsule, na rin sa rin atong Amigos Coffee, mga palangga, ha? Duha atong produkto, Amigos Coffee and Amigos Capsule.

0: Ya, sarita sa laing testimonya sa ito ang Amigos Capsule, mga palangga. Go!
1: Good morning!
2: Yes, good morning, ma'am. Isa ka ito'y pangalan na ito, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, may mong paggamit, ma'am? Bibalitan ako, bibatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sorry, kay last December gyud ni nako, sir. Nako panggipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir. Nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan nako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang di apuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amis pod nako, sir Angel, no?
2: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad, yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
2: or na. Usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
2: So, karon, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha po na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pong maka ang ubat po nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung na premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po ngali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna karon nag monthly na, sir. 3 months na nako nga nag normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal karon pag inom, yes, imong Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad nimo?
1: 49 ako, sir. So maubito to nga.
2: 49. So angay naging magminopausal, no?
1: Oo, sir. Nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako. Kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mangyod siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try gyod ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
2: Okay, na sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuan na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta, maka, kuan na. Modagayday na sa ang sapa.
1: Sir, dako ang kuan sir no na experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya sir, kanang feel na ako pura naman bagong dalaga ani wala po na po ang na-experience sir.
2: So mura nagbagong dalaga, so kuan na kaning sa ato
1: mudagay pa mudagay na yun sir.
2: So dagay day na dili na kuan dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadung sa time kadung wala pa naguan sir, kadung napakoy di pa mati na kadung lumbar pain na ako sir, mabalibad jud ko sir kay kapoy man unya bali na jud ba yang sakita jud unya ko ano dry jud siya sir, honestly dry jud siya,
2: dry jud siya. So karon nga naka-amigos capsule ma'am, nibalik og kuan dagay day.
1: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya lubricant food sir, honestly lang sa katong
2: nag-print
1: yung sir ba. I-try lang gid nila sir
2: dila
1: ang kanang
2: dili lang ta nang dagay day kay ari lang ta sa word nga lubricant.
1: Yes sir.
2: Sa mga minsa ang say advice mo sa mga o say advice mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
1: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadtugaling mga edad-edara na nga pareha pud nako nga nagidad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magpawala og paglaom. I-try lang gid labi na gani nag on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gid ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan gid ta kay sa ako ada ko kay kog pagtuo nga nag menopause na gid ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang Bisayaan so, ng ang Bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun sir, kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita gid anak sir, grabe gid ka sakit.
2: Okay, so, daghan kayo salamat Ma'am Melissa, tag-asa ganita Ma'am Melissa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
2: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes sir.
2: Daghan kayo salamat ma'am.
1: Daghan po kayo salamat Sir Angel.
0: Yes, dagang-dagang salamat Ma'am Melissa diya sa Arpili Balamban. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw unsa pay gipaabot ha. Asa mo dapita naminaw karon? Ay namog langay-langay mga palangga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha sa inyong dapit para makapalit na og Amigos Capsule ha. Amigos Capsule ta mga palangga ang usa sa tong mga produkto ha nga gidalit sa Amigos Beauty Annualness. Yes, naganang nangotana asa mapalit ang Amigos Capsule. Ang atong Amigos Capsule mapalit sa mga butika o pharmacy. Kung asa mapalit ang atong Amigos Cough. Idol Ricky the Giant, ingon sa Idol Ricky, ganahan kay kuan ang Amigos Capsule ko Angel V. Padungga ko nukog lalaki nga testimonya ko Angel para mubirada sad ko ano. Balik-balik ini sa Idol Ricky. Ina na magud gahin ganina. Isa oh ma oba. Sa taralit sa nga palangga, no? Di tamag langan-langan. Lahusta o abanti ta sa unahan mga palangga. Wanay gingo na basta kape ka ni Hisgutan, isa lang ang kape ng bayan. Mauna nga itong Amigos Coffee niya kung kapsula Hisgutan, isa lang ang kapsul ng bayan. Mauna nga itong Amigos Capsule. So sa wala pa nakatry, try nyo na ang Amigos Capsule. Aduna ka na yung vitamin C. Halos tanang epektibo nga ingredients na diha sa tong Amigos Capsule. Try nyo mga palangga, di ba makaana mo? Wow! Sana all!
2: Nako! Giubo ko pagkadungog na ko si Buntingo ko ay!
3: maglisot man dyan kung labok o hindi ko kita eskasada.
2: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labide?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat na ng amigos ko. Kay 1 year na kong gamit, kanarad yun akong bigamit. Wala dyan ko'y tambal dito, mar kanarad yung amigos.
2: O saan ang katuig ka na gamit o amigos coffee?
3: Oo, saan ang katuig? Nga, sa katuig kape, nga, maura dyan na akong gamit. Wala dyan ko'y tambal. Nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
2: Anya, kamusta man itong mga... Katagod, katong mga sakit ni mo, sa ito mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
3: Wana, wana. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
2: Pilaga ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
3: 400.
2: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong ko anong bag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang niyaging, katong niyaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
3: Oh, ato pizza dos.
2: Oo. Uh-huh. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
3: Oo, anta lang,
2: may daw yung mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha? Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
3: Hilongos Liti.
2: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya?
3: Oh, katong din ako kabakot, nagkurog-kurog ng pil, din ako katindog.
2: Okay.
3: Nga ka ng hangwiter sa una, arang dakua.
2: Okay.
3: Nga ka ng didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nagroon ako ato kay abin ako, paon ako sa Ginoo ato kay wana na. Surrender na ko. Nga. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion FM. Nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod ginom ato. Last year, August 24.
2: August 24, 2024.
3: Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog, nga, kanang ang witir, gamay na, nga, tauna ko, magsige ko kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
2: hello.
3: Kaya bang sakit ako ang balakang bitang murag na ay ka ng UTI?
2: Ano ka UTI? Abrapil?
3: Oo, kaya bang sigil pang nyo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway na inigawat, magdugo dahil yun. Mga kanalading binukanuka ko gagway ba? Katul.
2: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
3: Naulian na sa amigos.
2: Pila edad ni mo?
3: 56.
2: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan ko na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman akong... tanan lawas upin na wala na ko mag ada pang dili na magmulmul akong tiil, dili na magkurog-kurog akong tiil, kanang uji na laman kung kakurusas o na kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba mulmul akong tiil nga. Pagkatungal sa amigos naulian ko kanang di makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Oh, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
2: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po, na wapo.
3: Oh, mawag yun akong nakatabang ako ag amigos kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na lagluwa, wala na. Wala na yun ka nang isa katong pagbagyong tino dire di huba ko gayo amigos ro amigos ro may painom sang bana kalong sa Dios iniglua na ko prima wala may dugo
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
3: ganto. Wala na, naulian na din. At kung pagbaging tino, nito ka na gano'ng sakit. Amigos na may nakauli, wa man dyan ko inyong ginaginom. Tambal na lain, amigos na dyan. Dito ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o kanang kada adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. O nga may kwata, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
2: So, pwede na magpalit o sasisasi, no?
3: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos. Wadi ko undang-undang. Hantag garon.
2: Is that straight or yun?
3: Oo. Oh. Oh, na lang din ay akong gisaligan. Ay, ang butain ang kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
2: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Hmm. Niyato ang gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Sa nang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
2: Mahib, o. Oh.
3: Nagkuha ko sa akong premyo bugas.
2: Ang nakanindot sa dato na naibibiyano kay imong sugar gikan sa 400 na pin, na normal na karon.
3: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
2: Okay. Ya, bago pa dyan tapuan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
3: Oo. Oh, nagpa-sugar po itong... Di man ko nang bago, kaya pirmi man ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya mahadlok magkukuog ka ng...
2: So, kung nakay pa rin may Every three months,
3: magpa-sugar ko.
2: Okay, yun niya. Wala na, normal lang yun.
3: Oh, normal na akong sugar niya.
2: O niya, ang imong...
3: Di na katong, kayo makita.
2: Katong ingon ni mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
3: Na, grabe, mura na yun ang magbagong ninyo.
2: Nga naman, gani. Nga naman, bi.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tinuod gini ito ingon ni Idol na hipagka December nga ingon siya mammals na kuno kayo ka.
2: Isulog buta pa niya. Isulog pa niya na ina. Kuya, dilang putoy, dilang ang amigos, man dyan nakaluwas na ho. Tanan, kuya. Kuya, ang dyan ang amigos, dyan nakaluwas na ho. Munang, munang dilig dyan. Undangan, iskat sa akong pares. Eh, kanalagin dyan ko pirme.
1: Lagi din, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
2: Ay, thank you kayo.
1: Pakapinan pag inatuog. Pakapinan natugtunga sa sakong buga sumay.
2: Wow, thank you kaya yung drama. Maunag din ay, pinakanindak nga, nadawat ng pulas kuhan.
1: Pakapinan sa natug kuhan, pakapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
2: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyoy kanang mura. Pagkampanan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw. Pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik. Gintanan kanang mabaskog ka. Then, mura bag ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman ako paglaong sauna kanaluwat man ko sa Amigos man ako pagpasalamat sa Amigos Kope.
1: Okay nga nagay kayo salamat na kayo parang kahilak ko sa Gunimo eh.
2: Ang angkay na ko ano kayo lalipay manggugo tayo
1: lalipay dyan kayo.
2: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Junil ha. Kato pa kanahon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagitan, sige, buta may pangita diri. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit ni upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuluray inyo. Okay, tuloy na palit yan
1: mo. At isa kayo pangano mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo ha.
2: Salamat kayo kuya.
1: Salamat, mabush.
3: Yes, dagang-dagang salamat na Bibian Labide no diha sa Hilongos. No, alang sa tanan, unsa pa inyong ipaabot mga palangga, wa na tayo kong oras. Kaya ba natag unsa kay piktibo ang atong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Muna ay namog lang ilangay. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha sa inyong dapit mga palangga para maka kuanata para makakutaw nya makapadalundo nata sa maong mga produkto. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.

0: si Lenin Bulanga, si Tangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buto. Mighty C.
0: Ako ay Roseline Bulanga, si Tangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga buti.
3: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghabon, ako ko magpangabi. Ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom ko Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini o nagpatsik up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Dragon Fruit Gold. Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
4: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga, dili ko kalagaw, dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong gihaplas, food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalis sa imong product na nuts o uid o minamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ang drop. Ako ang excited mangod ko, ma'am. Ganit ko ang nakay sabihin ko ng programa nga para kay siya makayo dyan sa food. O kung ba na po na ano si sagit na tipo, ganit ba si Ani kay mag-ayong manglero, hindi tinagod si Anong.

0: panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: sumuş. Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. La size, 50 size.
1: Daghan usab ang nahimong honor students and... Remind capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-focus imong anak
2: Maria Alina Sabel F. Ayon.
3: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
1: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Bio.
1: Ako si Pilika Bugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na nami anak ko nga daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Nagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
0: DTX Coffee Week.
2: Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 60 do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
11: Ola.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
5: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
4: Nagkaay protect ako dok. Iko katulog. Iko ka siya, iko ka tabawa. Iko pani.
5: Sadya na kay ka sa sadya na kay inom ka Dragon Fruit capsule og kape, manindot lagi di mo paminaw.
4: Oh. Salamat ko na imong produkto so dok.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
7: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga sikop paminawa nilang sa radyo.
8: Okay, maimbuntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
9: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa atong lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
8: Okay, salamat kayo nang.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop.

0: Munia sa Wonder Iswalin.
1: Si Wera Santa Mora, Chief Tangan sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa radyo. Ingan ako, Jill, sunray ang Wonder Iswalin kay Hayahay yung Lukan. And dilipon ko ang titik-titik yung Lukan. Wala ko rin kakoy. Kaya amo na isulayan. May itiyan. Sunay lang sa Wonder Iswalin kay Miss Magib ko may kasinatin din sa Wonder Iswalin. Lamig yun ang pamante.
0: Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
2: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Wow! Ako si Nora Suniga, 64, Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul.
4: Mm-hmm.
3: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
4: Yes.
3: Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: Salamat kayo.
3: Tinood yun na.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
10: Star Radio.
9: Basta naka-star, sikat.
11: Oras sa Star Radio, alas 7:25.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap. Katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extra at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ga-DTX, ay mga ga-Dribayo, hello, hello, hello, o saka mahimsogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man na mo itong pagsimbiya karon. Then of course, may pagbamati usab sa to ang mga solid nga mga listeners nga naka-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo og mga paborito nga mga simbiyaan. Usbo na ako sa gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga simbiyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3 Bio.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Diba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Plinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Anyway, ay ganito may mga concern o bangutan na ha. Ay, may kalabutan sa itong mga diskusyon karon. Binagyan itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Ay Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend Herbal Capsule para nga extended ang ligaya, extended ang saya. Anyway, mga higala, ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Hello sa itong mga market vendor din ha. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Kaya kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapit Tan City, uguban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. May tungod aning hypertension. High blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta nimo panahon, pero mitaliwan na ka. Ako, sa akong experience o sa kuani, sa ako ang amahan. Matanon. Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero mitaliwan na. Tungod aning high blood. Bata pa pugo ato, mga pagulukos, mga leedad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan. Tungod aning high blood. No? So, muna major cause sa premature death. So, dili mo taangay pahuway. Pero may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Penting luyas mga anak, no? O mga daddies, mga mommies. So be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. We say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon moy sagad hinungdan aning hypertension. Low

0: and middle income, 46% sa mga adult ano na yung hypertension, wala nakahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, mat kaya nila nga matolerate ba muni delikado ka igod. O kato mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon mawa matolerate muni delikado kayo. Ang uman makurat na lang pa BP, hala kung BP 180 mo BP sir, wala man ko na lipong ma'am, wala pa po yung ibatya, ganang 180 man na. So, kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases, anak. Muna'y delikado kayo. Kay basin, matungnan, no, si Bako Palayo, pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. O niya, naanay ginainom ng mga medication. So, mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga naanay tambal, naanay medication is 42%. Na muna delikado kayo, muna makurat na lang tahala. Si Kuan, si Soanso, si Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Ni Agi pa ganito din, nag-istoryahan na yung di ba? Anya, pagkaugma, anak, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Astilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala yun ka control. Daghan yun ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kaya bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige raman gyapon kaon, sige raman gyapon inom. Monang resulta. Okay rin eh. Naabitaw ko yung maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanas ting kaon mga higala, may mga kumbya na mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon ng kaon na grabe. O katubag yung mga pagkaon nga kuan ba nga? Talagsaon nungod yun po. Gato mga seafoods nga, ah. Grabe mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Oh. Anya, naapoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, na inom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kaya gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Yeah, wala na ipakabana sa paglikay sa bawal. Muna, later on, ang high blood ni grabe. Pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. May lag. Mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema. No? Usamo, makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gin ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga maubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, maubos sa 33%. Ya, karon kita mga higala. Problema ni ang tao, God. Ng pagkabana, baga. Maling galing atong programa, usap po ni sa satul mga higala. Nga mapaabot ang mga pamaagi, mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos, maubos, ubos mga higala ang tendency nga magkahayblan ta. Diba? O kaling atong programa. Number one ni mga higala. Dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan maedukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako yung kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man ka ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man ka maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, good mga higala, katagaan nung tagpansin. Number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa to ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tumbalatian. Kinahanglan tag, o, oh, diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because ang diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong mo inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag-DTX 500 kadaan lang. Oh. Inom ta. Inom ta kadaan lang mga higala. Sa ingaling ka pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag kung sa bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon, ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mangyod, healthy diet mangyod. So kaning pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension, makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes, di ba? So mas maayo nga kadaan law na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy, oh. Eh mas maayo nga mo inom tag supplementation, inom tag supplements nga muhatag na to og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag-MITC, mag D3Bio. Sige ha, mga panggana, sa pinagaduol nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon ng atong mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa itong mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ng DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom ng DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit demo?
3: Ay ako nagagamit kung sa una pa kining GTX copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yun yun sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyerong may akong inumon. Inaamang ko'y kanang liuma ngawot na ko akong kukot. Pagamit na ko ani marag-aral mo na ko pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: GTX 500 mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Ako si Nilita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarguso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kuan ka ng daghan kayong mga replay ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
7: Yung saan mong pag-inom ang kuan, D3 Bio?
6: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw, Diyo ka
6: gano'n? Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na, uyim, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years?
6: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
7: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom mo karon nga gainom ka.
6: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon hapon tug laba nang wala ko kainom anang D3 Bio. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko banig pero sa nagdig na ko og D3 Bio maghapon hapon tug laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
7: So wala mo ginatumaron?
6: Oh, D3 Bio kapi sa buntag. DTS copy me.
7: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka
6: rin. Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kayo na sa lawas.
1: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky.

0: vitamini, mister.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.

0: Diyos kayo.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
2: Pag Mighty C para aron mo.
3: Mag Mighty C kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C ha. By the way, sa panlangita, sir, asa taka-avail? Asa magyut taka-palitan ng Mighty C, oy? GTX 500 D3 Mayo. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Oo. Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan law. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala. Sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis kaayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to. No? Muna yung kape nga, hanap-hanapin mo talaga. Oo. Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee, mura magluya ko. Lahi manggod kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong sintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement ninyo. Ang pagbawas, habwa gina. No, kadto mga di nimo masabtan nga hugaw bitaw. O, labi na giinom kag DTX coffee, DTX 500, kana mga hugaw nimo bitaw nga. Sintabis kumakain ha. Kadi nimo masabtan na asa manigikan, no? Ipagawas gina mga higala. Once nga mapagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Labi na ito may mga high blood, may diabetes, mas labing maay. Mag-maintain sa DTX 500. O mag-maintain sa DTX Coffee kadaanlaw, DTX Premium Coffee. Or either mag-maintain sa D3 Bio. By the way, DI. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahandira nga kuan, usahay ga problema sa ilahang mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata, the same sa mga may edad. O kung naamoy mga lolog-lola dira, may edad na yun. Kasi ka problema mo kay si lolo ga, gawas nga high blood, bungaw-bungaw na. Limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na yun, no? Di nakaila usahay. Masin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga na ay ingana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kana, muna yung pangalan yun ha, ay yung kalimot. D3 Bio. Ana lang. No. Mura yun na yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga nay BCO, D3 Bio. No. At Los Butika. Sa growth sa mga bata, nakuning tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively na ni say good effect sa growth. Tungod kay ang HDL. No, ang good fats known ni siya nga gapa-increase sa production sa growth hormone sa atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na yung good fats. Kigika na siya sa extra virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turn to triggers the more amino acid. So, daghan mga kuan, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins. No? Nga mag-build mga higala, o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala, kining aton D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po gayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Asa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa atong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone plates mga higala sa atong bukog. Naani siya maayong kuan nga effect sa height, oh, kung tabang niya, sa height, sa tubo, sa bata, o magamintin mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala, ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 Bio kada adlaw. Pang-pamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3 Bio. Inga ni kanindot ang D3 Bio. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na gyud kay ipa D3 Bio kada adlaw, no? Kaduha, buntag og hapon sa mga bata, pwede once a day. Sa ato mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 Bio naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Oh, dili ka maglisod aning painom sa bata. Kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga nasa lawas, i-eliminate na. Oh, iyahan ng tanggalon sa D3 Bio. Tugod kay ang D3 Bio na ay monolaurine. It is a natural antimicrobial and antiparasite. No? Talagsaon kayo, no? Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Naas butik. Madami ka doon nangita na itong sabon day. May mga butoy-butoy Spanish skin rashes, skin diseases. Mag DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na, kung naamos dipolog, naamos sa adapitan, pangutan anin nyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, atuan ninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is, try to ask mga higala kung naapa ba sila extend or either DTX Beauty Soap, na? Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo may parmasya di San Antonio. Anyway mo sa ibabay ko higala kay dong oras limited gayo. Mapon maguban-uban nagyapon ta isim nga oras, isim nga sibian. Kung lamang ka sa Urans may panglawas ang ato mga klinika products available sa pinakadol nga butika sa inyo mga lugar. Sa mga mahiligo ng kape o gadong wala pa ka pangape. Ano na? Pangape na ta? Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na plasada kung asa mo na motang karon sa inyo na motangan. And of course, mga sokin tigpaminaw, yan sa inyo ang igala. Di ba? Amang adlaw na ka-Dragon Mill. Amang adlaw usap da sa mga listeners na itong kanunin na kasunod sa itong programa sa nagkadaiyan nilang mga sokin sa bihanan. Higala, igsoon, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbaig ayon mga sokin, tigpaw na huwag pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon ang ato sa mga panglawas, ang ato sa mga produkto mga sokin, tigpaw na sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga mao maayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoon nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang. Nindot kayo nga naman, walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpaminaw tagabi, trabaho nimo kapoy kayo. Ananay tatay pa ala pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Mapalit ninyo na higala sa mga butika adol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartwork Stream coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ay mo kalimot na ini mga busing nato nga gusto gyud nga moinom one cup lamang na one cup lamang sa Heartwork Stream coffee for men. Power up your performance Heartwork no pag ikaw naka Heartwork no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartwork no ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. ni Mrs. no mao na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Heartwork no? Okay so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo ang panit kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena apbon e ringworm do naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usab pud nato mga sokin tik mga ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ha pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tan-aon like kutis artista kanina gyud ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokin tik mga ato produkto mapalit sa nagadayong butika o pormasya Bisaya so Gamidanao ha mao na higala ang pirotantik ayo ang ato usab nga panglawas higala nagkinanglan og minerals no pag wala tay mineral mineral sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan ta og minerals, no, like calcium, no, mo na siya ang pinakarindot kayo nga minerals, no. High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tikpinaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Basta calcium mga sokin tikpinaw mao usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay makalimot mga sokin, tigpaminaw. Ang atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
5: Yes mga sokin, tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants nga makatabang pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw, all natural, safe and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, alas 8:05. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

Maayong gabi mga bay, adlaw kang Miyerkules, Pit 74, ni mga bulan sa Hunyo, tuwig dusmal 26. Kaya sa mga hugna sa itong tulumanon, nga mo ang mga lamas sa kagahapon. Okay, sa mga nakatsyamba lang sa pagpaminaw, inyong mabatian o madunggan karon, inyong atagnan kagabion ang mga lamas sa kagahapon, uban sinong alagad sa kahanginan, bayro ni bay. Okay mga bay, alang sinong mga comments, suggestion o mga greetings, pwede mo nga makatext sa ito ang text lines mga bay sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-6647-734 para ang inyong mga pagtimbaya o mga greetings niya mga bay. Ingon man mga tambag, uban pa nga mga suggestion o mga panawagan, live karon sa itong personal account ang Ronnie Librado. Okay mga bay, mayong paglantaw sa itong higala diya nga naa sa Metro Manila, anaglantaw mga bay, si Bay Marlon Pacheco. Matubato ni Bay Marlon Pacheco. Bay, gandang gabi diha sa inyo sa Tayasan. Bay, palihog ba o tugtog akong mga kanta? Kisa pa kayo doon na sa'yo kanta, nga gihang niyo o girequest si Bay Marlon Pacheco na tabunan sa Slow Connection. Bisaya, bay, magsurban bay. Okay, mangitatag ka nga magsurban niya, bay, nga kanabang mga dilit asukin, tipaminawan, ha? Okay, kamu diha nga naminaw diha sa Manzahe Bindoy ni Ma'am Lynn Tugdang kansang pagpaminaw way undang-undang. Kaba ni Sir Manolito Tugdang, there is Barangay Batuog, ana diya si Ma'am Christy Taob del Monte. Kaba ni Ma'am Alma Scarpe, nga bisa gabi mga pe. O yun sa mga bay o mga kahandos. May nga pagpaminaw diya sa kambay sa mga Tanae de Baguio o Duran pamili. Nagipanguluhan diha nila ni Inday Angelina Tanae de Baguio Duran o ni Inday Ivy Tanae. Samtang sa mga Jokinto pamili, anaminaw diha sila si Tio Isos Jokinto, kauba ni Tia Elve Jokinto, o ni Madam Maria Bongira, ni Bay Michael, ni Bay Bubords, kauban siya kaluhang si Bay Bimboy, ni Ma'am Charlene, o sa tanang mga Jokinto pamili diha sa Barangay Kambay, maayo-maigi yung gabi. At tumakaigsunan ha, at ang ikay mutambag, karong tiyo-tiyo duman nato sa pagbasa sa itong sugilanon, si Sir Leonard Pauner. Okay, may kinamutambag si Sir Leonard Pauner, maroon niya o ganang pare. Tunga-tunga sa pare o pastor, mauna diha si Sir Leonard Pauner. Sige, silbing sinugatan, ganatong tanan, ano yung kining manindot nga musika nga naguluhan o out of the blue. Nagikanta ni Michael Ernst Turak. Kining Michael Ernst Turak, English ni og bisayaon si Michael nagtuon og pamato. Mga lamang sa

0: Si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Ako patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Patanawat ko sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ODTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Victory Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Victory Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakas sulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom ko Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pag-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
4: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, karon extension? O wala pa yung pandemic at so kung ako gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi. Yes.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunahunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
5: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitap-tap ba og sulipin. Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nang inom ko ang Lance Corn Cookie, Diabetic Mangugo, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang git sa among balatian. God bless sa inyo diha.
10: Ang panahon karon

0: Dili na kung itandi kaniadto, ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
3: Atong oras mga bay, 23 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinumong atag naghatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron ay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Ngagipakusgan kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sa yang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan dire sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
2: Mga lamang sa kagahapon.
3: Sige mga bay, sa dilipato nga basahon kini nga sugilanon ni Ronel. Ato nang hatag pagtagad kini nga mga greetings mga bay sa itong nga makaiksunan. Nga naminaw reglantaw sa itong nga tulaman. Ito subun ha, mga gabi na ni Bay Marlon Pacheco. Matupato niya, B.E. Gandang gabi. Adiha sa inyo Tayasan. O gidugang pa ni Marlon Pacheco. Bay, palihog bay o tugtog atong mga kantang Bisaya magsurban bay. Okay, mangita lang taon niya bay ka na nga slow nga magsurban ka ng mga love song mga bay. Okay, napuli naglantaw si Bay Gilo Tinebruso, si Sir Mark Concepcion Asintista. Matupato ni Sir Mark Concepcion Asintista. Maayong gabi Sir Bay and God bless always. Please ko shout out ni Ate Sipa nga nag-birthday karon. Salamat sir. Okay, happy birthday na ni Ate Sipa nga nag-birthday di karunga adlaw. At si pa og sa tanan nga nag-birthday, happy happy birthday.
4: Happy birthday.
3: Okay, duna pa lang mga pagtimbaya mga bay gikan ni JB Nocos Bosto. Good evening bay. Shout out watching from Bobong Dalawapon. Okay, duna pa lang daghan ni mga pagtimbaya mga bay. Okay, arita sa ubusan ni Boss Eldan Medes Eladio. Good evening Boss Idol watching from Barangay Poblasyon, Little Tundo Ayungon. Okay ni Maricel Canumay Leon. Okay, matupato ni Maricel Canumay Leon. Maayong gabi, sir. Watching from Nabilog, Tambulan. Okay, matupato ni Marlon Pacheco. Bay, gandang gabi. Diyan sa akong mga amigo diha nga sa kambay sa mga pamilya, Grapa o sa mga di Jesus kay Dong Jewel di Jesus. Okay, matupato ni Bay Gilo Tinebruso Tinebruso. Diya sa busa na tumpasaw niyang greetings sa mga bay. Okay. Maayong gabi, bay. Shout out watching from Cantabo Gunting Barili. Shout out po ko sa akong mga bayaw. Maris Indonelia, Predelen Indonelia, Prelen Indonelia, Daham, Prelen Samura, Barinyam, Cheryl Indonelia, Lanchoy Cantila Indonelia, Biabib Cantila Indonelia o sa among pinalanggang inahan Bebelen Indonelia o sa kuang pinalanggang asawa Ninet Indonelia Tinebruso. Okay, dapat lang yung pagtimbaya sa busan. Si Mami Lakam, Mami Lakam, ang gabi ni mo Mami Lakam diya sa Barangay Batog atong silingan diyan dapita. Matupato ni Mami Lakam. Hello, bye. Ronnie, good evening. Good evening po din mo, ma'am. Yila. O ni Bay Gilo Tinebruso, Tinebruso. Shout out po ko sa among Amo Alan.

0: Arbois, Guzman, Juna Moreno. Okay, doon na pala in. Di asa busan ni Inday Jollibee Alba. Okay? Si Inday Jollibee Alba, mapakatimbaya mga bag maghandos. Okay, palihog niya ko o play by love story. Okay, ito nga ikwandaan by ha? Ito nga i-reserve daan yung love story by kanang sugilanon sa gugma. Bana bay? Bubanay bisaya bay sa love story sugilanon sa gugma o kanang kaagi sa gugma? Amang magmamar na sugilanon kaagi o diba istorya? No? O diba pinakabataon istorya sa gugma? Okay. Ni Mamaylin Bakel, Mamaylin. Ang gabi di sa tumabtikon nga higala nga personnel sa DSWT. Mamaylin Bakil. Mamaylin! Okay, palihog tao pangumusta na ni Mama Pat. Yung mother. Okay. Uy, ni Mama Pat di ay. Okay, nag-apil may nukong Mama Mamaylin. Ngayon mo rin madag Mama. Okay, ni Mama Pat di ay. Di ko magmama. Ni Mama Pat di ay. Tingala mo rin ang kuban. Mama, marisibay rin di ba? Lagi mga bay. Dito maglangay. Atong hatagan o pagtagad, kining sugilanon ni Ronel, uban sa tuwang at tulumanon.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: There,
1: by Ronnie Bay.
0: Tinood giyod nga anha mo na masayra, nga importante ang usa ka butang, kung wala na kinidiha kanimo. Bay, maayong gabi iog sa tanan nga mga suking tigpaminaw. Nining imo nga lanug na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
1: mga lamang sa kagahapon.
0: Bay Ronnie Bay, palihog daw galang ko sa pangalang Ronel. Ulay tao og working student diri sa Ayungon. Kanadyo, abisan kabus kami apan tawhay kaayo ang akong pag-eskwela tungod kay ang tanan gihatag yud ni Papa Ronilo. Ang tanan na kong gusto. Apan tungod sa ako nga pagbaliwala kaniya, huwag ako siyang gikaulaw o wala ang kunang amahan at tubangan sa kong mga boardmate, giatake siya sa high blood o sa sakit sa kasing-kasing na may resulta sa iyang kamatayon by Ronnie Bay. By Ronnie Bay, aron inyo masabtan ang tanang anib sa akong sugilan, akong sugdun sa sinugdanan ang tanan sa kinatibukan sa akong
1: mga lamang sa kagahapon.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na may maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: hirbal o hirbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 57 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamanga takna. Gihatod ka na to sa Maski Pakusgan o Maski Pepektibong Herbal Food Supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid ka mga makatumar o kayo hulatang imong lawas mubigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasisodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o gabanbang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula. Pag tumarkanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humat og herbal pagyud nga coffee? Aniya na, gipilaila ang pinakabiktibong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. O dili makatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya atong hatag at pagtagad karon nining atak na nining kagabion mga bay. Aniya sa itong linya. Standby diya ni Sir Leonard Pauner para siyang kuan mga bay, kining atambang. Okay? Aniya sa itong linya si Ma'am Edna. Ma'am Edna, may gabi eh.
2: May gabi eh, bay. Ano ka, pati yung pulis mong pikas linya, bay? Dayden?
1: Kisama na.
2: Sabay ako na may sabay.
1: Sige, ma'am. Okay. Naipikas ba rin, ma'am?
2: Dailin.
1: Ah, na si Dailin. Si Dailin. Kau ba na di Inday Adelaida? Si Dailin.
2: Oh, nakau ba na kung may pera ni Bay? Kay natulog man din siya gabi eh.
1: Natulog gabi eh. Karon, wala na nakatulog ron?
2: Wala.
1: Sige, kisama yung muna din, ma'am. Pag-fix na lang mo, kisama muna o timbaya, ma'am. Si Dailin or si Daidna? Sige, pangupot lang, ma'am. Aron di ka mahulog, ma'am. Sige, Dailin. Ma'am Lin, sige. Patayin, ma'am Lin. Salamat ni mo, Ma'am Len. Ma'am Edna.
2: Sige, bye. Salamat sa pagtubag. Bye. Una ni mo, mayang gabi.

0: Dubai sa mga Viva Fiada sa mga Dubai o sa mga nalang bayro ni Bay, mga kalong pamilya nalang dira sa Tayasan, sa Lonzo sa Tayasan o Ganara Bay, salamat.
1: Okay, Ma'am Ed, na pa si Sergio Benel, wala?
0: Wala naman.
1: Ah, sige.
0: Isa ha?
1: Huwag maan ito nalang pasakyo na ito. Sige, Ma'am Edna. Salamat, Ma'am Edna.
0: Salamat, bye. Sige, sige, salamat.
1: Salamat ni Ma'am Edna o ni Ma'am Len. Ato na kauban karoon yung tag na nininga kagabi yun. Okay, di tayo maglangay. Ano yan na? Atong bagiitan nga magtatambag sa kahinginan. Ano yan na si Sir Jubinel? Atong hatagan o pagtagad. Hindi nga tag na nini nga kagabi yun. Sir Jubinel laman. Sir Leonard, di ay. Sama na Sir Jubinel laman. Sir Leonard. Sir Leonard, man gabi na Sir Leonard.
2: Okay, man gabi, right.
1: O, sige, sir. Niya. Imo mang nadungog ang atong kwan ron, Sir Leonard. Ang sugilanon, imo madungog. Pwede nga usay katambag ni mo, Sir Leonard.
2: Kwan ba kanang... Kanang nananaw mi sa lido ba kanang magkaka-open sa radio ako talaga na kung ganang-ganang nga background ba sa istorya.
1: Okay, sige Sir Leonard. Ako'y kakuanin mo ha. Kini si Ronel, doon ay amahan nga si Ronelo. Kung diin, kini ang amahan mo, ragin yung nagbuhi niya ba? Mo'y nagbuhi niya tungod kay gibiyaan siya sa iyang hinigugma kay mi ato sa gawa sa nasod kay walay gusto ang mga ginikanan. O niya, palangga kayo ni Ronelo, si Ronel ang iyang anak. Apa nakaparat Sir Leonard kay luyo sa mga pagbangga pagmahal sa amahan nga ato sa anak. Wala yun ni balusa ba? Nga kanunay nga, imbes nga tanan gipangayo, gihatag, apan sa panatanang panahon yun, puro singka ang iyong gipadungog nga ato sa iyang amahan. O niya, ginan sa iyang amahan nga, anharabitan ni mo dong, masayre, may bala nga, ang akong pagmahal ni mo, o wala na ko, mawala na ko yung kalibutan na. Unya, anakapalat pa jud kay samtang nag-eskwela kini si Ronel dito sa eskwelahan, may kay nag-boarding house man eh, miadto sa boarding house wala ang kuna nga iyang amahan. Ipakayron ingon nga iyang buyo katabang. Unya mo to nga pagkagabi igyatake sa sakit sa kasing og high blood ang iyang amahan patay. O di na si kauna una. Nga sakto ditong ipamulong siya nga amahan. Unya kay patay na may amahan dito na nakalisod-lisod na siya. Sabi na nakalisod-lisod na siya, nakahuna-una na siya. Nga unsa man pangitao ning amahan, iyang inahan. Katong ba nga milakaw dito sa kawasan nasod na problema, unsa unya pagpangita siyang inahan kay wala may pangalan gisulti ang amahan. Kay naglagot lagi sa iyang inahan. Unya, wapos sa kabalo si kaliwat. Kay ang gusto siya amahan, kalimta na jud ni Ronel ang iyang inahan. Unsa man Sir Leonard, ang iyong magkatambag. Kung saman, kalimta na lang o pangita ang patungin haniya?
2: Kwan, kung doon na tayo gingon ng away aso nga makumkum.
1: Apan doon ay maugom.
2: O, doon na yung maugom.
1: Sige, parang Sir Leonard.
2: Kwan lang yun ang imong buhaton sa sender nga mauna gingon sa Mateo City City nga pangita kay ikaw makakaplag.
1: Mm-mm.
2: Pangayo kay ikaw hatagan, panukto kay ikaw ablingan. Ang nakapan lang sa imuha, kuan ang murag mao ginirong mga kabataan o man lang bayro ni Bay, murag makaingon po kong ba nga murag giangangon si Rizal na misulti nga ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan.
1: Mm-mm.
2: Murag kuan I'm not agree, anak, kay kinoon ang mga kabataan ron, mostly kadaghanan, mo na yung nagpasakit sa katilingban.
1: Mm-mm.
2: Mga ginano?
1: Yeah.
2: Ano na kung gisulti gabi, no, nga, ang amahan, or inahan, sumalapas sa episo 6-1, nga 2-2, nga, tumakod ka sa imong inahan,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kung gusto kang magpapatunog ka ng familia po kon, pag tinarong, aron takos po ka, angayan po ka sa pagtahod sa mga anak po kon. So, yung anak na lang, about sa mga ama, daga mga paagi ron, pwede kang mangutanas sa katurintilan sa mga mama, kung may balo ka, o sa sayo sa mga papa, daga na ano na ka mangitag, isorsan nimo sa Facebook kung may balo na ka sa pangalan, pero, and again, kwan, pag tinarong, dayon, kwan, buhata mga buta.
0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pagbuhat ng mga butang na ikaw po namang mahay sa ulaki. Kanara Byron, salamat kayo.
2: Okay, salamat kayo, Sir Leonard. Maradyong pari, Sir Leonard Butambag. Mituhop, Jude, kanabang gikan sa mga panit, mituhop sa unod, nga ito sa buko, kung ito sa kinayukan sa mong kasing-kasing.
1: Sorry
2: kasi ka na nalit ko. Okay na, Sir Leonard. Yeah. Maayos yung tambag, Sir Leonard. Kaya nga makahatag yung pagtulunan sa itong mga sukin tigpaminan. Yeah, Sir Leonard, sa iyong mga pagtimbaya, yeah, timbaya na yun, yung mga request nga musika.
1: Sige ba, nang ano yung mga Byron, na yung magkabiri rin, God bless ni Mugs, ang pamilya rin, ang pings papauli. Ayan, good evening, sir. Ayan, Francis Maria, to all the Jacinto family. Kung ano yun, ni Ate Alma Escarpe, ni Ate Aileen Ganaganag ni at ani of course ni Ma'am Eva Kiorina sa akong family tree diyan ni Tatay Sitoy ni Chan Chan diyan ni Nanay Erwin da Alio og Marcos ko Byron no kanang kuan kanang katong tayong dalawa by Ray Balira.
2: Oh, tayong dalawa. Sige, ito na pakitaon, Sir Leonard. Salamat, Sir Leonard. Unsa nga si Biana ron ay magipaminaw din nga naglanud-lanud di asin mga hinay motangan.
1: Ang pinakasikatan nga istasyonan nga murisulta sa nindot na pagkatulog sa kagabian tungo sa mga musika o sa mga bulawan ng mga kaagi sa lama sa kagahapon din lang sa Star Radio. Basta Star Radio, sika.
3: Mga lama. Kaya,

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw, and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw. And additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soking tigpaminaw, madako po siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga soking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga soking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga soking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga soking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga soking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga soking tigpaminaw, madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes,
2: idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes,
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
3: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
3: okay,
2: available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
5: Atong oras mga bay, 19 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga dagna. Yatod ka na ito sa Amigos Capsule ng matambal sa mga naglalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madagong sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matagalasay sangtod sa alas 6 media. Ang tagna sa gabi, Lunes sangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, buti ka sa Duninyo, sa Alegria, Itchonchon Pharmacy, Xenovate Pharmacy. Sa Inatilan Week, Your Pharmacy, MP Director, Rue Pharmacy, Shilmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, o It's an It's Pharmacy, sa Malabuyok, Sinchut Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungon, Butika Marga, sa Dumanhor, Bituon Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug, o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran, o dere sa Tayasan, mapalit kinis sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy, o Angel Pharmacy. Ayo Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pambagwapas, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok og makapahamis sa panit. Adunay abukid oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, og mga nutrients kamoy mapaputi og mapahamis imong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kun mapalit nga kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayongon, mapalit kini sa Boutique Girl og Lorraine Drug Store.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: Sige mga bayad, ng mga pagtimbaya nga itong hatag na pagtagad karon ng tag ng gabi on kadiharan ni nga itong mabasa na yun tungkol kay ano na pa yung mga tawag at itong gitagad mga bay. Okay, gika ni Brad Nilon Perolino. Hi Brad, una ni mo Brad, maayong gabi eh. O sa tanan nga mga naminaw, maayong gabi eh din. Wala man ko ikatambag Brad, mo shout out na lang ko dire sa among silingan. Mark Jason Gaudan, Robilin Gaudan din sa akong wife nga naghigda-higda na. Din pa shout out na ako ni DJ Bungangira, din request ko Song Brad, mabugnaw ang lasang. Kana ra Brad, salamat. God bless, basta nakastar, sikat na sikat, from Nilon Perolino. Samtang lain nga, pagtimbaya sa batong hatagan pagtagad, gika ni Ma'am Alma Iscarpe. O karon, ano yung pagtimbaya ni Ma'am Iscarpe? Ma'am Alma Iscarpe, atong hatagan pagtagad, mga bay. Good evening, Baron Ibay. Una ni mo, ni Ma'am Iba, DJ Maria Bungangira, Luna Iska, ni Sir Leonard, salamat sa pag-greet, ni Dainisi Jumar Libit, Amir Sultan Jana, Cyril Carl, Jan Carlo, o sa tanan lang na minaw, gika ni Alma Iscarpe, request kong song, nasaan ang liwanag, salamat sa pagbasa. Okay, mauto ang pagtibaya ni Ma'am Alma Iscarpe, o ni Brad Nilon Pirulino. Okay, una tapad rin sanahan mga bag maghandos, maminaw na kita mahinong danong pahibalo.
4: Mga lama sa kagahapon. Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng syensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
6: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
7: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
6: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Na ba'y special ng okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
10: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya, kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na yung lawa, sumalag, madili mo kapuyon, kanalag.
1: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
4: Agi.
0: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
0: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mang ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
0: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Imo na bukong binuangan, ha?
0: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powder.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Isa'y pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Matuong.
3: Pila edad ni mo?
4: 78.
3: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
3: no, tuan. Noong sa iyang tail?
4: Nang hubag siya maayo.
3: Nang hubag tanang
4: gigat. Kanina inyong huabot diri. Huwasta sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paa.
4: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incho asulayan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod karon
3: ya karon okay na yung bata
4: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
3: kailan na edad to
4: kuan 79
3: so sa mga naminaw karon ron mamunsay ka istorya ni mo okay
4: umugamit sila ini kang kambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan teel di lang dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
3: amigos ko pe ray gino
5: salamat mga idol.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
10: Si Lori Lindley ako na. Ako nagpuyo sa Purukjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal niya ni Tumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid niya akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

Sawa, lahat ng problema ay kayang tiisin, basta't kasama ko'y ikaw pa rin. Marami ng babae akong nakilala, ngunit ikaw ay talagang ibang iba. Ang gusto ko lang ay lagi kang makakasama, hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit ba. Ako'y nalulungkot tuwing maghihiwalay, sa paglayo sa'yo ako'y hindi na masasanay. Bakit ganito hindi ko maintindihan, ikaw pa rin ang hinahanap kahit nasaan man. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala, sa tuwing kasama ka ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama, ang nais ko palagi ay aming makita ka. Hindi na mapigilan ang aking damdamin, ang sangkatulad ko sana ay intindihin. Para sa akin ay

minamahal kita, ako ay unawain. Kahit nasaan, alam mong ikaw pa rin. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala. Sa tuwing kasama ka, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay ang makita ka. Hindi na matigilan ang aking damdamin. Isang katulad ko, sana ay intindihin. Para sa akin ay

Sa tuwing kasama ko, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay ang makita ka. Hindi na

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: on air.
1: Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok, sa mundo na mabot, sa ating signal ngayong maga. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Lulog, lula. Nanay, tatay, dodong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon at na, kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibukang ato madagko nga mga mata. Malad akong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Ay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ang inyong igala sa kangidad. Bye-bye. Kakanunay magpaubos kay ang labi na sa ubo. Adlaw karon nga huibis. Oh, pizza 25 bulan sa Hunyo to Egdusmel 26. Sa mga ka-birthday ng adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Happy birthday! Og sa mag-birthday og bang adlaw, advance happy birthday. Happy birthday! For more birthdays to come and always good health. Happy birthday! Pag hindi pinaka-the best sa atong birthday, abdik, kusgan. Ang atong lawas na magliok-liok sa patag adlaw og libre kita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gidkay nga gasa gikan sa tong labang makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Hasta na birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami mang gyud na siya.
1: Lami kinang na mag-birthday kay siguradong makapanog ab abot sampol. Okay, ito na 50 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadaliar gid sa oras. Dalira king adlaw, dalira bulan, dalira to egg. Oh, managid ang pista sa barangay Kabulotan, masikat kagapong adlaw. Oh, kagabi kusog kayong sa barangay Kabulotan. Orag buuyog ning kuan balay. Oh, tungod sa kusog sa speaker. Orang kering sin, mutay o guling sin kay doon, rabaya kayo, banda mang yun. Kusog kayo ang sounds, pero mo lagi. Mabungog yung mundunggan. So, murag naundang to gabi, kadlaon na. Murag mga kano kayo, successful to ang pag-celebrate. Disco. Wala na yung gubot. Region nga, dance. Dance on the floor. Baro na tulog na kay ang over, gikapoy. Si Bayre kay mantamad to, duty ra kita. Nag-release ko na punta, murag ko ayaw, di kita ka duty rod. Ayan, napundog balay. Stay in house. And sleep early. Okay, tara, si kita yung minuto sa pagkakalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga. Nga, open na kayo itong kulang text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. Mawa na itong kulang text line number nga pwede na tawagan, pwede po na textan kay Andam Gida Gabatag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan po ni Gatas. Para mo bright, pakan-onog-humba, para mo tambok ang iyong otok ng manabi sa silingan. Kaya ka ng pagpanabi, usay makay, usay pod makadaot, og manabi, manggani, kanarag yung makaayo. Para hapsay, og malinawan ng atong kinabuhi. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran. Ilabi na gyud ini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ya si Malalod, de Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Ya sa Ayongon, Bindoy, Manoyo, dog sa Banpang, kalungsuran nga mabot sa tong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Bangun na ta kay buntag na.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Oras, oras na para mumata.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Oras, oras na para mukamang.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: Paingon sa kusina.
2: Bangun, bangun, bangun.
1: May takang na tumadag ko ang kaldero, dagkog sampot, lagom-lagom, butayig tubig inita, aron makainom og kape, si Dodong og si Inday. Kanyang mga anak, kagagmay pa, gaydad pag 1 year old, pataas, 5 na nagkape. Katong kape, yun nga, niskape puro. Diba? Paspas na ang tinubuan. Paspas ang tinubuan. Nya, perte bigyong brighta sa eskwilahan. Okay ka ng kape, makapabright ba yan siya. Makapabright o makapapaspas sa tinubuan. Makapataas ang height. Kape kita. Kanang kape butang speed biron. Okay. Speaking of speed biron, lami bagyo na siya. Kanang kape. Sup-supon, awa na. Daog ng pamahaw, paniuntog, panihapon. May buntag din ni Bay Kukoy Gordario. Diyas, parang kay Lutay Tiyasan. Bay Koy, good morning, bay!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ang ni Bay Kukoy pa, Bayre, kada akong bidbiron, di gina ako na bulag Bayre sa kong hawa kay dili man gatas akong gibutang na Bayre, kape man. Kaya muna ay sikreto na akong Bayre, nga nung kusgan pirme akong gugma sa akong asawa. Ako na ay sikreto po ni Bay Kukoy. Ang yang gugma siyang asawa, kusgan o guway paglupan. Great ra ni Cross by Coco. Yung sabay rin, great ra ko ni by Persinit, akong amigo. Nga, magdala-dala po ni siya kanula. Ang bot, ano magdala ni siya kanula. may buntag din by Persinit, garganira. Nga, amigo ni by Coco. By Net, ay gabala ka, by. Ang by Coco, bidbiro ni mo, Arnola. Alcansi, ginais by Coco, di mo. Kaya kanang ano lang, pwede mo na sudlan o mga kuhan, sinsilyo ng kwarta. Pwede mo na sudlan papel ng kwarta. Kaya kanang bidbiro, nabutang rin ng kwarta, kani mat. Markan sigit si Bay Kukoy. Okay, ito na si Kuti Saiz Pinotos. Sumunod kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Diyas sa Pikas Isla, Gitawag Sogbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diyas Dumanhog, Gronda, Aligria, Badyan, Hinatilan, Malabuyok, Sambuan, o sa Uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mabangon na ta kay buntag na. Oras, oras na yun para mang mata.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oras, oras na para mukamang paingon sa kusina. Musta, kumusta sa batong matindirag-tindiro sa tumatagsatag sa mga public market at mga tindirag-tindirag isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga bus drivers, pedicab drivers, sabalhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Ibta, ibta na ang mga ilibtunod! Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi eh, ibton og mabuntag. Kay basig maberyos, maghang. Kumusta, kumusta sa matong mga nagat sa kanagatan at mga maguma sa kabukiran at mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oh, bangon na itong mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Okay, ito na, 57 minutos na ginubon makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa mga naligo, kagapong adlawa o mga og dagat, kumusta ang pagkaligo? Okay ra ba? Enjoy ra ba? Unay giyon nga. Basta sa nuwan, daghan man yun maligo og dagat. Gonna enjoy regyod. Enjoy sa pagkaligo. Uban ang inyong mga higala, pamilya, o uban pa.

0: Okay, terasi kita yung seminuto sumpan pagkalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadalera mat sa oras na igyon malas 5 na pod after la after 5 6 na pod after 6 7 na pod na nakapaspas ang tuyok sa atong panahon, ang tuyok sa atong kalibutan o ang tuyok sa atong kinabuhi. Ano itong kinabuhi? Ganagan gini siya paingon sa asa man padulong nungin itong kinabuhi. Kaya itong kinabuhi ba'y padulong gina siya pagkatigulang. Mau lagi na, padulong gina sa pagkatigulang. Ganagan din itong kinabuhi, padulong sa pagkatigulang. Kaya ganagan itong kinabuhi, padulong sa mga dalaga nga puti ang paa. Padulong mo rin sa pagkatigulang. Pagkapaita. Pero that's our life, God. Ato ginandawaton kung kita matigulang. Kaya mau mo gina itong papilinis kalibutan na kadako, nagkadako atong edad. Mabot jit ang panahon. Mabot ang oras. Nga kita matigulang. Dayang-dayang. Masa to malulong-lula dia nga may ligon mo sayo dayang-dayang. Unay kanta masikat nga karaan nga di gid malimtan sa to malulong-lula og nanay tatay. Kay mao gid ilang paborito nga sawayo sayawon sa unang panahon. Dance dance. Lolo og lula. Nanay og tatay.
1: Bangon.
0: Region dance dance early in the morning. Because dance is good benefits also. Because dance is like exercise.

0: Das parang kayo magtotoyasan, may buntag deron nung diboy hinoo. Anong diboy hinoo? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang asayo kayo nagmata, tuwaras kusina, kapalanog-lanog, kasipa-sipa na ang staridyo dito na pita siyang kamalig. Loud and clear kayong staridyo dito na pita sa kamalig. Anong diboy hinoo? Anong diboy hinoo? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tak kay buntag na kaoban siyang pinanggagbutan ng asawa. Na kanunay giling magtimpla og kape para siyang bana. May muntag ginang Mernay Nodia sa barangay magtotayasan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang by Francis Nodia, may Imad Myra. Og sa apo ninyong diboy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nagiyon mo bangon og mabuntag!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Matulog og magabi eh. Mawagun itong papel dinis kalibotan. Inanglan tang matulog, inanglan putang mumata. Anara na siya. Tuyok-tuyok na kay karong gabi, matulog na punta. Mawagun na itong papel, munagin yun nga. Sleep in the night, wake up in the morning. Kanta pa na nga, if you wake up in the morning, you are very strong. Your body. Basta makabangon kuno ta sa sais kabuntagon atong lawas kusgan. Ligod sama sa inyong relasyon. Diyan sa Sitio Laguna, may buntag na yung Chimina Binson nga galanog-lanog si Pa-Sipa ang stradidron na pita. Ilang yung Titi Binson dia by Lexter, by Dan, by Joy, og ni Syrah, og ni Akila, og ni Arby. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yan, pitok-pitok pa ng mata. Bangon, dayon! Das parang kay Lutay, may buntag po ng Cesar Gabunada. Atong higala ni nga Firming Guapa. Kaya nga asawa, guapo. Ang lang Byruel na, Byruel Caldillero. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Regyon, balag kapoy ang lawas. Importante, gahi regyon ang armas. Ngora gina, the best weapon ko no. The best weapon in your life. Even your body is very tired. The important, your gun is very strong. Okay, stand by. Minauna kitang mga awit. I play a song entitled Hinambugay og Lolo by Dong Sas Parody. Request ni siya ni Nong Diboy Hinoo. Iya ko na ipahinungod sa mga lolo. Lolo nga puti na ang ulo.

WhatsApp

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahidin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, Don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Lian sa Mikolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stockful. Mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanuna yung gumakasakit-sakit. Anong kalawasan kayo? 72 years na baya ko niya. Mao ginintay na ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mao ay nakapakusuwa sa mga ibang.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White

0: hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Oh yeah!
2: Let's get it on.
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
0: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Max. Extreme na.
3: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Paminawdan ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron syrup.
0: Kinsa ni ma'am?
5: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga maayo ko ng Vitron.
0: O niya, kamulo niya ang gamit niining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
5: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yun ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din na, no? Kay naanam siya nga, palit ako usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
6: Vitron syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business in enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Kai Ray on air.
1: Mukha siyang masarap.
2: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo'y gala sa kangidad, Pat Ray. Huwag na mo'y otang, Pat Ray. Huwag mo palit, Pat Ray. Ano rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mo palit, tugoy kwarta, mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera, aron ang isi abot sa ali. Alingagnyan. Okay, toras, 32 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog lola. Nanay, tatay, dodong o ginday.
3: Bangon
2: na kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Okay, reta sa atong kapalaran karong buntaga. Di na nato dugayon ato nang ihatag ora orada. Wala basta laging kas. Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 ang to Abril 19 Aris. Ayaw padala sa emosyon, swerteng numero color 2 at 3 o gray. Abril 20 ang to Mayo 20 Taurus, mag-focus sa imong tinguha, swerteng numero color 4, 9, 7 o yellow. Mayo 21 ang to Nunyo 20 o no Gemini. Doon ay magparamdam ka nimo, swerteng numero color 6 at 2 o bang. Onyo 22, Sangto Dolyo 22, Cancer sa Poton, Kasa Kaoban sa Trabaho, swerteng numero color 5, 7, 1, o 1. Olyo 23, Sangto Dagusto 22, Dio. Doon ay maabot nga Gracia, swerteng numero color 1, 4, 7, o Violet. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo, mauswag ang plano nga laag, swerteng numero color 4, 2, 9, o Red. Og gadong atong kapalaran karong buntaga. Ang katunga sa atong kapalaran at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Gadong mong kapalaran, giatod ka ito sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulos, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag.
4: Buno,
2: wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin prada, kagipakusgan kauban ang Astasan Tinorganics. Mas tasog santon, pirete 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas, tungod ang Astasan Barat. Ang Astasan na palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasa na bilabulo sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinda. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kapuntagon diya, sir? Sa mga kauban nga magtutudlo ni Sir Boyax diya sa Barangay Bago National High School, silang Sir Makindindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa uban pa mga teachers, tinadapita, good morning, good morning.
3: Bangon!
2: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Pagbangon, importante gida. Para kita makapadayon pa sa pagpamahaw, paniudtog, panihapon. Okay, sa ganaan nga magwapa, muputi mami isang panit gamit ang ayos sabon, beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon, beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, toras, 36 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagan. Sa mga nangapiron, mayong pagpangapi. Sa mga nang mata na, unsa pa niyong ipabot. Pagtimpla ng kape. Region Kapisa umaga, Kapisa gabi. Ayang mining sa kape, kausapin ang Panginoon every day. At rin yung seryawan masikat ang atong labang makagahom. Nataggan ragidan niya kakusgan sa panglawas sa matag adlaw puno sa grasya kalipay o gugma. Anara. Huwag makakaon na ta katulos sa usak adlaw. The best na gid kain na. Dili na gunta magpakadato. Anan, magitang mudato unta. Kisam ko yung tao, dili ginang mudato. Anan tao din sa kalibutan, ganahan nga mudato. Pero kay di man ginato kaya. So, kutob sa itong makaya. Diha na gunta. Satisfied na ta diya. Kung sa iyong makaya para ibutang sa bulsa, kumbati na. Dili na to ang kamputon tong taas na kayo nga diigid makamput. Kay siguradong ikaw mahulog o ang imong bokog ma-fractured. So para malikayan ang fractured sa bokog, dili mo kamput sa taas nga kamputonon kay siguradong ikaw mahulog.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Janganlah magpasingot yun mga, dili magsigi og lingkod, higda, lingkod, higda niya, kaon og malamian nga pagkaon. Nagiyon nga, nindot niya pa resulta. Nga alara mo nga, bugat mo na kong tangkugo. Sus, taas naman dahi ang kuad. Taas na ang kaspa. Okay, standby, standby. Sa dipatang padayon, sanahan, maminaw na kitag mga pangkabuhayan, syukil.
2: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi tex 500.
2: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit yan murag imong minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
2: So wala pa siya ninyo ana unsa day ang gibati ma'am?
3: Yang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, kagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number 1 gyud ni ang kuan, may isip. D3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500.
5: Mabilis sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
4: DTX 500, mapalis sa mga butika.
10: Mga penata!
11: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
10: Mga penata!
4: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
2: White Knights Dumaguete Pension House
1: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Knights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
3: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Capsule, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
6: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
7: Merna bro mo.
6: Pila edad nay kus ganay?
7: Say sinta.
6: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
7: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
6: Pagsugod yun.
7: Sugod, oo.
6: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
7: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
6: Ah, okay. Sa una day nay
7: gato. 180, 200.
6: Mo nay blood pressure ni mo.
7: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
6: Karon wala na kay laigi.
7: Wala jud.
6: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
7: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
6: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
7: Matuog.
6: Barangay.
7: Barangay, oo.
6: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
7: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
6: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-in love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon. Kauban gyapon na yung gala sa kangidad. Dinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, itong oras 52 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa itong malulog lola na nagtatay dudong og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon na ta kay buntag na. Oras, oras na gid para mang mata. Oras, oras na para ibukang atong madagko nga mga bata. Palag na kong matang importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kahayag sa kalibutan. Okay, din ato dugayon arita sa tong swerte result kagapong adlawa sa mga nakataya tan-awa tutoki na ang inyong ticket kay Basin og Osamo sa mga mananaog. Sa tong resulta gapong adlawa sa alas 2 sa hapon 761 sa alas 5 sa hapon 546 og sa alas 9 kagabi 050 050. Og gadto atong swerte result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kadto mong swerte gatod grato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita og herbal nga barato epektibo na aniada sa atong masuking botika. Ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule dili ka maya dapat kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala pwede gid kang makatumar ayaw lata nga ang imong lawas mubigay pag Dragon Fruit Plus usbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit sa iyong masuking botika dool sa inyong lugar. Alkasisod yung mas corbid sa mga idarada alang sa kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhon malutanog ang pagbato ng arthritis rayong maguban pa tungod ka sa kakulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan ng vitamin C. Ang Alkasid di alkaline vitamin C mupatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkasid protektado ka na sa pamanit amis pagid ka. Kapalit siyong masuking botika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ani anda, gipailay lang pinakabag-o nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Lado na'y high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawin di sinyo, kinigam mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian mapalit siyang masuking botika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas. Makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee available usab sa atong masuking botika o tindahan. May buntag din naman Mel Galios usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Pam Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Disco, discora lagi ang bailihan nga gikoral. Bisag ilawom sa kalubihan, kasagingan. Musayaw gyod. Basta makadungog og music. Kumusta ang naniskuway kagabi eh? Naniskuway sa barangay Kabulutan o naniskuway sa barangay Tamaw. Wala ra bang ibang kapoy? Karon murag katong na nga nanguli nagbuntag na. Murag karon na. Tulog na gyud. Unaog yung sampot. Kanang gikan kas disco niya. Siyempre na manay tagay-tagay. Perte gidang kapuya pagkaugma. Nagingon nga tulog mata mudto.

0: Kadtong mga kapalaran giatan kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule dia sa South Cebu available ato Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual Malbual Pharmacy SJN Pharmacy. Dias Bajan Butika Santo Niño Alegre Janjan Pharmacy Sinubit Pharmacy Natilan Wicior Pharmacy MPJ Drugstore e Pharmacy Shilmo Pharmacy. Dias Dalagi Trade Pharmacy Eds and Eds Pharmacy Malabuyok Sentron Pharmacy Ronda Bilcora Pharmacy Lison Pharmacy Butika Marga. Dias Dumanog Pharmacy Sipura Happy Jack Alcantara Butika Marga Mantalongon Butika Marga. Dias Dumanog Biton Pharmacy Sipura Pharmacy Saidis Pharmacy Happy Jack Reser Pharmacy Ogdias Sabarili Aranji Pharmacy Marti Pharmacy Andre Pharmacy 418 Pharmacy Uli An Pharmacy Mogida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule dina dapita. Og dinhi sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika do all sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Okay, ito na sa lasay simponto na yun sa kabuntagoy. Madali yan sa oras. Maris ito sa atong balitang sports karong buntaga. Pognat sa kusog. Pognat sa otok. Pognat po sa puso. Okon, tiwala sa laban. Or tiwala sa laban ng gilas. Optimistiko or optimistiko si Gilas, head coach Team Con sa magiging laban ng kanyang bataan ngayong FIBA World Cup Asian Qualifiers na laruin sa New Zealand at Australia. Ito ay dahil mas mahaba ang preparasyon ng Pinoy Kidgers kumpara sa mga dating training camp ng tropa ng mga naunang Windows Qualifiers. Nasa Brisbane, Australia na ang Gilas, Pilipinas para doon ipagpatuloy ang training camp dito kasabay na ng acclimatization na malamig or sa malamig na panahon ngayon sa Oceania area. Aminado si Con na matindi ang laban na harangin ng Gilas, Pilipinas sa final window ng qualifiers. Ngunit handa ang kanyang tropa na makipagsapayan at hindi malabong muli itong makakuha ng sorpresang panalo. Bago tumulak sa Brisbane, sumalang muna sa open practice ng Gilas Pilipinas sa Pilowel Arena sa San Juan noong Lunes. Nais ng samahan ng basketball ng Pilipinas na mabilis na makuha ng Gilas ang perpektong kondisyon kaya agad itong ipinadala sa Brisbane. Bago ang qualifier, sasalang ang Gilas sa dalawang tune-up games laban sa NBL teams. Maasa si Con na ibubuhos ng Gilas ang buong lakas dito sa kanilang laban kontra New Zealand sa Hulyo 3 at Australia sa Hulyo 5. Agadda itong balitang sports karong buntag. Agad itong balitang sports gaitod ganito sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran ay nagtambal, sulayang natural nga pamagi, pagkamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong masagol, adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay chlorhalic acid nga makita sa BCO. Iaplas ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masay, Shiva Essential Oil ang aplas nga umot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa masuking botika og tindahan. Dinhi sa lungsod sa Tayasan, available ang itong Shiva Essential Oil diha sa Cure Pharmacy og Ike's Pharmacy. Og diha sa Malabuyok, Cebu, available ang itong Shiva Essential Oil diha sa Bit Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diha sa Barangay Bago, Tayasan, available sa matong Shiva Essential Oil diha sa Panimalay ni Sir Boyak's Labiyog Karinan. Okay, toras, salah sa istres na gid sa kabuntago. Napupos na gid atong tumulon pakurat sa kabuntago. Sa tanan-tanan atong makigala, anon nga naminaw. Sa Star Radio, mayong buntag, kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon na ta, kay buntag na. Nagingon nga. Bangon. Bangon para mainom magtubig. Bangon para mag-CR. Dagang rason masikat nga nung kita mo bangon pa sa sayo sa kabuntag. Okay, das tayasan Urgel Bisayang Manok. Bayang pagkami na lang Jojo dia. Jojo. Jojo Sorinyo. Joy Katipay. Jessica Sorinyo. Ni Fighting Katipay. Og ni Boss Janon. Og Ina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O, bangon na ta mga sikat kay Buntag. Og das barangay Guminto. Kayongon mayang pagkami na. For mayang buntag ni Madam dia. Madam Jocelyn. Per Kaliaw Perti og ni Madam Dias Barangay Tampukon Ayongon ba mayong buntag usab ni Madam Josephine dia Madam Josephine Aguirre or Garcia Aguirre ang tagiyag tagdumala sa Endless Life. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Mabugnaw lagi ko na mabugnaw ang Red Horse sa kagabion. Basta readers na isigutan, bugna mo gina siya. Kaya huwag, walay bugna, murag may lami na. Pait pa it. Lumapil ginimang lasa sa readers, basta bugna. You feel test readers if very cold. Okay, dinis barangay Kabulutan Tayasan, may buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaoban siyang tindira sa Tosinoan, siyang Madam Gima Cabrera Rodias, Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganaganag, Mekmek Mukinti, Mukinkito, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag po ni DJ Barek. DJ Barek, good morning, ni Madam Chusi Grapa. Og diya lang nung Eder Nice diya, Madam Jilma, og ni July Carnice, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag usap ni Madkwanda Consial Simo Yosores, Madam Edna Tirano, og ni Retired Police Major Marjini Tirano Yosores, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na, oras-oras na gyud para mang mata. Oras-oras na para isiga ang atong malagko nga mga mata. Og des barangay Poblasyon Tayasan, may buntag lang Boss Jirjos Nabdos dina. Kaoban ni Madam Mirian, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa HR and Piso Office, may buntag diya sa Piso Manager, Madam Chris Meramirez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tama sikat kay buntag na. Og des barangay Magtao Tayasan, may buntag di by RG Balasabas, ang atong higala ni nga ang gugma perming labas kay ang iyang asawa walang kakupas-kupas. Alang Madam Tikya di Balasabas, Tungturo Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag lang nung Juni dan, nung Juni Bainosa, nagalanog-lanog, sipa-sipa ang staridyo, ilang Bainunoy, Bukingkito, huwag ilang Baikustandia, huwag ni Bairoelino, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag sa mga Fernandez pamilya, may buntag ng Julimer Fernandez diya. Ni Consial Joyce Fernandez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og silang silingan da lang nung Guali Balasa, nung Guali sa Banal, nang Ruby sa Banal, lang nang Ilsa Noo, nung Naro, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kanunay gining naminaw sa Star Radio kada adlaw. Og ni Kapitan dia, Kapitan Romel Mayagma Cap, good morning, good morning Cap.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kapitan Ron, ibangon na si Kapitan Ron. Kaobad siya ang kapikas kinabuhisab si Madam Milani. Javier. Milani Javier. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kapikas kinabuhi ni Kapitan Romel Mayagma. Og des barangay Matauta, mayong buntag usab ni Kapitan dia, Kapitan Jobet, Jobet Taob, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og des barangay Banga, mayong buntag ni Bay General Roble dia. Bay General gagapo ni bisita man diri sa Star Radio. Ingos Bay General Bay Ray. Bisita jud ko bay kay gimingaw ko ni Byron ni Bay. Natambalan jud akong kamingaw bay nga nakita na ko si Byron ni Bay kagapong adlawa. Dako kay ngisis by General. By John, good morning, good morning. Dias Barangay Banga, Tayasan. Og ni Konda by Rubin. by Ruben Gargulis nga gasipak-sipak po ng Staridio di adapita siyang panimalay. By Ruben Gargulis, good morning, good morning. Bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
2: Kurot na ang Red Horse mag-chip in.
0: Og das barangay maglihit ayasan. Maimbon tago sab ni bye dia bye. Bye bye. Bay Landoy, Bay Landoy Kapunay. Kaubad siyang asawa si Kagawad, Mili. Mili ba ito? Sakto na ko ito. Mili Kapunay, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay Buntagda.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag sa ilang sekretary das, Madam Ronilin. Madam Ronilin Mahinay. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta masikat kay Buntagda. Og sa tanan-tanan na lang yun nga naminaw sa Star Radio, mayong buntag kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O, bangon na ta para makakuha grasya. Region, you need to wake up to get more grace every day. That's the important. That's our goal in our life. You need to wake up to get grace, to get Somewhere to get by. To get allowance, especially to our students. Ang sa itong mga estudyante na ron, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na students, kay buntag na. It's time to wake up. It's time to go to the bathroom. To take a bath. And don't forget to eat your breakfast. After you eat the breakfast, don't forget to get your allowance to buy pod in the school. kanang mas janti na magpirami always magina nga nagi allowance kay panahon sa recess na agoy mapalit or makapalit dos lang pagkaon. Mas janti ay gin magkalimot ha. Siguro adyong allowance. Balag, walay sulod ng otok. Importante na ay allowance gikan sa inyo ang inahan o gamahan para inig panahon sa resist, makapalit magpagkaot, maka... Manog-abyod ba? Amoraw na importante na natin allowance. Balag, sige, itlog. Basta kay eskwela, region. Region, balag, sige, pangitlog. Importante, nag-eskwela, region mo. Maloy, rapita ng maestra. Ato laman yung papasaron si Pulano. Kay sige, manigbalik-balik na ito. Ang lahat na kusnao nga ni. Ato ni papasaron, ato ni i-build up na ito ni. Balag, blanco ang utok. Ay, giyon nga. Dili ang punta ng isyante nga. Kadang... Bisag si Kasiro. Mabot, may gunang panahon nga makaskor po na siya. Makaskor po na siya uno. Ay ta mga students ha, pagtuon na kinag maayo. Ay giyon nga pagtuon para sa inyong kaugmaon. Study hard, student. To get your goal in your life. Okay, masikat na oras. Alas 12 na gid sa Kabuntagon. It's time to si Babay na gid. Kaya napupos na itong tulungan doon pakurat sa Kabuntagon. Masangalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hania Lahato. Og sa atong kabanan sa buwat, Handos 28 Byroni by Librado. Nga mo handos, og madlaw, mandos pod, og maggabi.
3: Lami, manggid na siya.
0: Lami, gigo na siya. Og sa atong kaubanan nga reporter Randos 38, Sir Boyak Slabyog Karinal. Ako na lang mingon, atong alagaran ang labang makagagaw. Sa mas pag-alagad, kanya dinay ka na to. Og manapunpun. Magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsatagsa ka mga radio, same time, same station. Only right here, your favorite radio station, Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat, gita babay, and God bless everyone.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcast. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, lasais, 14.
5: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
6: I am Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
7: 1 plus 1!
8: 2!
7: 2 plus 2!
8: 4!
7: 4 plus 4!
8: 8!
7: 8 plus 8!
8: 16!
7: 5 plus 4!
8: 9!
7: 5 plus 5!
8: 10!
9: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
10: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
5: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. 17.
3: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
4: Love you sa maayong panglawas.
5: Love you sa maayong panglawas.
4: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
5: Paminaw sa mga health tips ug mga giya.

alahoy, alahoy, hoy, tisa, tisa, sa. Hoy, tisa, tisa. Ito, maayong adlaw, nausap ka natong tanan, mga kaigsuna. Baba, tisa, asa mo ka? Paminaw sa kaya na sa itong laing edisyon karon. Sa topak mo nag-uban, ang labyog-labyog sa maayong panglawas. Uban kaya po ni Buyak sa labyog. Paminaw sa ba? Paminaw sa isang lakas. Yeah. Sige mga ikala, ginot

kalala sa suyod sa imong pagtamhid. Lami na lang isulod nga tos bilibid. Bagyo! Linog, kilat, pikas sa kining dugrang inairan. Ayaw lang ba?

iyon ko ang mga gamhan ng anghel sa kalangitan. Kung kamatayo namong duha di bapugnan. Nangisog ka, cho? Ala, nagpapaliwanag lang.

que hay. Y yo va a ir pitar. No, la hoy, salamat kayo sa inyong pagkumina sa mong balak, mga higala. Balak nga makapapuka o makapainumdom sa ato mga utang nga nakatulog. Bugnot, astasan! Ang pinakabago nga pure na

niya, doon ay duha ka kumon ng prevalent mga higala sa arthritis.

injuries diha ato mga joints na yung dami sa mga injuries ino ni kala oh kana to ang mga lutahan mga igala na daot na diha kay daon sa baka na bundak baka oh kana atong gidakon obesity kaliwan oh muna diha mga igsoon ang ikaduha na to nga klase sa arthritis mga igala is kining rheumatoid. Kining rheumatoid mga igala, mao ni gitawag na tog auto

Ora gihapon, no? Ni hubag lang gihapon ang ato ang mga lutahan. So may mga sintomas ni ini. Swole, naghubag, init. Unya sakit kayo mga

gout? Unsa may sinto? Unsa may causes aning gout? Ining gout mga higala, wago ilang kapasangin lang ani kanag yung kataas atong uric acid. Oh, kanang kataas atong uric acid mga higala.

0: sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, dilibehi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: classroom mga gala. Ala ma'am. Ma'am, kanang natulog ka, ma'am?
1: Ay, wala, ma. Wala, ma.
0: Anay, unsa na yung imong gibuhat, ma'am? Unsa na yung imong gibuhat, ma'am?
1: Ada, nakikistorya ako sa Ginoo, Buyaks.
2: Pagkaugma, mga higala, nakita na po si teacher si Buyaks nga natulog sa iyang klase. Og ni nga na po ng teacher.
0: Huwa ka ng Buyaks! Natulog malagi ka sa kong klase. Wala magkukumatulog, ma'am. Wala magkukumatulog. Nagawin sa manay ka. Ako lang ang istorya ang Ginoo, ma'am. O niya, ha? Unsa may ingon sa Ginoo? Ana man, ingon man ang Ginoo nga, kanang, wala man daw kami istorya niya kahapon. Ma'am, wala man kuno kami istorya kahapon. Ay!

diha mga igala. Istorya niya ang kinukunos, maestra. Okay, pagkaugma po, nakatulog ang bata sa klase. Yala po ng bata nga. Ingon ang ginoo, ma'am, wala mo lang yung nakaka-istorya niya nga po. Ay, ay, ay. O, padayon ta mga higala. Okay, limited kayo niya itong oras, 30 minutos na mga higala. Pas-pas ta ni. At ang balikan nun mga higala, kung saan mo na ito nga makalikay niya.

0: mga higala. Ikaduha ni mong buhato na ron nga malikay ka nining arthritis is exercise regularly. Oh, mag-exercise ta, no? Ang exercise tayo tuwing umaga. Inala ba? Alipo kayo ng arthritis. Ay, di naman na ng arthritis. Sino ang...
1: This is Amapola Broadcasting System.

Rich sa Omega 3 Fatty Acids. Sama na yung fish, flaxseed, and walnuts. Antioxidants, niyan ang sama niya ng prutas o mga butan, mga vitamins, especially kanag yung vitamin D. And

Bahalag magkiankiyan ko basta kinukasyat. Aw, ikaw raman po'y mag-antos. Aw, muna diyan mga iksyon. Anong ginagawa niyong pag-inom mga igala ni Manuel pwedeng biyahe? Aw, muna diyan mga iksyon. Aw, muna nga. Isa may katabang mga igala sa produkto nga astasan. Ini astasan mga iksoon na hibalon mamumunga. Doon na niya siya sa gul nga astasan

So, posible, ang muna hinungdan nga nung magpadayon na po ang ato ang balatian ilabi na kini mga arthritis. Busa ka to mga kaigsuna na to diha nga

Galing Astasan, mga higala. Kapsul ni siya. Kapsula ni siya. Bisag magkainom kag usa, duha, or tulo. Sa usa ka adlaw, okay na kay na. Barato ra ni, mas mahal pa nang makaingon sa arthritis. Labi na gina ng mga ilim nung makaubo mga igsoon. Wala nga itong lawas sa tupong nga kung ano ginagmay premiuhan sa dato niya to ang lawas mga igsoon. Kay muna yung ingong mauro ko ni puhuna na to. Kay once nga magkasakit na ta mga kaigsoonan, kinsa pa may mubuhi niya ng atong pamilya. Alang-alang mapugatong isalig ni kumpare ng atong pamilya. Kita na ba usahin mga kumpare, mga higala? Nag-ampo na po na si imawang ka. Ay, kanusa pa man tao ni ma. Arthritis on is kumpare. Oh, gaampo. Muna niya mga igso, no? Muna ang alang sa kasayuran sa tanan. Palit yun mo o produkto nga Astasan. Kaya Astasan mga higala.

0: mahal kayo, tika.
1: O, lagi dahil mahal kayo, pero mas mahal yun ang tambal kung magka-arthritis.
0: Alam mo na niya. Mahal kayong tambal sa arthritis kung magka-arthritis, rata. Inang sawa pa na. Sawa pa ka niya arthritis, mga igsoon. Tumarina o astasan. Aron ka mahuwasan. Kaya kung mutumar kag astasan, di ka kutasan. Mahuwasan ka. Di po ni mga kutas ang presyo. Di po ka kutasan sa presyo ani mga igso. Wala ko'y oras mga kaigsoonan. Hanto na sab sa laing takna o sa samang istasyon. Kinigyapon si Buyak Slabyog mo yun kaniyang tanan. Atong lawas, atong ampingan kay maura gini ang atong puhunan. Bye-bye!

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ay kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
10: for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
13: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
14: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong lumalipay
15: sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
17: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
18: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
19: Sayon ra kayo pangitaon.
20: Tapad lang sa pansuan.
21: Call or text 0966-348-9336.
22: Emps Flower Shop.
23: Emps Flower Shop.
24: Emps.

0: Maayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas.
2: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagi kina pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
3: Okay.
2: O deyon, lamay po ang katulog.
3: Karoon?
2: Katungo pagkatilaw.
3: Pagkatilaw.
2: Sila kanang kapsul o
1: mga pena ta! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
9: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, Kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit po ng Nams Coffee. O, dili lang Nams Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nams Capsule. Kay Mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga service o non-capsule. Mayroon na dyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, ma'am.
8: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
8: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
12: Ako si Larry Lamia, kagaipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakit dabay lang midako. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsamay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita. Ipikibo yun na.
11: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: DJX 500.
6: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
13: Mabalit sa mga butika. Ako si Lionel Gordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhina sa Vitribio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Vitribio. Mabibili sa mga butika.
14: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Vitribio at saka DTX 500. May PC. Yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. Vitribio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
16: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tang isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
17: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
18: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
19: Feel the music, Star Radio.
18: Oras sa Star Radio, alas 7:05.
20: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
21: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
20: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
22: 1 plus 1!
23: 2!
22: 2 plus 2!
23: 4!
22: 4 plus 4!
23: 8!
22: 8 plus 8!
23: 16!
22: 5 plus 4!
23: 9!
22: 5 plus 5!
23: 10!
24: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
25: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy.
20: sachet lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidara, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mong Brad. Dili niya tang kasabotan ng klima na ito, Ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
5: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
6: Handos balita.
5: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimba. Matag karunong unya. O karon, aniya kining tighando sa atong

0: Campus Balita. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulog ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita.
0: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Balita. Headlines.
0: Tayasan Municipal Police Station mibahigayon og pulong-pulong sa barangay poblasyon.
1: Balita. Headlines.
0: Payout sa mga social pensioners dere sa Tayasan sa lower barangays gahapon malampuson samtang karong adlaw anharosab sa Kamugaw Kabayt Court Tambulan ang payout sa upper barangays.
1: Balita. Headlines.
0: Di Tayasan padayong nagpahigayon og distribusyon sa benhe sa humay alang sa 536 ka mga farmers beneficiaries nga naka pre-register online sa RSBSA.
1: Handos balita. Headlines.
0: Barangay Kabulutan og Tamaw nagpristag habong adlaw nunot sa kapistahan ni Senior San Juan Bautista.
1: Handos balita. Headlines.
0: Tayasan Care Coordinator Deboy Hinoo nanawagan sa mga Tayasan estudyante sa kolehiyo nga gusto nga makapahimulo sa educational assistance ni Congressman MMAY nga magsayo sa pag-anha diha sa Tayasan Municipal Covered Court karong Sabado, Hunyo 27.
1: Handos balita. Headlines.
0: Self-traffic accident sa lungsod sa Basay involved pickup black na hulog sa kilid sa karsada. Samtang update sa GRRD Foundation ni Congresswoman Janice Digamo sa 3rd District nang hatag og school supplies.
1: Handos balita. Headlines.
0: Olyados, gideklara nga special nga adlaw nga dili pagtrabaho sa Canlaon City alang sa adlaw sa pagatukod sa maong dakbayan.
1: Handos balita. Headlines.
0: Governor Checo Sagarbarilla mitambong sa barangay consultation sa LGU San Jose.
1: Handos balita. Headlines.
0: Ikaduhang batch sa mga senior citizens nakadawat sila ang second quarter social pension ubos sa region program niyato nga Martis sa Ayungon Gymnasium.
1: Handos balita. Headlines.
0: Lalaking nagpadagan og illegal nga swertres na sikop sa bakong.
1: Handos balita. Headlines.
0: PRONIR may pahinumdom sa responsableng pagbantay sa mga giisyong armas.
1: Handos balita. Headlines.
0: Hostesya singgit sa pamilya sa biktima sa Tacloban shooting.
1: Balita. Headlines.
0: Kaso sa African swine fever natala sa Negros Occidental.
1: Balita. Headlines.
0: Insidente sa pagpanunggab sa gawas sa eskwelahan sa San Carlos City giimbestigahan na.
1: Balita. Headlines.
0: Cebu Gobernador Pamela Barikuatro personal nga mitunol sa hinabang pinansyal sa mga biktadong dapit sa Mindanao.
1: Balita. Headlines.
0: Sold BIR record box ni BP Sara gustong ablihan sa House Prosecution Panel.
1: Balita. Headlines.
0: PBBM Administration manghulam og 1.12 trilyonis ka pisos.
1: Andos balita. Headlines.
0: Pagpamusel sa Tacloban, posibleng usa kasahe sa extremism, sumala pa sa DOJ.
1: Andos balita. Headlines.
0: Investigasyon sa pagkamatay sa Ateneo student athletes, apit na mahuman, matod ni Sekretary Remulia.
1: Andos balita. Headlines.
0: Senador Pangilinan, supag sa pagpaubos sa edad sa criminal liability.
1: Andos balita. Headlines.
0: Congressman Mike Defensor, kasuhan tungod sa negosyo niini, mao kini ang gipahibalo ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Andos balita. Headlines.
0: Labing modernong aircraft carrier sa China milata sa Taiwan Strait, samtang Kim Jong-un gipaila ang bagong barkong pangpakigubat sa North Korea.
1: Andos balita. Headlines.
0: Bagong tambal batok sa Ebola gipadala sa Congo.
1: Andos balita. Headlines.
0: ICC gipasidan-an ang mga abogado batok sa media comments sa Duterte case.
1: Andos balita. Headlines.
0: United Nations merescue sa mga marino.
1: Andos balita. Headlines.
0: US President Donald Trump mutan-aw sa FIFA World Cup Championship sa New Jersey.
1: Andos balita. Headlines.
0: Dennis Sambuanga, ibuhian ang One World Title aron nga hatagan og prioridad ang pagkainahan.
1: Andos balita. Headlines.
0: Billy Joel, Bruce Springsteen og Patti Smith naghatag og tribute kang music executive nga si Clive Davis.
1: Andos balita. Headlines.
0: JMA Primetime Queen Marian Rivera miangkon nga nangutang usab siya.
1: Andos balita. Headlines. Andos balita. Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita.
0: Ingagihandos kanato sa Astasan.
1: Andos balita.
2: Nga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Andos balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos balita.
0: Adlaw karong Huwebes, Pitsa 25, nimaong bulan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Andos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Busayan, Haniel Hato, uban sa mong teknisyan nga usa-usab kediche nga si Bayres Sorinio.
1: Andos balita.
0: Uban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Andos 38, Boyex Labio Carinal, Andos 42, Andos Icon, Andos 25, Mary Claire Babor, Andos 78, Jessica May Calio, og Andos 24, Abdul Karim Solis. Kini ang inyong tigbalita, Andos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Andos balita.
0: Andos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagaron og unya.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Andos balita. Kandos Balita.
0: Mga Kandos, sa dilipas sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, gikan sa pag-asa Dumaguete, ato nang dawato ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o maayong buntag, diha kanimo.
1: Kandos Balita Weather Update.
4: May butag po sa itong tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para kang adlawa, June 25, 2026. Ang southwest monsoon ang hanging habagat na nakapekto sa Luzon at Visayas. Pero niya po na itong ginamonitor sa sulod sa Philippine Air Responsibility sa Bagyong Francisco, manihinay into severe tropical storm category. Ulan kini nakita sa gilayong 415 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes. Dala niin ikusgun sa hangin na 100 kilometers per hour doon sa sentro o paghugot kumabot sa 125 kilometers per hour. Nag-aerong kini sa direksyon ng north-northeastward sa ikusgun na 15 kilometers per hour. O tungod sa Bagyong Francisco, ang wind signal number 1 giyasa sa Batanes. Sa forecast track, posibleng magawas sa Philippine Air Responsibility sa Bagyong Francisco karong hapon o gabi. Sa laing bahin, ang laing bagyo nga atong ginantayan sa gawas sa Philippine Air Responsibility na nai International Name Mahigos o laing nakita sa gilayong 1,750 kilometers silangan sa Central Luzon. Dala niini ikusgun sa hangin na 75 kilometers per hour doon sa sentro o paghuros kumabot sa 90 kilometers per hour. Nag-aerog kini sa direksyon ng west-northwestward sa ikusgun na 20 kilometers per hour. Wala pa kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros and Calcarong Adlawa, makasinati kita o generally fair weather condition. Medyo mapanganurun, matusang madagungo ng karangitan, manay chances sa mga isolated na pagulan o pagpanudong kilat tungod kini sa southwest monsoon o hanging habagat. Or sa kahintang sa hangin o kadagatan, dini sa Negros Oriental, walay nakaasang agiwa warning karong adlawa, manang makasinati kita o hinay na sa kasarangan pagurus sa hangin, mamagikan sa habagatan kasadpan. Then hinay na sa kasarangan pagbalod sa itong kadagatan, na nasa 0.6 to 2.1 meters ang itasun. Ang atong kabaybayunan mataog karong buntag alas 6:56 nga dunay gitas-on nga 1.5 meter samtang munas karong hapon alas 3 nga dunay gimubon nga 0.6 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop nga alas 6:15 sa hapon ug mosilang ubos sa buntag alas 5:30. Mukini ang latest weather update ni kandini sa DOST Pag-asa Dumaguete. Mukini si Letor Crispo, may adlaw sa tanan.
1: Kandos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letor Crispo sa mga weather update.
1: Kandos Balita. Kandos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Kandos Balita. Kandos Balita. Balita. Balitang lokal. Kandos Balita. Kandos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Magahandos, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato gipaepektibo, ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dilikamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala, pwede gud ka mga makatumar o kayo hulata ngayong lawas mo bigay. Panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, o gaban pa nga mga balatian ka ng tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa ato nga mga lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, magtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mga tasal kasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaiyuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. mga kahandos. Nakatilaw na bagamu salamian humat og herbal pagyud nga coffee ani ana. Gipaila-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawi di senyo kini nga moayu sa sakit og balatian. Aduna 12 ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Jefferson Tea, booking kit of furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, molding motor na makarving. More para sa sila sa mga salasets. Mudawat usap sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawon system nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Jefferson Tea, booking kit of furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Jeffrey Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, himutang sa Bulungata Street, o ang branch 2, himutang diha sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1, Chief Mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa nga mga mekaniko, nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagteo, branch 2, Chief Mechanic, Rojico Kayakap, o assistant nini nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5 con alas 7.25.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa May alas 9.40 gahapon sa buntag, Hunyo 24, ang mga personahe sa Tayasan Municipal Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Captain Arturo T. Marple III, ang OIC. Ang nagpahigayon o dialogo o pulong-pulong o pagkapunapod o mga informatibong players aron mapataas ang kamuguhan bahin sa kampanya batok sa kriminalidad. Labi na ang Republic Act 8353 o ang Anti-Rep Law, Republic Act 9208 o Republic Act 9165. Ingon man ang Republic Act 7610 nga nailhan nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination, Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children, Kumbawsi Act of 2004, Republic Act 11310, Safe Species Act, Republic Act 10374, Republic Act 7877, Anti-Sexual Harassment and Local Communist Armed Conflict con LCAC, Training on Trafficking in Person, kung TIP o ang pagkatap sa programa sa SEF-NIR. Dial 911 nga gipahigayon sa Barangay Populasyon Tayasan, Negros Oriental. Yahag sa Tayasan Municipal Session, ang tanan nga mga residente nga report ang mga kadudahang personalidad, lugar o aktibidad sa ilang istasyonan sa hotline number nga mao ang 09-15-18-74-229 o tawag sa 911.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Nagbalampuson ang gibhigayong payout sa mga senior citizens nga social pensioners kanimutang sa lower barangays ng lungsod gabong adlaw Miyerkules, Hunyo 24 diha sa Tayasan Municipal Cabaret Court. Ano sampit nga distribusyon ye panguluhan ni Municipal Treasurer Noli Gabutiro. Mitambong usab sa pagabudapod sa social pension sila si Uskahid Nemuel Beligas o Senior Citizens President Merlin Cinco. Samtang karong adlaw Hunyo 25 ang mga senior citizens nga social pensioners sa upper barangays na usab ang budawat silang binulan nga pension diha sa Kamugaw or Niya Cabaret Court Tambulan. hatod ni Senior Citizens Local Person Rogen Cabrera nga sa 2,353 ka mga social pensioners diri sa Tayasan nga mudawat sa tag 3,000 ka pesos matagus sa kanila sa second quarter karong tuiga mukabat sa 7 milyones ka pesos nga napagawas nga pondo sa nasudnong buhatan sa DSWD.
1: Balitang Lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Ibutiag ni DE Technician De Mayra Hinoo nga pinaagi sa pagpangulo ni Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr. ang ilang nga buhatan sa panguma dere sa lungsod padayong nagpahigayon og distribusyon sa binhi sa umay alang sa 536 ka mga farmers beneficiaries nga naka-pre-register online sa RSBSA. Giklaro ni Hinoo ang makadawat lamang sa libreng binhi sa humay katulamang 536 nga mga mag-uma sa humay nga nakaparistro sa online.
1: Balitang Lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Idagsa sa daghan ng mga tao ang mga baybayon lokop nasod tungod sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Juan Bautista gabong adlaw Miyerkules Hunyo 24. Nunod sa mga kapistahan ang duha ka mga barangay sa Tayasan nagsaulog usab nga mao ang kabulutan og tamaw kung diin gisaulog sa residente sa kabulutan ang kapistahan ni San Juan Bautista nga gipanguluhan sa ilang punong barangay nga mao si Kapitana Ayan Tirano. O pinagi sa pagpangulo ni Kapitan Rico Balasabas, ang barangay Tamaw nagsaulog-usab ni Senior San Juan Bautista. Tungod sa nasampit nga kapistahan sa duha ka mga barangay dere sa Tayasan, si Mayor Ben Roberto ipakita siyang hugot kasuporta pinagi sa iyang pagpadala sa bandang Imuji sa Tamaw o dere sa Kabulutan. Kaluban nga ang bandang Imuji mitukar kung niya itong Hunyo 23 dere sa Kabulutan o gabi diha sa barangay Tamaw.
1: Balitang Lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gipanawagan ni Tayasan Care Coordinator Debo Hinoo ang mga Tayasanong estudyante sa kolehiyo nga gusto nga magkapahimulos sa educational assistance ni Congressman M.M. Iway nga magsayo sa pag-anha diha sa Tayasan Municipal Covered Court karong Sabado, Hunyo 27. Matod ni Kerr Debo Hinoo nga kinahanglang wala pay alas 8 sa buntag, nakaplastada na ang mga estudyante tungod kay magsayo ang mga personnel ni Congressman Iway. Dugang pang Hinoo nga laumang sa nasampit nga kalihukan karong Sabado, dere sa Tayasan mutambong si Congressman M.M. Iway. Samtang human sa Tayasan, mao kini mosunod nga mga schedule. Ayongon, Hulyo 4 sa may Barangay Awaan, Covered Court. Bindoy, Hulyo 11 sa may Malaga, Covered Court. Hulyo 18, Manhoyod. Hulyo 25, Canlaon City. Agosto 1, Gihulngan City. Mga requirements nga kinahanglang dadon, school ID, pamatuod nga na-enrolled na sila sa second semester sa school year 2025 to 2026. Load slip sa second semester sa 2025 to 2026. O national ID sa mo process. Katong maong pahibalo, gikan sa buhatan ni Congressman M.M. Iway, nga gipaagi ni Care Coordinator Diboy Hinoo. Samtang giklaro ni Congressman M.M. Iway nga mao nga pagdawat sa alang sa mga requirements alang lamang sa second semester sa 2025 to 2026 ug sa first semester sa 2026 to 2027 wala tun lamang nga mopahibalo niya sila sa mga schedule ini pinagi sa official Facebook page.
1: Balitang Lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.33.
1: Balita.
0: Mga kahandos, katumaw nga mga balitang lokal ug takna, gihandos ka na to sa Herbsmed Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, tawa-tawa si Sabi Carmi Gaman, og Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog dresa Star Radio, tayasan, gikan sa Lunes ang Tudo Sabado, ang ilang programa, nga sincerely at Yarlene sa may alaw na medyang takna sa hapon, o pagkahuman, musunod ayon ang Balung Dagroid.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, gihandos ka na to sa D3 Arbistore 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panagwan ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng mais daw garni. Ang D3 Arbistore 1 ay mutang diha sa Bulongeta Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistore 2 ana diha sa National Highway, corner Brahma Street Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 Arbistore 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Kaya panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural nga tay viral o tay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Kappa Mix with Ampalaya-Lips Acids and the sugar Organic Extract Powder, DTX Kappa Mix, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya store o Ami and Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, foam, disc cabinet, floor mat, rappel, o guman pa. Nahimutang diha sa Bulungeta Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraya store o Ami and Jules General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Fee o misa nag-Julius Samson. Who Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawa na katos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apabang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangin mo kaugalingon, gikan sa magkapaguroy nga panahot, sa iyo na napaagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod humot yung haplas, busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, delog-delog ka maulaw, e tungo-deli sila manimahong masakiton. Ang kabog na unini, ang siguradong manuhot-suhot kayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinedere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy sa Ayungun sa YNA Pharmacy Butika Girl sa Imalalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.36.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang provinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Self-traffic accident sa lungsod sa Pasay, Embol pickup black, nahulog sa kilid sa karsada. Samtang update sa GRRD Foundation ni Congresswoman Janice Digamo sa 3rd District ng hatag og school supplies. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 24 Abdul Karem Solis gikan sa Bayawan City. Handos Abdul, lasige handos og labyog sa imuhang mga balitang provincial.
1: Handos Balita. Live report.
5: Dugang salamat bay Aroni bay Livrado atong angkor man sa atong programa matag buntag diri lang sa Handos Balita. Atong matud nga balita karong buntaga. Traffic accident dito na itabo sa may barangay Aptin. Ang involved ni niya sa pickup nga black nya ang nagmaneho kini usa ka Amerikano og ni sakay nga 20 anyos nga si Gisa. Base sa investigasyon sa atong kapulisan, adunay kong tawag sa concerned citizen kabayan sa maong traffic accident. Dali dayon responde atong PNP Masay aron maberipika ang maong tao. Sa pag-abot nila sa lugar, nakita nila ang usa kasakyan nga nahulog kini sa Dublin sa kalsada nga gimaniyo kini ni Michael 47 anyos usa ka American citizens o residente kini sa lungsod sa Basay. Base sa investigasyon sa tong kapulisan gikan kini sa Boulevard ang maong driver nakainom kini og ilimno nga makahubog pag-abot sa sampit nga lugar nawadaan kini kontrol sa magbaniyo og na moya inungdan na pagkahulog sa gilid sa maya kalsada. Sa so, back sa itong balita, itong update sa itong provincial provincial update na ito sa lakaw sa GRRD Foundation, Governor Ragagay Digamo Foundation, ipuluan sa itong Congresswoman sa 3rd District, kamo, si Congresswoman Janice Baliga Digamo. Doon na isikwit na city kang mga school, school ang nahatagan ng mga school supply. Party kini sa 3rd District. Sa sampung kita, doon ay unom ka mga eskwilahan ang nahatagan o school supply. Sa Balincha, doon ay unom ka mga eskwilahan ang nahatagan usab o school supply pinagi sa GRRD Foundation. Sa lungsod sa Basay, doon ay siyam ka mga eskwilahan o sa lungsod Santa Catarina, doon ay siyam usab ng mga school ang nahatagan sa itong GRRD Foundation. Doon ay mga notebook o gano'y mga gatas o uban pang mga gipanghan.
6: This is Amapola Broadcasting System.
5: GRRD Foundation.

Kini mo sunod nga mga police report. Yandos ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madagungog rin sa Star Radio, tayasa nila ang programa. Matagal sa isang tod sa alas 6 media, ang taknas sa gabi. Lunes ang tod sa Sabado ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy. August JN Pharmacy sa Badyan, Butika Santo Niño. Sa Alegria, Chanchan Pharmacy, Sinovet Pharmacy. Sinatilan, Wake Your Pharmacy. MPG con MPG Rex Store Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o Kits and Its Pharmacy sa Malawik Chinchot Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalongon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sepora Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran o Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Namaligya sa mga RTW sa Ubus Kaya Presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabag, Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Kaya panag-iya o gidumala ni Jose Fernandez. Samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kuman pa, doula lang usap ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading.